0: pwede, pricing yung mataas yung lupor.
1: Mm-hmm.
0: Pero, in payag sa ni College Colonel Kuya Rita Dumia, ngayon na niya niya investigahan kung ang lupor ng gamit sa mga suspect, tawatan man, no? So, di sa karupor para sa tiga, yun yung duwa nga madakpa.
1: Oho.
0: Kans. Sabi niya pa pa Irwin. And also, kung tiga, biktima ang yung panguhan nila ng mga cellphones.
1: Oho.
0: Dati, yung found ang motor na tropang Irwin. So, nagagawa sa investigation sa Bacolod City Police Office.
1: Oho.
0: Nung City Director ng Police Cell, Rita Dumia. Nang ining mga persona, may anay kaso man pang pagpanghuldak mo.
1: Oo.
0: O kami rin man pagpanghawat sa tropang Irwin.
1: Oo.
0: Na kusulian na ni sila. At ipahila na ni sila may kakaigo ang kaso mga tropang Irwin. But wire nurse lang mga iba nila mga ano, mga upload nila. Sila lang giniduha yung operation. Kag isa pa, dina-identify pa ni, engage mo sila ng droga. So nagwala ni pangalan nila ka tropang Irwin na sila mismo ang, ano no, ang may kaso.
2: Pagpangita isang person of interest na ito. Sige ito, aming mag-tracking. Halika yung na-sensisyon na dahil sa kami nag-post mo sa social media. So, subo ka gabi, nadakpa nato ng unang isa, then ang isa naman din, may nag-killer nga isurinder sa isang family. Pero ako di pa nakunta po siya tani.
3: Okay.
2: Halika yung nag-killer nga sa bansang family nga yung mga informant, matita nga, ano, nag-sige
3: okay.
2: Intel unit natin, from station 1, si Ayo natin. Pagtanan yun, pinugin niya po din stations natin rin. Ang ginulutigan yun, kay maano man eh, medyo identify kita o na nang ilang mga kuwan,
3: okay,
2: mga ano man kita, may mga lead man kita. So, nakili na kuwan natin, pati yung cellphone na-recover.
3: Na-recover.
2: Pati yung motor.
3: Sige, ang motor itong gamit nila, ang nagpanigetong ang driver gid no?
2: Ipa-check pa naton siya. Ipa-check pa naton. Pa-verify pa naton karon basta na-recover na
3: ang motor.
2: Same as description kung ano makita sa CCTV no.
3: Okay. So hindi pa masiling si di ba si kung kinawatan man tong motor?
2: Amo pa ta ipa-check naton siya.
3: Okay.
2: Di pa naton sa muna pa-check kay kagaon siya ina. Then i-check naton ang verification sa papel man ang trabaho sa Pusano Station 1.
3: Okay. CD ng ano nis lang duwa man na ila lang gini duwaya ubraya or may upod din nang iban
2: initially sa duwa lang man po sila ang kita naton sa ano sa
3: CCTV
2: CCTV
3: oo
2: ano na ang initially ang ginpaila naton sa ano pagpaila naton sa kaso ang duwa lang na ana kaya lang man nga duwa gid
3: nakita gid mo no.
2: Mm-hmm. Yes, sir, yes, sir. Nakita ko sila nga sa WhatsApp. So, I don't know kung may group sila, pero based on the definition of project, video may video.
3: Okay, sir.
2: May pala nung amon yung statement.
3: Oo. Sidi?
2: Mga pag-uun din sila.
3: Ah, dubag-uun naman sila?
2: Hindi, may mga previous
3: statement. Ah, may mga kaso na nagali. Buhay man engaged sa drug, sir?
2: No, sa rapery po. Ginadubo-check pa naman sa
3: okay. Kayo.
2: Para sigurado kita. So,
3: Sige, sige. Pero si ang doktora, itong victim, doon ma-file to kaso, no?
2: Ma-file ito si doktora.
1: Dapat ito, file na kita kaso?
3: Confirm again.
1: Oo.
3: Gina-identify again.
2: Yes, sir.
3: Okay,
2: yes, sir.
3: Sige, sige.
1: Grabe.
0: Hindi ka pa rin, no? So, yung tayo sa Tunisian Criminal Rivadavia na pigayin ng madakpan, no? Kaya nagmando kong tulaan ng sudat sa pulot.
1: Oo.
0: Sa pagpanood, naman rin clear, Greg and Kaya, na mag-atag sila sa Durga na, ano lang, ng Padya, ala?
1: Oo.
0: Sa naka-identify. So, tingnan na pa rin, din gayon, din yung ginotorate ng kapulisan. Din na pigayin ng madakpan ang gawa ng mga persona na nag-uldak sa isang kadaktura sa Barangay 19, Kaya na pa rin.
1: At least sa administrasyon ni Mayor Greg, May ara sa mga nasolbar ba din yung mga kaso. Pero is nyo, grabe pag-circulate sa social media, katropang France. Parte ni sa doktor yung agawan sa iyang ano, nagbato pa niya. May lang gani, may armas siya, may lang gani, uway sa yung palukpan mo. Among, ang grabe. Nagbato pa siya. Ay, hindi sa maghatag yan sa bagya mo. Pero sa amon, be, kung mag-mamo ni Jesus, o cellphone na pangita mo, araw, lagan to. Ano mo, bratuhon man cellphone ta? O, kuto pang Frank?
0: Kuto pang Frank?
1: Hmm.
0: Dito, kahit sila kahit ko nang ginamit, pinangagmat. Piki o kung matutuod, no? So, pi, may, ano na ka to, Farvin, mo, may mga, ano bala, instances, pero nga, pi, siguro bala.
1: Basi ko na, ano, malang to, no?
0: Okay, pi,
1: po. O, katapang fans, dula ka. Guru, tiniro na niya siya?
0: So, pero si Rowan ito?
1: Gani? Basi
0: pero lang. Pero ang post, nila Guru, eh.
1: Hmm.
0: Ako ang
1: post. Oo. Katropang France, gadula-dula-git siya. Importante, rin na niya. Nakagwa na. Nadakpa na.
4: The number you have dialed is...
1: Chicks to nag... Chicks ang nagsapat. 806 mga katropa. Ano yun? At least, nadakpa na ni mga katropa sa ato mga ragas kapulisan. Why na? Dula na siya. Sige lang ah. No? Katropang France, thank you. Salamat, Gida. Anyway, amon isang latest development sa mga nag-circulate. Wala ka mga komento sa social media. Aryo, nadakpa na. Dua ka persona. Ang isa to, taga-barangay 14. Ang isa... taga-Bacolod man, pero nag-i-start tong pamilya yan sa Deca Homes, girl. Ay, alo? Hindi ka homes per mega kasi intro sa mga money, how? Siguro, mga giho-giho bla sa mga kriminal sa subdivision na gurusbong, no? Okay, may guard sila. Hindi sila dali-dali masulod. Muna, bla? Ay... Anyway, let's leave it at that, mga katropa. Ang, sitwasyon mga abyan, no, sa aton nga syudad. Importante, nadakpan na, may development na, na-aresto na, ma-filan kaso, na dakop, no, ang ini mga suspek. Ginahulat-hulat pa naton ang sakay Freya Maygo. Because there is Bacolod, mga katropa, okay, may ara pa. Amon isang 2.1 million pagli. Kwaon to niya na yun. Grabe, is Bacolod. Huwag hubas ang droga niya ba? Di nang sapas, hindi ba? Di nang sapas ang droga. Hindi na sag-ob niya. Wala kakahubas, no? Kakahubas, gani ang mga suba sa... tungkol sa kainiton, pero ang droga, nag-refill ng garipino. Why, Cobson? Mariones. Terrible. Anyway, Tia Maria, ang mga latest development, no? Pasulod talang ni 2.1 million nga drugs na kumpiskar man sa Lagas Kapulisanta. Ay, at least na, no? May ara sa mga may ara sa mga developments ni. Balikan tables katropang France, angot sa mga katropa, katropang France.
0: Katropang Erwin, so sa permit sa akin si Kid Director.
1: Oo.
0: Kasi na agaon, may natigay sa manakpan ng Sabu, no?
1: Oo.
0: Sa Kurokaw, Barangay Dolos, Ciudad ng Bacolod. ay nalagin na yung katapag, yung naging matigay, yung transfer operation sa City Drug Enforcement Unit, ako si Dio, patok sa silinga persona sa tropang Urban. Ang nagpan, isa lang manikatawo, Yulene Define Ine, na wala record sa Paragay Drug Abuse Council, may listahan.
1: Baguhan nun?
0: Oh, so, yung kilala na yung katropang Urban kay alias sa 10-19 anos na lalaki, no?
1: Nakuha
0: ni Sierra Corwin ang 320 grams kay Shabu. May kabugaton niya 320 grams kag nagagangat sa valor na 2.1 million pesos. Pero ang specific amount ni Katropa Irwin is 2,176,000 pesos.
1: No ba?
0: So pagkula niya siya nga na-identify Katropa Irwin sa mismo sa Polister Nel Ribadumia, Katropa Irwin ang inimang suspect kay... So, bago naman ito nung nag-abdigyay.
1: Bagong yung gawa?
0: Bago naman siya salta, duro sa siniging negosyo. Pero ti... balda kayo nadakpan din, no?
1: Oo. Why pa
0: so, kaya mo ni subukan ginatuyo sa kator niya na City Director na pang Irving, na ang mga individual na nag-engage sa legal na droga, kaya wala ka na excuse sa lagi na pang Irving. Sabi yun na magpatigay din sa mga operasyon bako sa legal na droga ng kapulisan, eh, ang kadakpan yun ni Katropa Irving, no? So, ako yung ginatutukan nila, kani arataan niya madakpan ng isa black.
1: Oo.
0: O, ang iba na yung madakpan una, sa priso, makagwa. Dinalaw-law ka balor sa sabugin na baligya Katropa Irving, ito isa sa mga challenge ng BCPO. Na mugining ang pag-file sa kaso batok sa mga drugista, tiila binaginapasangkay sa Katropa Irving, kagang masantib lang ang bibibensya. Tapos sa sino yung mga persona, kahit si Katropa Irving dumay, sa bahay, dalas ng 9165. Doon depende sa amount and also sa kabugaton, yun yung ginabas yung Katropa Irving. Kung ang inang atawo, maka-avail sa mga pre-bargain, o kung nakapiansa sila, ang ibang tikong kinilong madakpan ay nag-binilyon sigurong balor, posible yung Katropa Irving na dumabod na yan, giniguro Katropa Irving. Tendency nga sa yung ibang non-bailable.
1: Doon ka kinangalan ang Kuya Katropa France, din yung ginasag-ob nila man, daw ay nag-hubasyo?
0: Gani man, yun literal yung Katropa Irving na ginapiko, ginapala, di mo?
1: Oo, ang ginapiko, ginapala, droga na.
0: So, yun rin sa una yate, ang mangga, pero sa Negros, ginapiko, ginapala, at isubong niya, kalain maniguro nga, kung yung reaksyon sa tao, daw ginasag-ob ng sabong, ay pasalus pa kolod kay hindi lang daw ang mga balor na makuha ni Sina. Nagligad lang to, 14 million man to. 28.5 million.
1: Bagong yung gaw niya, million ha?
0: Ganto daan niya, adlaw man. Last week, sa barangay doon, man, may babae, matungan na dakpan. Sino ito, may tatlo ito pa mga kabataan. Hindi pa man, kundi nito si director na ton. Kung ang latest na nga nadakpan, kayo nakagahon, ang may connection to. So, ila pa niya i-identify, itubo pa niya sa Carwin, tuntunikado, gitman niya siya sa previous kong drug dust operation na dinunsar kaya sa Macaulay City Police Station 2. Kaya nakatakot niya si Bunga Tropa Irwin ang naglunsar sa operation ng Abon City Drug Enforcement Unit ng BCPO Katropa Irwin.
1: Kamay pa magkaladakpan ni sila, ubos na no? Para magaling, buta. Ang pamangkot na Katropa France, sino nga ara sa likods ni? Sino pagin diyang, sino ang ara sa negosyo sa droga, there is makulod man? No, ay untat siya mo?
0: Oh, tiyan mo na Katropa Irwin, hindi nga ipapalaan kung ano ka, ano gid, ang ginaduso ni DLG Secretary Rimulya, ang Safer City ni Shafiz na Katropa Irwin, no?
1: Safe pa ito ni Ayhan? Do,
0: Katropa Irwin?
1: Safe pa ito ni Ayhan? May ara na sa mga
0: medyo
1: na droga?
0: Ang prosyendo rin is, daw damo na yun yung nag-challenge, bala nga pag-tool, din man abalang mambal sa ato DLG Secretary, bala
1: kung
0: safe din man ang Pilipinas. Kaya tinatuloy just sa Color City, dari ang nag-implement sa bugos niya Pilipinas mo, no? Oo, so, may mga nanakpan na sa ganyan nga mga hapnik. Ito nga nag-mix class din to, gindakop ko, no? Gindakipan.
1: Oo, ban to?
0: Ang ibang niya ko no yan, nag-pangulbap, hindi pa ko no na matakpan yung iban. Pero ito yung pakulod,
1: why
0: may question sa abilidad sa kapulusan na to, ito sarang nila.
1: Oo.
0: Para matakpan yun yung mga persona sa sining mga instrument. Talaga ka nasabo, delisato, sa, especially sa Bacolod City, kaya parang yun.
1: Oo. Balaanta niya. Kabay pa mag... mahimo mo ng operation para sa mga laggo ka mga... ano ba na? Mga dealer kag sa mga nag-distribute sa isang illegal na droga katupang France.
0: Mamagani na. So, katupang Arwin, tayo maling updated din eh, patrol. Imitay katupang France and Bordeaux sa mga bukol-bukol sa lawas na tumalas ng Santa Blanco. Tapos may gawin mo talaga ng Pilipina, XFM News.
4: XFM Live Reports.
1: Thank you so much, Katropang France. Pinakamanigtis sa update balita. Sa ito nga pagpanganagan, mga Katropa. This is a, pinakadako ka development. So, managyan ko yung tabo ng krimen. Dari sa Bacolod City, mga Katropa. Ang 30 anyos nga doktor nga pasulod na kuntani ito sa iyang, iyang boarding house. Ha? Makakuha na liabi, abri na sang pertahan mo. Gusti lang yan nagsulod to. Buyutan sa sang laki. Ah, may bit-bit armas. No, gintayaan armas. Ginkwa ang bag. Nag-resist ang doktor. Though, hindi man bato, pero ginaapinan niya lang. Hindi ipaghatag ang bag mo. May ko ka ba no, kung may kwarta to, kunwai. Pero ang mga latest o kung ang impormasyon, may ara sang cellphone. No? Nakuha cellphone sa iya. Makon mo, may backup pa, may motor. No? Managwa ko mga katropa. Tapos, uyatan. Snatch ang iyang bag. Nakuha gin. Barangay 19, mga katropa. Pasado, alas 9 sa gabi. Para no, ang mga doktor, mga katropa, kung may mga duties la, na kung kisa, gab-in na puli nila mo. No? Kung may mga duties sa mga hospital, may mga rounds, no? Mga doktor, gab-in na. Ang ayo man lang is pabutangan ko ng security guard in yung boarding house, katropa. Amuning ayo, way takabalo ang sitwasyon sa lugar mismo. Tani ma reactivate to bra ang aton nga pag roving sa mga kapulisan ta hindi gani barangay tanod na lang ah no kung may barangay tanod to tani bisan singgit lang uy ano na hindi ko balagan patos lang pero why eh may dako nga opportunity nga himuon ang krimen no ang motive is mag-hold up way takbaro kung anong armas ginadala pero mga katropa ang sitwasyon is may ara sang ginabitbit nga armas kung piki man to kung ano it doesn't matter na pero nagbitbit sa armas sabi ka gintaya sa doktora dason ginkuha tong bag amore karon ang nag-circulate sa social media ang aton nga mga agrot nga mga kuturan man grabe man ningati ano nang Bacolod na da. Why gid police? Anong kalatabo sa Bacolod? Ilab lang itag ka, i-label ang lugar nga delikado. Damo sa mga krimen nga nagaluntad, wala nga gihopolista. Daw mo na. We understand the situation. We naintindihan taman ang pila ka mga bagay nga nagakalatabo sa atong lugar pero more and above, katropa, ang importante, manakop na ma-final sa kaso yun yung mga malain ginhawaw nga naghimo sining krimen. No? Sir Kenneth Yongko, good morning, salamat gid sa pagpamati. Sir Lee Arevalo, good morning. We have Elvira Ginogo, maing aga, sa Charito Heights, Granada, maing aga. Ay, pinsan ko, sa kamakalan ka, ma'am, ari ka di sa Bacolod? Bahumayo, di ba? Ang iyang lugar ba? City Heights, Granada. City Heights. Charito Heights, Granada. Gli. Randy Santisas, may aga. Thank you. Salamat, kid. We have Maulanon nga aga. Tamiyaw ko lang ang members ng Katropa Southern Area sa aton class. Dara sa Southern Area. Ma'am Rihanna Diestro, nag-aulan na sa inyo, ma'am. Dari sa amon ganun ulandi daw ka pasalamat punta nga nag-ulandi. And Sir Kenneth Yongko daw kaduluda basi siya to. Yes, Trustayat Gulay, good morning, salamat, kid. Ang dako ang problema namun sa Deka Homes Day regarding sa security and safety. O, kadamo, nagagalang kadatapo na. There were several events, occasion, na may aras ang kinagual, ginamo. Tapos, may aras ang mga raid, bypass operation, duras Deka. Dito, Deka, lapad-lapadaan eh. Ah, huwag ka kabalo kung sinuda ang ara da. Huwag ka makabalo kung sinong ang tupad ba rin da. Ah. Gapanawagan kami sa bulig sa sudad regarding sa amon security, seguridad dere sa Deka Home South. Kay wala kami di pasinlayi. Wala kami association nga makabulig. Bao? Anong inyo na yung homeowner, sir? Why gagiho? Tani tood, no? Actually, homeowners, ni nga mga concern, no? If may concern sa security or safety sa aton nga mga, ano, dapat ang aton homeowners ang magiho sina da, no? Pero lain-lain, abi homeowners day, no? Sir? Oo. Sir PLG, good morning. Salamat, gid. Thank you. Kaga halos tanan ari di abi sa mga ang kinawatay, kulurom, tricycle, gamit open pipe. No, di ka nag-iisa, sir. Marami tayo dyan. need gid namon patod kag strong police will, political will. Kaga transparent homeowners association. Yes, sir. Siguro importante na siya para sa safety kag security sa atong pobruyo da. Ramel Mamilya sa Makagahay. Oh, salamat gid sir. Wow, mayo pa ni ba si Sir Ramelo. Good morning sa imo dira sa Makagahay, dira sa Overflow. Salamat gid sa Moises Padilla. Shout out sa kay Bobby Villian, naghihigop sa baw sa manok Bisaya, baw kena meta. Tapos may ara sang na Sabawan, may ara sang Kapayas, kagadahon sang Katumbal. Namit sir, no? Morning, ha? Salamat gid Sir Remel. Shout out sa kay Junior Alegria, King Kong alias Igit, kag sa nagapamati subukan. Thank you gid, ha? Dire sa Makagahay. May ara association, ang problema wala ga cooperate ang mga homeowners, no? So wala nakabuga bagay sir. Kung makita nila da nga amo na nagaluntad sa lugar da, intensify nila ang ilang police or anti-crime campaign dira sa Deka Homes. Dapat abi dramo drabi sa mga residente panimalay sa Deka Homes gal ano da. Pero anyway, we'll check da sina mga katropa kay ti ari man eh. Hindi man eh kasulod din mga kapulisan dira, no? Para maghimo sang operation nila unless nga ti may request mismo sa ano sa aton nga mga association. Ti amo ni gakatabo, no? Okay lang niya sa mga homeowners ta dira sa Deka Homes. May nagahukmong da, may ara sa mga raids da, may ara sa mga ginamo da. Ay, desirable pa rin nga mag-tiner ka kag magpakabuhi ka dira sa Deka Homes? Ay, daw ko lang, you know? 823 katropa, buo ta mga responsibilidad ta sa aton nga pagpangalagad. Pagkatapos balikan ta ang kabanggalan, may ara sa naga, may ara man to sang isa ka kaso katropa nga naga gwa. Ginbuno isa ka persona sa Himamaylan Canova. Aboy ko lang mga responsibilidad pagkatapos commercial ko mga balikan ko si Katropang Winston Villanueva angot sa mga development dito sa Southern Negros mga Katropa. Pagkatapos gin lamang sa mga panumdom. Standby
4: Bullseye XFM 90.3.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
7: Ako

0: data sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Hala! Exciting!
10: The Secret of Health.
11: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
12: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nagastay sa aton siringa colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Santon Plus Gold.
11: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
12: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
11: Amo na kalaba ha.
12: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Santon Plus Gold.
12: Ang manami sini sa Santon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yas rin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secret of Health.
11: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubo sa pagwa because puno sang fiber.
12: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
11: Oo.
12: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The Secret of Health.

0: Ubiga.
1: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod yung di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The Secret of Health.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kari sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato siya ngalawas. Ang collagen na kong epekto siya nito maintain sang manami, firm na ito siya skin. At the same time, nagapanami sa ato siya mga joints. So, Santhol Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga, pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato siya brain.
2: The Secret of
3: XFM 103.9.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Balancing ang mga komentaryo.
7: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
6: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
6: Ini ang Bullseye.
9: Balik na rin mga katropa sa pagpakalaganta.
10: Grabe-grabing tunan. Ang bal ni Ma'am Liel Obrado, so niya halos na ng 3 labi na ang kinamatay, kulurom, tricycle, kagsa gagamit sa open pipe, halos na ng RED.
9: Sabi no?
10: Ay. Check out na pinakamang latest update mga katropa dito naman sa Kamakalan with katropang Winston Villanueva. May isa naman to kaso sa pamuno no, sa Kabankalan. Na check tang pinaka update sini detalye sini kay the last time naligad to may ara sa natabo nga no nga aksidente subong are naman kaso sang pamuno kuan ta pinaka latest update with the katropang Winston Villanueva mga katropa
3: XFM live reports
10: katropang Winston morning.
11: Mayong aga katropang win, no? Kansa sa mga tagsagsa katag pala matisa na naman kaso sa stabbing incident na nagresulta sa kamatayon sa isa ka persona ang nagluntad riya katropang win riya sa sakop sa sityo or sa barangay Kabadyangan. Medyo ano ni, may layo-layo na ni nga barangay sa syudad sa Himamaylan. Kag natabo ini kahapon mga alas 3 sa hapon. Galing kay pulihin na no, nakalambot sa aton mga kapulisan. That is why mga alas 7 na sa nakabalong aton mga kapulisan sang ini ang giningagaw dala diri sa Valeriano Gatuslao Memorial Hospital ang biktima na si Alias Arnold. Si Alias Arnold upod ang iya mga kaupdanan mga barkada patropang win suno sa living partner nga na istorya sang investigador sang Himamaylan Subporo City Police Station na ini siya ang nagainom-inom upod ang iyang mga barkada kaga Yaraman actually, no? Araman ang suspitsado, araman sa sinangation, kaga samtang nagapanit ini sa paho, bla? Nagapanit-panit ini siguro, inaguro nga ginasumsuman, nagambal ini nga suspitsado, na allegedly, no? Galigar ini, na ginapahog sa isang biktima. O ginapahog sa isang biktima. That is why nga nagbayluhanay sila sa mga istorya. Tugtog ba ka tropang win nga ginbuno. Ginbuno ini sa likod ang biktima. Bag nakahinagaw pa tali dalagan. No? Nakapalagyo pa. Kaya nga tinuha po ini nga biktima tali nga mag hindi na sila maglambutan. Naib lang nga diba? O galing kay bangod nga nalambot ni Apon sa suspitsado na bunan iliwat ining biktima na ton dire sa may tuo nga bahin sa iyang aliog do makita mo da sa picture nga ipasa oh. ko sa imo
10: eh, grabe,
11: ang ano na bawat
10: oo
11: oh. ano siguro ano gina no ay patal no patal ang igo kada ang pagbuno madalom kato pang winda kito oh. ay wala na nakahingagaw nga buhi dead on arrival nga i-declarar niya ni Dr. Mutiklaro ang attending physician sang imamailan ko po ay imamailan Valeriano Gataslaw Memorial Hospital kag nakatigayo naman nga makapalagyo ang suspitado as of this time katropang win ginatingwa pa pagi sa pursuit operation ginatingwa pa sa ato mga kapunsan nga ma-restara ining nabitan nga suspitado kag posible nga pagapasakaan in isang kaso sa wala pa sa ma-determinar kung ano mga kaso ba't sunod sa kay Police Lieutenant Inubea nga ang asawa decidido na magpasaka sa kaso batok sining suspitado at Robangwin.
10: Oo. Nakabaton sa threat ang suspect. Dason amo ni iyagin himo na lang pero di para pagwaon do depensa bi sa iya do mo na
11: yes sir daw sulo sa iya no sulo sa iya nga ginapaog sa kulog tanga biktima so ang biktima hindi niya gusto sa bayan bala investigasyon sa nga suspitsado amo to nga naglikaw ginatinwaya tani nga maglikaw na lang galing sa pagtalikod diya katropang win ginagat sa suspitsado sang bulo amo to ni igo dayon ang iyang likod so pagka igo sa likod niya dumalagan pa sa gani palagyo pa sa tani o gani kayo nalambot pagid na ano pag ilagay ang tuong liog nalambot sa suspitsado
10: kilala hey malinis sila katropang Winston.
11: Yes sir, no? Ano sa mga barkada, hay lang ah. O galing kay ining si suspitado, nag-install sa piyak na sityo. Sa piyak ini sa nga sityo, nagang isa ang biktima naman sa piyak man nga sityo, nag-install. Pero, updanay man sila inom sa isang kabalay sa grupo Manila, nagiraman na tabo ang pagbulo sa nga suspitado sa ato nga biktima.
10: Ahay. Ahay. Kabuhin dito mga paktan. Mga paktan to. Kaglagan sa utok sa mga tao. Hindi na mapaktan. Ah, sige lang ha. We hope sa mahatag ang ustisya.
11: Ang mga katropang win nga. Kung ano ba na, may kainit, may ka pagdungot. Kaglabi na. Updan pagid sa nga makaulubog nga ilim nun. That is why gasaka agad ang kung kaisa, ang temperatura, gasaka ang isog, gadugang ang isog sa mga tao, hindi na makapugong kagagarisulta sa nga kaangay sining ang mga insidente. Kaga muna, masubo, isa naman ka amay, isa naman ka bana, ang nagtaliwan kagadugang naman sa problema sa isa naman ka pamilya. Katropang win. So, mga naman sa iban, kung nagainom, satyan lang, no? Satyan lang kahit hindi magbutang sa ulo. No? Hindi mag-alambot sa kaangay sini yung mga sitwasyon katropang win.
10: Oho. We hope nga mahatag ang justisya kung madakpan suspect katropang Winston.
11: Yes, sir, no? So, sa pekang bahay katropang win, anang-anangon sa aso mga tagsa-tagsa-katagpalamati ba si Was makumpleto na ton. Iningblang inareklamo ka ron sa isa ka
10: konsihal
11: sa mga sudad sang
10: kilala ko na eh. Teka din eh.
11: Yes, sir, no? Isa ka konsihal sa sudad sang Sipalay.
10: Ah, Sipalay.
11: Wala nakamaton sa iyang mid-year bonus.
10: Uy!
11: May arap mid-year bonus na ginahatag sa mga empleyado sa sudad kag sa probinsya posible sa mga banwa natingala siya nga Madyo na, no? Buwas Hunyo na na wala pa nakasunod ang inyang mid-year bonus. Dito na, sa nangusisa siya, mayara kooperatiba ang sudad. Kag dito na ibaluan niya nga may nagamit sa iya pangalan itunod niya nga pirma kaging loanan, no? Nag-loan pagi siya nga lang
10: kasakit mo naman
11: kag muna karon ginakumpleto natin tigwa natin buwas na malambot natin no? Ang ining konsyala kag biskan pa ang opisina sining si Palay ano ni general government employee multi-purpose co-op o cooperative receipt gem, ilang manager, tingwa na ito yung malambot wax kung ano ang iyayang panaysayong bata na tumod na, no? Natumod na sa Siniga Konsyala kung sino ang nagamit sa iyang pangalan ng suno sa iya, magapasaka agad sila sa kaso kaya hindi niya husto kag posible hindi niya mahimo pa sa ibang mga empleyado katropang Winston.
10: Isama na ni ang paminsaron ta katropang katropang Winston mo kung sino ang may mataas nga gahom nga mag decider kung taano ano niyang kwarta kag sinong di nagaaging kwarta so, sila man lang di mo way man ni iban pa pero may ara sa clue.
11: Yes, sir. May ara na sa natungod na persona kag suno sa HR manager no sa Sipalay City no, sa former councilor Jonathan Iran nga hindi na ni pwede nga pawalaan ang bangod ini nagaibulbar sa isa ka official kag sa kabilugan man sa kooperatiba no kaya ang kooperatiba nang hinda ko man nga bulig sa mga empleyado so that's why nga medyo first time ini natabo no kag isa pa ka konsyal abi ang nagka problema that is why tinuaon nila mga imbalanse kag maidid nga pagpangusisa agud nga matagan man sa ustisya ining reklamo sa konsyala nag-white kabalo no base madugay na ninila ginahimo galing subong lang natukiban pagis nga amo ni diretso to pangwin nga nagreklamo ang konsyala bangod hindi sa membro sa kooperatiba
10: ting kwarta yung gamit pa sa kooperatiba
11: paano siya makaloan sa kooperatiba
10: hindi pa sa membro
11: pati pangalan niya pati pangalan niya, hindi sa membro mo.
10: Talented ang nag-imo, di ba?
11: Pero nakalong.
10: Talented ang nag-retokis ni Katropang Winston.
11: Ang mugani sa inyo, misteryoso ang atir nga, misteryoso ang utang.
10: Kaluoy man.
11: Pero mo nakabuhas, so tingnan natin mo lang bot ang kinpo kag-oras no, ni City Councilor Cheche Alejano sa siyudad sa Sipalay ang sinigyan na reklamo kag ang manager mismo sa Sipgem no sa siyudad sa Sipalay para makompleto naton ang ining balita natin nakuha alin patapon naton yung follow up sini salamat kita sa openness no willingness ni SP Alejano to divulge no ang ining sitwasyon kay para sa iya, hindi ini siya lahog-lahog.
10: No.
11: Dahil posible na madamo pa masangtan, damo mahalitan, kaya damo pa nga kinawatay nga matabo sa sina nga kooperatiba kung hindi niya bagay ang bala matuod na tropang win.
10: Oho. Oho na itong development sinay kay tropang win. Ito na interesting ni nga tape nga ano ni, nga balita ni sinutong lagba kukuman.
11: Sige, katropang win, ato na buwas tingwaon nga mataga aton nga ilang kompleto ka detalye. Anong-anong lang sa aton mga katropa sa aton mga masunod nga mga news at public affairs program diriya sa XFM News diriya sa 106.1 diriya sa sudad sa Kabankalan. Para sa nag-aubyon nga Pilipino sa Pilipinas, inis katropang Winston ng Torres Villanueva, XFM News, Kabankalan.
3: XFM Live Reports.
10: Wala mo kayong salamat kay Tropang Winston sa inutong kalam kamot to. Makul mo kay kapirma. Wala ka sang hindi ka man member sa kooperatiba. Pero kwarta mo, ginunan. Hello, oy, man isang konsyala ni. May gamitan man siguro sa kwartaya. Sino to yung nag-kaute? Kaya sino nag-tandog to sa kwartaya? Yaman niya mo. Ay, kadelikado gli no akon gani paglantaw ko sino kung sino nag-decider kay nagabaton sa kwarta nag-release sa kwarta sa mga gurong nag-intra na sa mga may kapasidad na para mag gamit sa kwarta ay no tanaw tara sa pinaka public affairs program na itong mga katropa diri sa XFM kung sino anong reaction ni ma-file black kaso ang ining konsyala sa siyudad sa Sipalay ito. Bantayan na. Okay, Ma'am Lia Lobrado, good morning. Paiway, inom. Para wala gamo. Yes, mugi na, ma'am. kalabanan sa pag mga kauturan ta makainom na gani gasaka ang hangin sa ulo. Tapos amo na eh matabo sina ti kinaguan na gamuna. Muna. Oras naton 8:45 na. Mga katropa, antes na lang magkadto sa mga topiko ta kay ti may ara man sa mga ano, may mga nagakalatabo diri sa aton palibot. May nag-viral subong dito sa Metro Manila. Ano din siya? Nagbaligya man sa mga salakyan, mga katropa. Ang purpose naton di para ma-aware ano ang hindi man tapos ganit ko, hindi man ta kung ano pa may nabalaan. Pero katropa, sa pagbakal mo sa salakyan, importante ka ba daw kagit maglantaw. Ang ibang mga kauturan ta, nagadalas ang mekaniko nila para mag-check sa salakyan. Okay bala na, maghambal ka as is where is, bisan guba, imo na na responsibilidad pagkatapos nga na makal mo na. Why can I sang kinamatarong para magreklamo? Okay, paghalin mo ko no, nabayaran mo na sa goods no na, no? Done deal na. Wala na sa accountability ang seller sa buyer. Kay ti may problema kuno sa lakyan. Bisa may problema pang sa lakyan, ti mo na iya. Nagdesider ka nga magbakal ka sa second hand. So, mas mayo, madala ka gid mekaniko mo na ginihimo sang pila ka mga kauturan ta, no? Bisan diri yan sa buy and sell mga katorpa. So, mga buy and sell groups na tunbi, ano ang inyong para mabala, para at least may araman sa mga areo, mga katorpa, areo.
0: Mekaniko po kayo saan?
10: Okay. Isa ni ka, ano, buy and sell niya, ano?
0: Dito ba?
10: May mekaniko sa kindala? Oh, gin-rev.
0: Sige, pag ni-review.
10: Revolusyon. Sala to, Gli.
0: Ha?
10: Sala to. Nagbugwas ang radiator.
0: Mekaniko po kayo saan?
10: Ha?
0: Saan po kayo mekaniko?
12: Mga tourist bus pa nga. Hawa ko
0: dati. Tourist bus. Mga diesel po.
12: Pati gasolina.
0: Nag-overit na po ba to?
12: Hindi nga mag-overit kasi hindi naman nagamit. Kahapon din nalang.
0: Boss, kahit dali natin bagay, tingnan natin kung mag-overit sama pa ako.
12: Nagpapang-nagano
0: nga. Hindi nga po, sama nga tayo. Titignan natin kung mag-overit eh. Hindi naman ganyan ang tamang pag-rev niyan.
10: Ilak po niya yan, mga katropa. Anong taon niyo?
0: Oo. Dar, ano ba ito, Dar? May, boss, nag-overit po ba?
12: Hindi nga nagamit, Brad.
0: Kaya nga po, sama po tayo. Bagyo tayo ngayon. Tara, kahit Bicol. Tingnan po natin kung mag-overit po.
12: Bubula-bula ba ito
0: yung... Boss, kapag na ganyan po, pwede naman nilinisin lang, ano boss. Mo? Hindi naman overit agad po yung ganyan. Oh. Mekaniko po ba yun, ano?
10: Binira yan na mekaniko. Oh, circulation. May circulation na. May gano'ng circulation.
0: Oh, ano may tama dyan? Ang ganda
10: na siya. Gati, yung tubig sa radiator. Pero gabukal. Amo, gid na?
0: Forget me mula. Isip agad ang head. Walang ganun, boss. Mekaniko ba lang ano?
12: Kahit anong sasakyan.
0: Anong sasakyan po?
12: Kahit ano?
0: Nagbabayad silbing po kayo.
10: O, binarayan ang mekaniko.
0: Gano'n nakatagal?
12: 1090 pa lang mekaniko.
10: Kung sa korte na igubaon mong kredibilidad sa witness mo.
0: Bagyo natin, boss. Basta bago pa siya
10: kreisyon. Minami ko ng circulation, ano man kamuhin mo.
0: Matagal na ako, boss. Ito, kahit i-vlog natin, i-video natin, na wala pong tama yan. Tapos sasabihin
12: niyo
0: po sa akin na overheat. Boss,
12: dapat... Kaya hindi
0: pa
12: nag-overheat.
0: Boss, kaya nga kahit gamitin niyo pa, bibigyan kita ng kahit dalawang buwan na warranty.
12: Boss, nga, parang
0: boss isang buwan, kahit isang buwan, tumago ano. Boss, circulation na pa, ganda mo. Kaya ano niyo po sila?
10: Ganibog mo na ulo sa nagbakal mo? Hindi ko kayo. Hindi ko lipati yan, man. Ako ni Kanikur, ang manubulig yan.
0: Hindi kayo nanonood ng mga Facebook. Boss, maayos po yan, ano, kahit tanong po natin.
10: Amo na mga katropa ang natabo to. Sa isa ni ka buy and sell sa ano sa dito sa Manila. Magbakal ka abi mga katropa. May ara na sang aside sa second hand ng mga salakyan. Ari mga daan ng mga salakyan may baligya sa mga katropa. Ang ila ginihimo baligya nila pa kondisyon nila mga katropa tapos ibaligya. no? Depende sa imo eh. Depende man sa isa ka parang bakal. Kung mabakal ka sa lakyan nga second hand nga medyo ano na, ulihin ang model mga katropa. Diba? Di ka mabakal ka man kiti, huwag ka man kwartagid nga magbakal sa brand new mo. Karabanan, ang ato mga kuturan, nag-venture lang sa amunay ng mga units because nga ti kulang sa budget. Pagkatapos, hindi mag-utang. Oh, kaya kung mag-utang ka, makon mo, bulanan mo, mag-15 mil na, mag-3 mil, 20 mil na mga katorpa. Bugat man, so ang iban, may cash na, mabakal ng isang amunay ng mga salakyan. Ang storya sa mga katorpa mo, ni nagbakal ni mag-asawa sa ano ganit ng salakyan ng adventure. Pagkatapos nag-done deal sila a day before nag-done deal sila sang isa ka tag-iya niyo no sang buy and sell okay nagkumusta-kumusta pa to may aras sa video mo done deal o sanya parang ano lang ah parang ganito lang ah parang ano lang pagbili niyo ah grabe yung storya ta. Di amo to pagbakal ya mga katropa na tabo to is ang pagka dasun adlaw ginbalik dala na mekaniko siya ni mekaniko mga katropa o siya ni tihambal sa mekaniko siya naga once nga i-revolution mo gani katropa naga talsik na yun ang ano tubig niya pagkatapos nga kay ko singambal sa tag-iya naman to sa so nagbaligya so hindi o insakto na yan kondisyon ng slakyan sir. Hindi iya yung saktong pag-rev mo, gingulpi mo ya, dapat siya hinanay. Hinanay, nga wala na yung guba yung makina sa slakyan. Nga ti, ano kagit ng mekaniko, how? Nga, ano kami sa mekaniko? Nga, mekaniko ko sa mga bus, blas ang una. Nga ti, diesel, bus, nagko. Nga ti, gasolina niya, doon na blak. Ti naglaptan ni, nag-circulate ng mga video katropa. Matapos hindi kita pa supil ang tag-iya. Ang problema amos ni, hindi mo na mabalik ang unit kay ti ang agreement nyo as is where is. Pagbakal mo, amo na. Hindi mo na pagbaligya, hindi mo na mabalik. Kung ibalik mo, ti guro katunga, guro kaya tag-iya, pero katunga sa kwarta, balik kasi mo. Pero ang unit, bilin mo. Doon mo nabi, ang istorya nila mga katropa. Amunis siya ang nag-viral man nga nagabaligya sa ano ah. Gabaligya sa mga salakyan nga sa una to black. Na I think daw na Jessica Soho pa to, no? Nag-gwa to. Nga as is where is lang ang ilang agreement. Ati sa agreement nga as is where is, kung baklon mo na siya, kung may guba na sa after, pero importante kuno ya sa as is where is ya, pagbakal mo ya, pagbakal mo, kondisyon ng slakyan, gadlagan, pandaron mo sa gandar, makadlagan, di, ikaw naman, tigaan ka tsansa para i-test drive mo. Pag test drive mo, once nga nakapanaog ka, done deal na sa mo, okay na na. But sa lingon, okay ka na to sa unit pagkatapos bakla na yun amo na yung istorya amo na yung seller mga katropa mga medyo nag viral man no pero huwag ko kabalo anong paglantaw nyo be may gubagit man ng slakyan sa amo na yung mga sitwasyon mekaniko lang yung kabalo mo no mekaniko lang ni ang nakabalo mga katropa pero I don't know ha, kung ano ang sitwasyon ano ang may guba gid man bala no ang makina sini nga agin balik abisang manugrig ka sa manugbakal magpa overhaul ka abisang slakyan katropa mahal man mo no mahal man hindi ba basta basta so amo ni nag circulate ini nga mga video mga katropa. Ambot lang pero kung amo na yung mabaligya sa akin din lang kung magbakal niya. Ha? Risguhon ko gidya. Jesus. Damo pa sa mga salakyan niya. Galinti ko no barato na data. Barato ko no baligya na mo. Tingi ba gila out man sige tingi ko barato dito nang kami. Pero damo na mga kaso nga nag-viral na naman siya. Subong nag-viral na naman mga katropa. Ay. Sige lang, let's leave it at that. Kung anong decisions ang aton lang purpose, mga katropa, importante, antes ka mo mabakal, i-check nyo gid mati ang inyong unit. I-check nyo gid makinasang sakyan kay para hindi ka mo mabutang sa lang-alang kag hambal ka mo nga, uy, birthday ko, kay ti guba ni mga katropa. Mas payo pa lang, ati ang desisyonan nyo. Once ka magreklamo, or mayara ka sa trusted mo lang, may mechanics, gid, mekaniko, dito, mga kunwaro, ginrevya, nag-shower. gataas gyud man sa mo kun butungon mo gataas gyud man sa mo, pero I don't know if it's normal nga pagsaka sang tubig sa radiator sa isa ka sakyan. Amo ring ginaistoryahan pa karon mga katropa, na anyway, white oras pagpangalagad ta. Thank you gid sa pag-upod, Ma'am Jovi Amodente, from why gid kaso, ma'am, okay lang gid, ma'am. Oo, sa pag-monitor, salamat gid. Oo, thank you, Ma'am Jovi. Kag sakay Ma'am Lia Lubrado, ang balihas niya ang baligyan ay subong sang ano, sang gasolina 80 86, nagsaka na, ma'am. Oh, dumartis pa man. Ma'am Jessica Gonzalez, thank you so much sa pagpamati. Keep safe lang kita, mga katropa, no? Medyo gano'n ulan, onset naman sang habagat, kung nambal sa pag-asa karoon ta, no? Kag may ara na sa pamahog nga maigo ta sang ining El Nino. Bye-bye din lang, no? Mga katropa, buwas naman kita magpakalagad sa aton nga palatuntunan. Thank you for being with us sa aton programa. Sa sunod sa 2 ka oras, mga katropa, kaupod na ito sa technical side, katropang Judy Ray Villegano. Kaupod man ako na sa ngalan sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, Dr. Remilito Oy. Ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam, mga katropa. Tugtubwas, God bless.
13: Bullseye XFM 90.3.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
16: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
17: Vision Next, marami na ang natulungan.
18: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
17: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
19: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
20: Turbo Supplement for Men.
21: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ha. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
20: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
20: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
20: Sistopain.
22: Ako ba Lacey Lisa? And I'm proud Sistopain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistopain lang. Dasigid ka tama. masama na dula ang sakit naging batya na
1: ito. Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

FM.

XFM Time. It's now 9:11, Mayong Aga, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. And it's a Sunday once again this time. It's the last day para sa bulan sang Mayo. And I'm taking you on a free ride once again. Going back to the years 50s, 60s, 70s, 80s, until 90s. Sarang natanin na mabalikan, but then you need to choose your vessel. It's either paagi sa paglayag, sa ato niya yung magic nga ship, or hindi gani, through the bullet train. Just trying to reminisce every single hit from way back. Of course, kao po ninyo sa sunod sa duha ko oras, si Mommy G. And we will be enjoying ang ato niyang Sunday Pinoy Classics. Nalalanda. Just like this one, if you remember, sa inyo dara, or you can ask ang inyo dara iyang mga grandparents and even your parents kung kilala nila si Yoli Samson, ang lead singer sa grupo Santo nga Cinderella. So, Pag-ibig Ko'y Ibang Iba, that's the title of the song. You can make a request for that one if you really like it. And if you want to search for the lyrics, you can. And kung ang inyo dira pasahon ang lyrics, ano, ini siya daw poetic gijaya nga mahambal daton. And that's how ang ato niya ng mga composers sa mga chempo sadto. Ga-create sa mga songs sa kung sa diin tagus sa puso ang meaning sa mga songs or lyrics, I mean. Ang hangin ay nag-iiba. It's really nice to listen to this music, having a cup of coffee. Even at this time, pwede gindin yung mainom. Ang ato niya yung mga Santone coffee mix. Nga kung sa diin, nagkalailain man, no, ang benepisyo ko mahatag sa aton lawas, you just need to find the right coffee for you that's fit for you. Kung healthiness ang pag-aistoryahan or wellness, pwede gid mo kainom sa aton nga Santone Plus coffee mix or inigani ang aton nga premium D3 coffee mix. Kag syempre, ang pampa-maintain sa inyo dira yung youthful look, you can have a cup of coffee of the Santone Gold coffee mix. Enjoy it, and I will also enjoy ang ako niya duha ko oras if you accompany me and make a request via 0950-522-2818. Be waiting for your text messages. Mas nami pagid kung dedicated ano, sa inyo dara mga pinalangga or even your exes. Kaya perfect man para sa XFM. Okay, just a few numbers away and I'm ready. Nga i-play ang inyo dara yung mga songs nga nakapabuhi iliwat sa inyo yung mind, heart, as well as inyong katawang lupa. So I'll be with you until 11. Don't miss this chance nga makadedicate na naman sa inyo paborito ng mga ambahanan on a rainy Sunday. Right here on 103.9 XFM Bacolod, your Sunday Pinoy Classic, kaupod si Mommy G.

0: na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala-wala, gid ka, Pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-sister pain.
7: Pangkalang pain.
8: Fast and safe. Yeah!
7: Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
14: lalakas,
12: at gaganda ka pa.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
10: Bibili sa mga butika.
14: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
16: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
16: Santon Gold Herbal Tea.
15: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
16: Santon Gold Herbal Tea.
17: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: FM.
1: Hi ma'am, good morning. Bill niyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
0: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
1: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
0: Salamat, Han.
2: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako'y saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy og desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
7: Turbo Food Supplement for Men.
9: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
11: sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
15: Mga katupa, exciting!
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweetener. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasok sa atong natunan, pampagana sa utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na, super healthy pa.
11: Mabili sa mga butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: sa mga butika.
0: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
17: Na XFM kid how?
18: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
17: Na XFM kid?
19: Ay, nanyang music ah.
17: Na XFM kid?
19: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ko. Mayarap kayo sa mga balita. Blabas yung namin, bigit sa mga DJs na lakad.
20: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
17: may how kita pa?
20: Enjoy lang.
17: Na XFM kid how?
21: Tipo!
20: XFM 103.9.

0: XFM Time. It's now 9:50. Ray Valera right there with Naaalala Ka. Hindi lang si Ray Valera ang nakaalala. Even us, diri sa XFM, naalala po namin the birthday ngayon ng Macho Guapito! Ang amon din yung guwapuhon. Grabe ang tindig at forma. Birthday niya! Happy, happy birthday sa kay katropang Judery Veleganio. Bila na guys, Judery? 21. Oh, grabe. Tema, akon mo na. Happy birthday, Jude! And may you enjoy this day with your family, of course. Buwas lang kami, buwas lang. So, tadaan mo nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan today. Happy birthday sa inyo. And, gabi na ang pagbubusang ulan sa Sagwa, ano? Well, ang ato niyang weather update. Ining si Typhoon Doming with an international name, Jangmi. Although ara na siya sa babaw, pero nag-aapekto sa gihapon. It's because nga sarang niya ginabutong ano, ang southwest monsoon. Nga amusa keron ang nag-aapekto sa Southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. Even diri sa atan sa Negros Island region, due to the southwest monsoon, mayara kitaya sa nga pulo panganod nga may malaka-laka man nga pag tupa sang ulan kag thunderstorms. Pero ang pag-ulan nga ini posible makatugas ang flash floods or landslides, no? Kung moderate to heavy rains ang magatupa sa inyong mga lugar. Gani be alerto lang sa gihapon. That's the latest weather update. Sini nga May 31, pero bantayan later, no? Ang dugang pag-insina yung information, no? Aparte sa kay Bagyong Doming, ang iyang track and kung saan ugid ini siya makagwa sa Philippine Area of Responsibility. But right now, I guess everyone's enjoying, of course, no? Ang ato niyang cold weather. And ang ato niya nga mga tanom, ano, ang naging ang ilang kauhaw, no? Naibsan ang ilang kauhaw due to sa kaediton man sa mga nagliligad ng mga inadlaw. But of course, dapat ang ato niya mga kabataan and the whole family is well protected since nagahilapit ng pagbukas ang klase. Remember, by tomorrow, magasugod na ang ato niya nga brigada eskwela. That will be starting June 1 until June 5. So sarang wa enroll and maka panglimpyo ang ato niya mga ginikanan. Okay, there are two things that I want to remind you. Sa ato niya bugos yung pamilya, from the parents, basi ganing inyong mga lolo and lola to the children, ano? Pwede mag-take sa ato niya Suntone Vitamin C because that will protect you against the effects of the viruses and bacteria nga kabalo naman kita, no? Everywhere, aragid ina sila ya. So, pwede gid mag-inom ina, no? Once a day. Eh, para nga ma-protectionan and ma-boost ang inyong immune system. And syempre, no? Kahit tungod nga mag-abrigada eskwela, hindi na ito malikawan. Sige, sa katupa ang ulan, no? Probably may mga lamok-lamok, no? Nga mga gata sa inyo sa buwas nga adlaw until Friday. Or even sa bilugang adlaw, no? Baski sa inyo lang nga panimalay, hindi na ito malikawan ina may aragid lamok. So, magpamanyos ka mo sa aton nga Suntone Plus Herbal Oil that will protect you, no? Repellent na siya eh. It will protect you from the bites of the mosquitoes and the malikawan man ang pagtugas ang dengue. Okay, so here's a request, I guess, from somebody who texted me at 0950522218 and hambal niya, Mommy G, please do dedicate this song to Isabella. Okay, that's it. Yes, that's the name, Isabella. And sabihin niyo ko, no, I love you, Ged. O galing lang ka, medyo torpe siya. So let's see kung mabatsyagan mo ini Isabella. Here's a requested track right here on Sunday, Pinoy Classic.
1: Request on X. Request on X. Request on X. Request on X.

0: Request on X. Request on X. Request on X.
1: X FM.
2: Mamayang pa, mamayang pa. Sa anong sulok ng mundo? Luzon, Visayas.
3: Sa
2: XFM Cebu. XFM Bacolod. And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: The legendary Filipino musical trio, Apo Hiking Society, composed of Jim Paredes, Boboy Garuvillo, and Danny Javier. Nakaibalo-bala ka mo mga katropa nga this group was formed year 1969. Kaya gina-consider gid ni sila nga pillar and pioneers of original Filipino music o kon OPM. Over the decades bala, no, nga kalawigon sa ilang nga career as an artist, they have produced already masobra man sa 27 albums kag nakabulig gid sa pag-shape sang local music industry. Sino ba lang hindi makadumdum, ano, sa Apo Hiking Society. Well, I brought you back, you know, sa kapanahunan sang siniyaya nga grupo, and we only have less than an hour left para sa ato niya nga pag-travel way back, kag pag-enjoy sang atin nga mga original Filipino music. Did I miss something? If I did, can you please text me at 0950-522-2818. You know, I'm waiting for you to tell me kung ano pa gid ang mga songs, no, nga gusto ninyo nga mabatian. Going back in time really gives us, ano, a nostalgic feeling. And, well, ang mga nahidlawan ninyo sang una, sarang pa na naton nga mabalikan. Damo ko di plaka. Ang mga plaka naton, mabalaan mo gina ko kiss, ano, nga plaka pa ang gina-play. Kunin na lang may mga glitches nga ginatawag. Pero it really reminds me of the time ako sa diin, kabudlay pa sa trabaho sa mga desk jockeys, ano. Nga amo ni balang kada request, no, mangita pa sang plaka. And then tansyaron pa na nila kung sa diin na yun ang sugod sang sinaya nga kanta. Imagine may mga may side A and side B ang plaka naton. Na kunara siya sa side A, tipila pa nada ka mga singles, ano. O kung mayo lang, kung ang isa ka plaka is really one song, no, ang unod sina. Pero kung may arasang tatlo or anom ka mga kanta, then kinahanglan tansyaron mo na kundi inayon ang magtuon ang needle, no, sa plaka. Alam mo na yung tiyempo nila sa una, pero naagyan tama na, nabatian ta na. Okay, may amumante na sa una sa balay. And kadabudamon na sa plaka. And ang pinaka-favorite ko galing, ano, no, sa mga original Filipino music na to, songs from Sharon Cuneta. Kabalo naman kita, ah. Mga humines during that time. Amo na mga, Mr. DJ, can I make a request? So, amo na yung mga songs na ginaano nila, ginaabang-abangan. Kay once gani, amo na naman play, but silingon, may nagtawag at may nag-request for that song. O, diba? I brought you back in time. Ako sa diin, vinyl pa ang gina-play sang ata niya nga mga paborito, gina-idolo, nga mga DJs over the radio. But right now, I'm just waiting for your text messages. Some have already told me, you know, ang ilayaya nga mga requests. They sent me a message and be playing some of those later on. Still a long way to go! Right here on 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. X. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nalabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Joe Maris, ako construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always nag-iapo na yung time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
12: sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Go!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggi niya na Palawan, dumalaki yung mga humparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon, nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy. Sa bulig, sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumaan ka, Rizko. Sentro. Kamsa

0: The Concert King Martin Iver right there with HJ with you. And as you've heard, no, sa pag intro pa lang sa song na ini, this was a requested track. And complete with dedication. So let me read this one for you. This song is dedicated to Honeylyn. And it says, Honeylyn, hope this song reaches you. Please wait for me as I wanted to stay with you when I come back at the right place. At the right time, from Alpha A. Thank you so much for dedicating that song to Honeylyn. Hope it reaches you, Honeylyn. You can also do that, no? Hindi lamang pang Valentine's Day. And you can also dedicate this song kung sino man dira ang inyong palangga. Again, not just on Valentine's Day, but every day, especially every Sunday. I'm just waiting a signal for you, and just like them, no, just like Alpha A, you can also text me at 0950-522-2818. That's the hotline for your dedications and requests right here on the Sunday Pinoy Classics. You are the one, the only one. Kunyang a desire para sa tanan, no, that your skin will be healthy. Gani, magamit ika mo sang ata niyang Santo Plus Herbal Soap because it can help you or it can help your skin freshen up and cleansed, feel cleansed. Can also help brighten the dull looking skin and can help prevent early signs of skin aging. And also because it has a high antioxidant. Silingon nga mas mangin younger or hindi gani, mas malikaw sa ginatawag yung mga body odors, no? Due to bacteria. Gani, again, sa mga nanay naton, kag mga kabataan, sa ato niya pagbrigada eskwela, prepare yourselves. Magamit sang Santon Plus Herbal Soap. Himo sang Yes to Health Incorporated. Gasarang mabakal sa tanan ng mabutika because this is already available nationwide. Ilabi na sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, the generica. Dari sa aton, Sincere, and Grace Pharmacy as well as Rose Pharmacy and magkantuman sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Still a few more songs left. When we touch, when we'll... Medyo bitin ang aton nga mga OPM songs. Sige lang. We still have a lot of trips, no? Nga pagahimuon every Sunday. Stay right there. This is Mommy G. And you're listening to 103.9 XFM Bacolod.
1: Request on X. Request on X. Request on X. Request on X.
2: XFM.
3: Exciting, bro!
4: Santon Plus Cold.
5: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay ko'y may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
4: Santon Plus Cold.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa malakas na buto.
10: Premium D3.
9: Matibay na immune system.
10: Premium D3.
9: Proteksyon sa bacteria at viruses.
10: Premium D3.
9: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
10: Premium D3,
9: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
12: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
12: Turbo Woo! Food Supplement for Men.
9: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
14: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
17: Exciting!
18: Sample Plus Gold.
19: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
18: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-maswakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
18: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
21: Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
22: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
22: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
27: Nga, XFM, kidhaw.
28: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
27: Nga, XFM, kid.
29: Ay, nami ang music, ah.
27: Nga, XFM, kid!
29: Ay... Wala ka lang yung music magkatapos mukha ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung namin. Bigit sa mga DJs nila.
30: Wala isang konkreto nga sabat.
31: Kagwala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply...
27: May how kita pa...
31: Enjoy lang.
27: Nga, XFM, kid how?
32: Timo!
31: XFM 103.9.

9:49 on the clock. Hope you really had a good time sa atin a two-hour travel from way back 1960s, 70s, 80s, and 90s. Yeah! Lucky sa hirap, lucky sa layaw. Kung sa ato niya yung layaw, yan lain pag ideya mo. Di parang makalayaw-layaw ka mo on this rainy, cold, and gloomy Sunday. Eh gusto nyo gideya nga pagsik ang inyong alawas as well as your bones. Why don't you take a sip, Ana, yan o, sa ato niya nga premium D3 coffee mix. Well, it's more than just coffee para sa inyong daily routine because premium D3 coffee mix is not just a regular coffee. It contains vitamin D3 plus Santone na makabuligid sa pagsuporta sa atin nga bone health. Especially sa panyempo nga amusin eh. Basi hindi ka dada katindog, galaw-galaw man, layaw-layaw man dira. And I'm ending, no? Ang ato niya yung pag-travel today down the memory lane sa ato niya nga OPM Classics. Going to hear from you again next Sunday. Iti ang ato niya nga ang ato niya nga pag-updanay only a few numbers away, no? 11 numbers actually away. So pwede gid ka text at 0950-522-2818 nga hotline diri sa XFM. But I'll be back later. I'm going to I'm going to add up to your gloomy Sunday. Kay man pagpatak 12:30 until 2:30, we will rewind all the classic hits. Kag mas nami gid na enjoy and I want you to fall asleep later on. Sige ha, taming gid pagtapos ninyo nga panyaga. Balik na naman kita sa XFM. Madawag gigit salamat! This has been Mommy G! And nakatutok gig ka mo sa 103.9 XFM Bacolod.

0: SFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito.
3: Ano namamaga ang aking atay?
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan!
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Santon Plus Gold.
8: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo.

0: Seven Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ili.

0: like and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag Sunzone Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: mag Sunzone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Sunzone Plus Herbal Oil.
11: Ah, chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag Sister Pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag Sister Pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: The pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo?
15: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
16: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
17: Dito ka na sa sapat at tapat.
18: Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds.
19: Mula sa mangosteen,
20: moringa, spirulina,
21: garlic.
22: Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix.
23: May collagen at glutathione pa.
24: Kaya basta kape?
25: Sunzone Gold Coffee Mix.
26: Sa aroma at lasa,
27: beripisyo at presyo.
28: Panalo ka dito.
29: Sunzone Gold Coffee Mix.
30: Your extraordinary coffee.
31: Kumain ka rin sa sentro.
32: Come sa Bullseye.
33: Department of Agriculture.
34: Kamusta ka?
35: Ayong hapon.
36: 103.9 XFM.
37: Hindi naton mapunggan nga magbalatian, pero makalikaw kita nga maglala ang ato sa nga balatian. Amo ni pinaka importante sa tanan kay bisan ano kadamong kwarta mo kon masagiton ka daway pulos ang imo sini nga pag-stars kalibutan. Pero kahibalo ka mo nga sa mga ginakaon naton dako ina nga factor kung nga nga nagamasakit kita. May mga pagkaon nga hindi gid kinanglan nga bira-birahan ta kaon kon pwede pa lang malikawan ta pagkaon kita nang hambal nila bulong lang sa idlaob la. May mga pagkaon niya dapat kinaton birabirahan o galing sa masami bala manutis naton daw amo ning mga pagkaon niya masustansya daw masapno tutlon tunnon sa ato sa nitutunlan. Sa ato sa rin nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita mabatian sa tanan sa rin nga mga XFM stations diri sa Isla Sang Panay, kagbilog sa rin nga Negros Island Region. Basi kung may mga palamakutanon ka mo, feel free sa pag-message sa aton sa live Facebook streaming. Diri nyo lang ipadala sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para mabasa sa ato sa rin nga konsultan kag matugdaan. Pwede nyo man din na matext sa ato sa rin nga text hotline 0950-975-6970. Kaga nga ito sa rin nga pagparaga din ni kompleto kung why ang ato sa rin nga certified naturopath practitioner and consultant. Upod na si materyon si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa rin nga programa.
0: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod sa liwat sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga kabay pa. Ara kamu tarantanan sa maayo nga kahimtangan. Pero kung halimbawa, may ara giman pila sa aton sa nga nagabulubatyag sang kunanuman nga mga problema o kung hindi maayo nga mga sintoma sa kalawasan, ari naman kami ni Sir Josil maghahatag sa inyo sa pila sa nga mga panugod. Daon kung paano natin nina mahatagan sang pinaka mga suwestyon, maremedyuhan o kung masolusyonan pinaagi sa natural nga mga metodo sa patagya sang naturopathic medicine.
37: Kagsato sa rin nga pagparagad, Dok Leo, hambalan tani. Actually, may mga tao hindi gusto nila mahibaluan ng masakit, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
37: Gusto nila taguon.
0: Mm-hmm.
37: May iban nga selling niya. Apabayin na lang dam, ayun naman na nagani sa aling niya, napangamuyo ko naman lang, tapaton ako mo.
0: Mm-hmm.
37: Ngayon din ako bala magantos. Pero nga ang hulaton mo pa mo na nga lambalanon, Dok Leo, kung pwede mo man lang malikawan, gali nga magkasakit at malala, no?
0: Okay, pero kung gusto mo, Sir Josil, nga tapaton ka, dapat ibaloon mo kung ano ka lala.
37: Oo.
0: Kay base, karon kung simple man lang tani na galing tungod si Musa nga stress, kinakunauna ka nga base malala, hindi ka sa balatian napatay.
37: Amo nang hambal nila nga lawig pa kunong antos mo sa enjoyment mo bala, Dok Leo?
0: Gusto, Sir Josil, kay ti gintorture mo imong imoya nga paminsaron, imo ko galingon, tungod nga simple man lang kung tani nga nabatsagan, galing kay ti waay ka magpakonsulta. Huwag ka mangayo sang hinun-anon sini sa mga eksperto, sa mga nakahibalo. Ikaw lang naguna-una nga, ay basi malala na nang ginabatsyag ko. Kagpinsaron mo nga, ako malala gaman ito, tapaton na lang ko sini. Pero simple man lang galitan ni Sir Josil, no?
37: Oo.
0: Kung nag-take time ka sa pagpakonsulta.
37: Amo nang hambal nila kung kaisa, blas niyo palang gaya kita kasadto.
0: Mm-hmm.
37: Siling niya balan mo ay nasa nagantos kay kung hindi ya kita palangga siling niya ginpaantos siya na kita na ubos ng unod sa bulsa ta, Dok Leo. Amo na lang ako sa konsiderasyon mo kung madulan sa kalibutan mo.
0: Kung kaysa Sir Josil, may mga hambalan nun kita Sir Josil, no, nga mahulog na lang sa pakonswilo mo.
37: Oo.
0: Tungod nga tinatabo na bla. Hindi ta naman mapabalik.
37: So ti subong paghambalan ta, isa kasahi ni sang medical condition o kung balatian. Pero ang pinakamalala nga estado sa balatian, ginaklasify na ito ni Dok Leo as maglabot na sa cancerous stage.
0: Correct, Sir Josil, ano? Kag, sa tanan-tanan galing ang mga ginabatyag, halos sa mga tao sa bilog ng kalibutan, Sir Josil, may isa gali ka makabig na ito factor nga halos palarihas sila tanan nga nagkulang dire.
37: Pero antes maglabot sa cancerous stage or terminal stage ang balatian, Dok Leo, ano gulpi lang ini nagatuhaw or amat-amat butamalon sa ni nagsululupot nga lagtok nga nabuta na balang salaan, Dok Leo?
0: Ang iban sa ni Sir Josil sambalano na ton kasalinangas-langas nga nag-umpisa mo lang sa lamuti.
37: Oo.
0: Nagkadto sa
37: Bako kick. Ay mo bako kag. So may escalation po tamalo sa ni. Sa sige-sige naton sa ni nga pag-abusar sa ato sa ni nga lawas, sa sige-sige naton sa ni nga pabaya sa ato sa ni nga mga habits, amo ni nga nagaresulta in the end nagabigay na nga ito sa rin nga immune system, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, ano? Kaya ang kuhan bala, Sir Josil, ang prinsipyo bala sa pagsululupot bala.
37: Mm-hmm.
0: Ara, Sir Josil, hindi po tambalon nga nagasalig kita nga ginagmay malang ini, madula malang ini sa ton sa ninyo lawas. Actually, nagabilin ina sang marka o kung damage sa ton sa ninyo lawas. Ngabisan ginagmay lang pero kung sige-sige tungod sa ton sa ninyo, hindi among ang mga pangginawi masupot kay magresulta sa dako ng problema.
37: Tidari, tumukunta na lang ang problema nga madamo sininagantos Duklayo. Kagkalabanan siniginatago nila. Labi na gid ko na alang-alam las kwartang pamilya Duklayo. Mm-hmm. Doon na hadlok bala magatubang sa realidad o kung kamatuuran ng iban sila. Ginatago, ginapabayan. Lugar na mahibaluan, ining lala ng kaimtangan niya, ininisa ka hulag, bidriden sa pagkonsulta, pagkatapos sa ipalaboratory, and later on, mahibaluan gali nga, ara na sa ginatawag cancer stage, ang iya sining malatian. Pero tumuron ta iniyang isa ka sa isang cancer, ang ginatawag natin niya, colon cancer.
0: Mm-hmm.
37: If we speak about colon cancer, ano ini, Dok Leo, kag di ini nagaigo sa aton?
0: Amunin, Sir Josil, ang cancer sa aton sining tinae.
37: Mm-hmm.
0: Particularmente, ito sa colon yun natin o kung sa parts ng aton sining large intestine.
37: Mm-hmm. So, if we speak about large intestine, sa manang kapamati, sang lecture sa science subject sa una sa elementary kag high school, amo niya ang istakahan dito. Amuning puso ni Goro dito sang tanan sininga higko ngayong pagwa ta sa ato sinila trasan, Dok Leo?
0: May kwan, Sir Josel, ano? May parte dira ang budiga o kon storage sa nga ton sininga higko mo na ginatawag na ton nga rectum. Nga kung panahon na gani ngayong pagwa na ton bowel movement o kung sa ton sinipagpamuhin ma-abrace na ang puertahan sinang budiga, Sir Josel, para mapagwa na ton amuning anus na ton nga ti-release na ton dira ang higko.
37: If we speak about colorectal cancer, there is a feedback and statistics, Dok Leo, sa ato sa Pilipinas. Ano kalala ini ang number of persons affected kag anong kalabanan sining apektado, Dok Leo? Si parahon ta lang babae kag lalaki, abi no, diin common ini sa babae kun sa lalaki, Dok Leo.
0: Sa cancer, Josel, no, suno siri sa statistics da, hindi pa gid man madugay at 2022, Sir Josel, may mga 20,000 sobra nga mga cases sini kag nagrank ni Sir Josel third most common cancer ni Sir Josel sa tanan nga cancer. Kag ti syempre ang iban sini nagkadtog Sir Josel sa pagkadula sang kabuhi nga linibo, Sir Josel, ang nag nakutol sa ning kabuhi tungod sa ning cancer, Sir Josel, kag fourth leading cause of cancer death. Kag ti kun ibase naton, Sir Josel, sa kalalakinhan kag kababainhan, ti ang colorectal cancer nga ni Sir Josel more common sa mga lalaki nga Pilipino kaysa sa mga kababainhan.
37: Tukibon ta na karon, Dok Leo, ko nga common sa mga kalalakinhan, no, dan sa mga kababainhan. Pareho sa bisang breast cancer, no, do ay breast cancer ya, Dok Leo, ang lalaki, no.
0: May ara man, Sir Josel, pero masami naton nabatian is ang breast cancer sa babae.
37: Sa babae. Oh. Yeah, okay.
0: O sigurado, kuya, nga waay gidyasing prostate cancer sa babae.
37: May sila prostate. Kagway man kita ya dysmenorrhea malalaki, Dok.
0: Yes, Sir Josel.
37: Waay kita ya pamulan doon. May bulanan lang.
0: Mm.
37: Oh. Pero if we speak about colon, para maintindihan tabi, Dok Leo, anong mga ginahimo iya sini? Anong iya sini nga papel ya, Dok Leo, sa ato sini nga lawasaw?
0: Tiyang colon naton, Sir Josel, suliton ko, maring largest part sa aton sa ring intestine, kung large intestine nga ang main functions sini amo ang pag-absorb sang water from food waste, pag-store sang waste nga ini before elimination, kag ginisuportahan sa ni Sir Josel, no, ang healthy gut bacteria. Nga kung may problema diri sa sulod, Sir Josel, like for example, ang aton sa ring cell dira sa aton sa ring colon, ang lining sini o kung ang hapin sini nagaumpisa sa pagtubo dira ang ginatawag abnormal kag hindi makontrol sini, Sir Josel, nga nagatubo dira kag nagasigi-sigi tungod sa aton sini pagpabaya at sini ginatawag ni Sir Josel nga polyp, ano?
37: Mm-hmm.
0: Ning bukol ba lang nga gamay nga nagatubo dira sa primero kag ang iban sini kung mapabayaan kapin pa kung ang pila sini, Sir Josel, ka mga factors causes hindi naton maligwat o kon malikawan may eventually become cancerous over time.
37: Una nagatubo polyp o kon bukol-bukol Dok Leo.
0: Mm-hmm.
37: Kon sa sagwa ina do mga lamute kag do mga skin tags no. Do morning gwa niya pero dito sa sulod tawag nato sa kay gabukol polyp. And polyps kon damo. Mo nang ginaumpisahan masamisang infection. Pero if we speak about Dok Leo sang problema naton sa colon, ang masami naton sa ning ginahimo abisa kalalakinan no, hindi lang sa kalalakinan pero pati man sa kababaihan. Ining magpahimunong dayon bala after meal, it has an effect Dok Leo sa ginatawag nato sa ning health to sa ning colon, Dok Leo.
0: Actually, sana hambalo kagaina, Sir Josil, hindi lang sa cancer, kundi sa ibang mga kondisyon, mga balatian na ginabatsyag sa tao sa bugos ng kalibutan. Ang isa sa common, Sir Josil, nga kulang, amo sini Sir Josil, ang nagakaigo nga paghulag pisikal, ukon kakulang sini sa pagtrabaho nga nagahulag ng imulawas, ukon kakulang man sa exercise, maliban Sir Josil sa katamad gid iya sang tawo nga maghulan.
37: Oh. Kaya kalimbawa sini baboy bilang nga ginafatining mo.
0: Mm-hmm.
37: Ang rason ko nga way mo ginadako ang imo sini nga kulungan sang baboy is because hindi mo gusto nga grabing ilahulag kay gusto mo patambukon.
0: Mm-hmm.
37: The lesser the space nga ilahulagan the better para mm-hmm. sa ginapatambok ka baboy.
0: Mm-hmm.
37: Tiyan mo managali sa tao na the lesser ang ato sa nga physical movement o kung paghulag, the more nga nagatambok kita, Dok Leo.
0: Yalin na Sir Josil, ti ang tuyo mo iya kung nga ang agamayon mo ang kurong sang baboy. Ako ng tangkal kay para nga dali mo makwartahan.
37: Mm.
0: I don't know kung anong tuyo sang iban nga nagapadako gid sobra sa kinahanglan.
37: Para ano ko noy? Dako ang kwartahon.
0: Sang doktor. may mga hambalanon kita Sir Josil nga dumduman ko naman nimo nga although hindi tanan ha, pero ang hambalanon Sir Josil nga ang iban ko no ang iban kinapangamuyo sa mga manugbulong may magbalatian.
37: Mhm. Kay ti syempre para may ano tawag nila professional fee.
0: Mm, dira ko nang pangabuyaan.
37: Oo, pero kung gusto mo yung magpa-check up ya sa Yes to Health Wellness Center ya sa Yulo Street sa City Proper sa Iloilo City libre ya.
0: Amo na yung bintaha dira Sir Josil.
37: Oo, kaya professional fee ka ng bayaran mo.
0: Libre ang konsultasyon.
37: Mm-hmm.
0: Kagang isa sang kinanglanon sa kadamaan, Sir Josila, nagkaigo bala nga guide.
37: Oo.
0: Like for example, ano ang dapat kag hindi dapat himuon kung may ginabatsyag ka. Kaysa to doon, Sir Josil, kung gusto kita mag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Hindi pwedeng mag-ayo kita nga paggusto lang kita gyapon sa hindi among nanda naton.
37: Pero speaking about this physical activity, ang paghulag-hulag naton bala. Hindi lang hiwod-hiwod ha, kaya maghambal kang gahiwod, buta mo lang sinay, most likely naghihigda ka.
0: Mm-hmm.
37: Gina-inat mo lang mo sinay lawas ba, gahiwod lang ikaw. Anong ginahimo sinay kag paano ya ginapalala ang problema ta sa colon, Dok Leo, ang inactivity, physical inactivity sa tao, Dok Leo?
0: Maghambal kita physical inactivity, Sir Josil, kakulang sa hulag nga kinahanglan nun, Sir Josil, no, para kung tani sa ton ikaing lawas. Ang pila sinikaw mga ehemplo, Sir Josil, ini ba lang dugay nga pagpungko. Mm. Ang iban, Sir Josil, hindi man matamad actually maghulag.
37: Oh.
0: Pero ang trabaho nila nag-require nga magpungko gid sila.
37: Mm-hmm.
0: Like for example, teko naraha karon sa desk karon, computer imo ginaatubang. Alang-alang man karon masaot ka dira samtang nagatubang ka sa computer nga may gina-type ka or gina-obra ka.
37: Kay pareho ni Dr.

0: inactivity or sitting for long periods, spending most of the day watching television, working at a desk without movement breaks, rarely exercising, using vehicles for most transportation instead of walking. Amo ni Sir Josil, gina-describe ang physical inactivity. Hindi ba ito malungan nga daw istatwa kita, ha? Nagahulag man kita, pero hindi naton ma-meet sining kinanglanon nga paghulag para nga mangin healthy nga ton sining lawas, kag para nga makalikaw kita sini sa mga balatian, lakip na sa colon cancer. It means, Sir Josil, ano, kung nag-spend ka sang time, 6 to 8 hours or 8 to 10 hours per day. Ang ini mga inoras bala Sir Josil nga kulang ka sa paghulag, taas imurisgo nga magka-cancer, isa diri sa tinae.
1: Okay. So dapat nato natandaan na adlaw-adlaw kinanglan ta nga maghulag kag mag-exercise. Especially kung ang imo sining nga nature sang trabaho, dapat ilansang mo imo sining nga latrasan sa imo sining nga purungkuan. Bangod man kay that's the nature sa imo trabaho. Pat katulad abi sa managaubra sa mga call centers or mga BPOs. Sa walo nila ka oras nga duty, almost walo gid ka oras sina, buhi na mo lay sa ka oras nga break, pito ka oras ya ang buli nila ara gaungot sa pulungkuan, Dok Leo.
0: Yeah, correct, Sir Josil. Actually, madumduma ko sa una sa nag-schooling, pag kami, Sir Josil, sa naturopathy. Ang isa sa ganahimo na mon, sa natunga-tunga sa mon, sa nga subject, Sir Josil, may physical gid kami nga paghulag. Para nga, siyempre, isa madula ang katuyo, mapabilin sila yung pag-aktibo. Pagkatapos, pag-abot sila ni Sir Josil, like mga 11:30 to 12, kagwa kami sila sa sagwa, kag nagapabulad sa silak sang adlaw.
1: Dali lang man, gid, hindi mo man pag-ibulad ang kugalingon mo, dahil nga daw parios balasang bagong ani nga humay nga gusto mo, inugpagaling lang, mapagtok, gid.
0: Kaya hindi ka magpabatok, ah.
1: Oo. Inang kabatsyag ka sang, kung daw, hindi nakagwanta, pasilong naman ko, ah. Dugay, iti, gwa ka naman, daw, hindi tap silong naman ko. Kaya yung ibang hambal na magpainit, hindi gid sila yung magpulupasilong kasi gisiging painit bala.
0: Klaro, honta lang na Sir Josil. Kaya basi ka basulan pa tablo.
1: Natumba sila sa tungasang kainitan lamambal nga. Kaya hambal yung mapainit ni natumba na lang sa way pilas. And ang mahinay gali nga hulag na tondok layo could also affect sa ato sa nga digestion. No? Could also affect sang health condition sa ato sa nga colon.
0: Correct, Sir Josil. May ara, Sir Josil, sang koneksyon sa tunga sang physical inactivity and colon. Kag ang balatian, kung problema sa colon, kung magsigi-sigi ini Sir Josil. Kay base, Sir Josil, sa mga pagtuon sa mga siyentista, ang relasyon o kung kaangtanan sini sang paghulag. Actually, denikada nga pagtuon ni Sir Josil sa mga siyentista na to. Ang resulta nagapakita nga consistently show that physically active individuals have a lower risk of developing colon cancer.
1: So, in short, sini, hindi lang sa colon cancer, nagtuon kita subong Dok Leo sa colon cancer, ha?
0: Correct.
1: But again, may other serious illnesses or medical conditions pa nga posibleng mag-set in kon mahinay kag hindi ikaw iya palahulag kag gamay mo sining physical activity as required by our body, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Actually, yung paghulag, isa lang ni, no? Sa kinanglanon na to, no, kung ng exercise. Kay ti nag-suggest gani ang research, Sir Josil, nga ang regular nga physical activity, lakip na exercise diri, can reduce colon cancer risk by, kinaprobanta, 20% to 30%. Compared sa mga taong why exercise, Sir Josil?
1: Actually, libre man lang ning paghulag, Dok Leo mo.
0: 2 months ka libre?
1: Oo, why gid ka dapat mahambal sa ninyo? Hindi, kinanglan ko 15 piso, sinugplete ko. Why?
0: Kag hindi man, Sir Josil, kinanglan gid niya magbayad tagid sa niya or subscription fee or mabayad tagid sa niya para magkantog dito sa gym, para maglift or para magstretch or kung ano pa.
1: Oo. And ang ginatawag na ito sa ninyo physical activity, hindi kinanglan ining rhythm sang gym, ha, Dok Leo, ha? The normal physical activity nga naandanta, pareho sabi, mabaka lang kita dito sa panakot, mga 300 meters away sa balay, masakay pa kita sa tricycle, lakta na lang.
0: Correct.
1: So that is a normal nga physical activity nga ang daily ni mo nga paghimo sina, Dok Leo. Enough na naagod to nga hindi maglala ang imo sining physical or medical condition kung may ara na, pagkatapos mapunggan mo

0: pa ang malala sining balatian if in case Doc Leo.
1: Correct Sir Josil. Nasa sa ato na lang ini Sir Josil no. Kasi ang balon yun man naton bisan sa mga remote areas subong bisan sa mga umana Sir Josil ha. Hindi ka naman kinanglan gani mag garab. Kasi may harvester na eh.
0: Oo.
1: Hindi ka nanglan hindi ka na kinanglan man nanom kay Bansen ni may planter na Sir Josil nga di makina. Hindi ka naman kinanglan sini ang iba na ma-misax ang kahoy ka may LPG na. Kumbaga nasa sa ato na lang gid ini Sir Josil nga sa piyaksang modernisasyon kag pagpahapos ng aton kabuhi. Maintain naton dapat ang paghulag iya ara sa aton for disease prevention.
0: I'm projecting yan diba si mag-abot ang adlaw sining pabangunon lang kita karubot. Pagkatapos Doc Leo handaan kita kagungiton sang robot.
1: Hindi malayo pagkaon. Sir Josil nga matabo.
0: Oo. Pagkatapos everything is ihungiton lang kita sang robot kag assistiran lang kita sang robot ang guwata daw gulay.
1: Pero subong Sir Josil te ginatan-aw ta na ni gani ang unod sang mga ospital no.
0: Oh.
1: And even sa mga panimalay nga may masakiton Sir Josil nga way pa na gani mag-abot nga mo nga panahon Sir Josil. Ano pa gadihan kon ara na?
0: Ang lain sinay kon mag-abot ang chimpo bala maghambal karon ang robot nga te. Ako na lang mabulig sa imo, ako na lang mahulid sa asawa mo. Pero speaking about inflammation, amo maning masamisin nga gina umpisa handog Leo sang malala naton sining balatian. Inflammation nagaumpisa lang gid sa chronic inflammation, pabalik-balik sining inflammation Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang iya sininga relasyon Doc Leo sa natawag nato sininga physical activity kag problema naton sa colon cancer ining pabalik-balik nga inflammation Doc Leo.
1: Ang kakulang Sir Josil sa nagakaiyo nga paghulag, ang kakulang sini sa pag-ehersisyo mahimo Sir Josil nga maka contribuer sa increased inflammatory chemicals, ongoing low grade inflammation. Magambal gani kita Sir Josil nga low grade inflammation wa ikalos ay may mabatyagan sini. Pero hindi ka man totally comfortable. Kago nagasigi-sigi ini damage to healthy cells ang mahimo sini nga mangin resulta Sir Josil. Over time in chronic inflammation can increase the likelihood of abnormal cell growth and cancer formation.
0: So, delikado, ang pinaka-key, pinaka-liabi there is hulag-hulag man tamag, pag may time. Now, sa ato naman sining kondisyon na Bidog Leo kay sa daw mo ning ginalabutan sa kakulang man sa physical activity, bala Doc Leo, or movement, ang pagtaas ang blood sugar level natun. Ano naman ang epekto, Doc Leo, sa kakulang sa physical activity sa aton sining blood sugar per se pakadto iya sa development sang colon cancer Doc Leo.
1: Actually yung kakulang Sir Josil sa pag-exercise o kung paghulag magluwas sa blood sugar nagaumpisa ni Sir Josil sa pag-efekto sa aton insulin. Nagresulta ni Sir Josil sa pigaw nga pagbalanse sa aton sining insulin. Kay ang physical activity nagabulig sa aton lawas para nga magamit ang insulin efficiently. Without enough activity, ang insulin level naton Sir Josil mahimo sininga mag taas. That's why gina-advise naton niya kada tapos naton sang kaon kun mahimo instead nga magkata-kata kita daras lamisa, instead nga mag-idag-idag kita or magpungko, lakat-lakat kita Sir Josil.
0: Oh.
1: Sa sina nga pamaagi magamit sang aton sa nga lawas ang sugar maabsorb sa aton sa nga muscles hindi kinang lanon sang dugang kagdamo-damo nga insulin Sir Josil. Kaya kung damo-damo ang insulin man sa aton sa nga lawas, ang insulin levels kung nag-rise ni nagataas ni masami sa aton sa nga lawas, cells become less responsive to insulin. Amo ni ginatawag naton nga insulin resistance. Kag ang mataas pero may insulin level may stimulate cell growth sa aton sa nga colon. Excessive sining cell growth Sir Josil naga-increase some opportunities for genetic mistake. Magambal kita genetic mistake mutation Sir Josil eh.
0: Oh.
1: Dumduman ko sa una sang gamay bako Sir Josil tanaw ko sa nang pagwa balang teenage mutant
0: ninja
1: turtles.
0: Oh.
1: Ang mga bao nga nagmutate sa indi lang ordinaryo nga bao, Sir Josil. Kundi bao nga daw, nahimo nga daw tawo.
0: Mm-hmm.
1: Kag may special ability sila, Sir Josil. Pero sa maayo, ila to yung ginatawagin na himo. Ang problema, Sir Josil, there is a mutation o genetic mistake, Sir Josil, posible nga mag-lead to cancer. Kahalitan siniya ang posible nga idulot sa aton sa ningalawas. Nagumpisa lang, Sir Josil, sa poor insulin regulation, may labot sa kakulang naton, Sir Josil, sa nagakaigo ng paghulag.
0: Overall, sa lawas, tamay ginatawag kita, Dok Leo, sining immune system. Amo na nga to, natural na manugdepensa sa lawas. Tiyang kakulang sa physical activity, ano naman amang inipiktoya sining sa aton, sining total nga immune function sa lawas na ito, Dok Leo.
1: Kung kulang kita, Sir Josil, sa paghulag o physical activity, mahimo nga ma-reduce ang protective effects sa aton sering ginatawag surveillance sa immune system o kung ginatawag improved surveillance sa aton sering lawas, Sir Josil, nga maapektuhan sini ang ila pagbantay sang mga selula nga hindi na amo. Nga suppose ila ni kwani papason ni kay ang aton sa ang ginatawag immune surveillance sa muni mga natural naton sini nga mga defensa sa lawas, ginapangita nila sini kay ginadestroy abnormal cells before they become cancer. Kumbaga, Sir Josil, do patrol bala ini may nagasakay sini nga mga guardian nagalibot-libot bala dira. Ila gani panilagan kung may mga irregularidad gani nagakatabo. Kung kulang kita, Sir Josil, sa exercise o kung sa physical activity, kasubong, Sir Josil, ginapaluya na to nina sila.
0: Dali hapoon.
1: Dali hapoon, dali makapoy, gahina ila sa nga paghulag. Particularmente nga to sa nga NK or natural killer cells, kag T cells, Sir Josil. Kung kulang kita sa risa hulag.
0: In short, nagaresulta sa abnormal na nga function, no? Sa ato sining bilog sining sistema sa lawas, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil. Hindi nila tungod mahina ng surveillance ang pagbantay, hindi nila mabantayan tong ginatawag mga abnormal cells nga antes pakuntan ni mangin cancerous. Ila nang adaan, ila na tani, Sir Josil, ma-neutralize na hindi na kung tani makahalit sa lawas.
0: Okay. Speaking about physical activity, do hindi man aton kung tani ini gusto pang i-impunir gid bala, kag ipahibalo sa inyo kay masaming iban, kalabanan siguro sa aton man, ano eh, sobra ang ila sining physical activity dan the required sa ato sining lawas. Nga hindi naman kinanglan pangatugdaan kung tani. Pero may ara gid ya. Nga ginapabayaan nila ini and they don't want to know kung ano gid man ang kinanglanon in terms of physical activity sa ato sa ninyo lawas. Dano kalawig, anong dapat nato sa ninyo himuon. And speaking about that, Dok Leo, they recommended sa ninyo physical activity naton. If we speak about physical activity sa lawas, para makalikaw kita sa madamo-damo sa ninyo mga balatian kag komplikasyon. Dano kalawig ining ginapangayo man lang kung tani sa lawas naton, Dok Leo, how?
1: Kung may mo na ton, Sir Josil, sa isa ka semana, ma-accumulate na ton o kung malabot na ton ng 150
0: minutes. 150
1: minutes,
0: duha ka oras kagtunga lang na, Dok Leo, in a week.
1: Mm-hmm.
0: So, ang duha ka oras kagtunga, i-divide mo pa na sa pito kaadlaw.
1: Mm-hmm.
0: Ang 150, madalaga na lang ina mga 20 minutos kada adlaw, Dok Leo.
1: Tibot, ante, Sir Josil, may rest day kaya nga 2 days, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ihulog na ton sa tag 30 minutos kada adlaw, eh.
0: 30 minutes. Pero actually, may mga activity ikaw that could also contribute. Nga mabal, nakabuhin ako 5 minutos. Parius na yung paglakat.
1: Mm-hmm.
0: Ang imo sini nga going up and down sometimes bisan sa opisina lang muna nga kun may multi-story now kalin dito sa fifth floor now kasi sa ground floor,
1: yes,
0: and that is considered part of your physical activity also, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil, agdodo mulumul kapigit bisan sa 10th floor lakat-lakaton muna panaog kag pasaka kag ang paglakat-lakat, Sir Josil, ah. Speaking iya o kung pagtumod na to niya parang ang aton lawas sa mapabilin nga healthy. Hindi ni lakat-lakat nga daw naga-window shopping kita, ha?
0: No.
1: Kundi brisk walking.
0: In short, sini between sa running kag slow walking.
1: Correct, Sir Josil.
0: Between sa pagpamasyar kag pagdalagan.
1: Tama. Mapagsik yung paglakat bala, Sir Josil?
0: Oh, just like an ordinary sining walking, nga daw may ginadalian ka nga daw makaabot ka man, Dok Leo.
1: Himbal sa kilala ko siya, daw madalagan nga daw, hindi man.
0: Oo. Mm. Inang kita mo balang manugsukot si mo, pero dito sa Piyakar Sada, bla na mo lang, brisk walking lang.
1: Amira, yeah, Sir Josil, gadlagan.
0: Abi ko naga, ano na lang, nagkakuob na lang ka man. So, importante na. Mag-saot, Dok Leo, for example, o sosobong, o hawak ko ang beat. May kalima, ti mo magpatukars na kadadlaw, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josil. Ang ibante, actually, mo nang ginahimo nila, may mga Zumba, music nila, kag mag-hulag-hulag, inat-inat sing lawas.
0: Mag-bike.
1: Yes, Sir Josil. Isa sa manami man nga palipas oras na ton nga may binipisyo gid sa lawas.
0: Pero kung kontra ninyo ya ang balhas, Dok Leo, may exercise yang way ka ginabalhas,
1: mm-hmm.
0: Swimming.
1: Paano ka na mabalhas kit? Istubi ka na.
0: Pero the si complete exercise.
1: Yes, Sir Josil. Complete exercise and swimming.
0: Mm. Sa may maka, ano bla, maka-afford. Magkanto swimming pool, pagkatapos mag-swimming, what is 1 hour a day? Or butang nato na bi mag-twice a week lang, tapos sa iba ni mo, i-walking ni mo, ang iba ni dancing ni mo, ang iba na bida, i-ubra ni mo sa sulod sang balay, bisan pang limpyo lang na karon ka pagdagnas ang inyo sin kaldiro, kagbuli sang kalaha, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kag para nga magluwas sa physical activity, may para ka pa sa nutrition, Mr. Josil.
0: Mm.
1: Gardening. Ang isa sa manami man niya buhaton.
0: Oo. Oh. So, but primarily, ang pinakamahimo tagida subong niya, Dok Leo, ang libreya, walking, ha?
1: Yes. Walking and more walking. Kaya mugid na ang halos kulang sa aton subong, Sir Joseph.
0: Kalapad ka karsada, tagkag may iban niya karsada daw ay maginagyan sa salakyan. Kita na lang, abi malakat.
1: Isa man, Sir Joseph, sa dapat yung tanin na ton himoon. Pero gina-advise na ton, Sir Joseph, as much as possible, kung nag-walk man kita o kung nag-jog kita o jogging, or cycling, Sir Josil, evitar kung tani na ton ang mag-agi dira sa alagyan nga damo sang salakyan.
0: Mm, delikado eh.
1: Magluwas nga delikado, Sir Josil, basi may ipit o kung sideswipe kita, ang haklo na ton sang ilasining emission.
0: Oo. Carbon, ano na, monoxide, carbon dioxide ang ato sinima haklo. Pero ano pa gid ang iba niya mga activities ni Dok Leo, ginahimo na ton that could lead also to colon cancer. Ha? Mahambal kita nga, tipermi man ko ga-exercise, ang iba na nga nagka-colon cancer kag mga naka-survive, mahambal nga ti, permi man ko ga-exercise nga, tinubuan ako gihapon, ha, Dok Leo?
1: Isa sini Sir Josil, ti, masiling na ton, ano, sa ton, sa mga tagparamati, maglawas sa pag-exercise, paghulag, nutrisyon. Ang mga ginakaon na ton, Sir Josil. Like, for example, palakaon ka man karon sang processed nga mga kalanon. So, isa man na sang factor nga nagnugang pag-dito sa kakulang ni mo sa nisa pag-exercise. Ukon, bisa nag-exercise ka, mahimo, Sir Josil, hindi naging bastante para nga ma-neutralize ang efekto sa ning pagkaon ni mo tuman o kung damo sa nisa mga processed food. Like, for example, Sir Josil, exercise ka man to, jogging ka man to, brisk walking ka man to. Pag-abot mo sa balay, bira-bira ka man kaon sa ring karon sa mga processed food.
0: Oo. Oh.
1: Imbalance gyapon, Sir Josil.
0: So, likawan tang, ano no, red meat, processed foods, ining mga gagmay, kagway kita, may makuha sining damo ng nutrisyon, kagway kita, sang may makuha sining fiber, Dok Leo, insoluble, kag non-soluble fiber.
1: Correct.
0: Ang isa pagid dere, Dok Leo, sa supplementation, for example, kulang sa physical activity equals delikado kita sa colon cancer. Pero may mabulig diri, for example, abi Dok Leo, supplementation ng pag-inom, for example, sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, and Santhon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josil. May aragid mabulig na, no? Kaya nga man, ang isa sa recommendation na ton sa ni Beyond Exercise, amo ang pagkaon, Sir Josil, sang manggaranon sa fiber nga mga pagkaon. Kaya ang fiber makabulig para nga mapagwa ang higo sa ton sa nga digestive system. Kagang good sources ni Sir Josil, frutas. Ara, managin tawag vegetables like malunggay, ara, ang ampalaya. Kag pirapagid sini ka mga sources na ton. Like for example, ang isa sa makuaan na ton, Sir Josil, sa ginatawag proteksyon, ang panit sang mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Isa gali sa makuano, hindi ang unod da, Sir Josie.
0: Ang panit.
1: Kundi ang panit, sinisang mangosteen. May ara sang phytochemicals kasubong sang polyphenols kag sang thones. Ngang efekto sa ni Sir Josie sa aton, anti-inflammatory, antioxidant, kag pro-apoptotic effects sa pilasin ka mga pagtuon, Sir Josie. Mutambalon, nagabulig para nga ang mga na-damage nga cells, Sir Josie, mag-self-destruct instead of multiplying.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano yung problem sa cancer mo, hindi sila yung mapatay sa normal na proseso sa lawas, kundi padayon sila sa Josil nga nagakabuhi, nagatipon pagid, nagapadamo pagid. That's why, ang gamay nga bukol, nagaamat-amat damol, nagaamat-amat dako.
0: Oh.
1: Tungod sa ginatawag, why sila nagasunod sa normal sining cycle nga dapat mapatay sila. Ang efekto gali sa ginatawag phytochemical sa linsa sa panit sang mangosteen na mo ini. May pro-apoptotic effect sa pilasini ka mga pagtuon. Kag sunod pa sa pilasini ka mga ginatawag experimental data, Sir Josil, may inhibit tumor-related signaling pathways. Nga nakapukaw man, Sir Josil, sinisang interest sa mga ginatawag researcher para ini sa ginatawag chemo prevention. Kumbaga, magambal kita chemo prevention, yung maning natural chemical, Sir Josil, nga makaprevent cancer from developing.
0: Amuning nga ang mangosteen, Dok Leo, ginatawag ini nga may anti-cancer effect.
1: Mm-hmm.
0: Masami nga gina mabatian naton na sa mga eksperto nga may anti-cancer effect, pero ina siya makuha ta hindi sa iya sining nga liso, Dok Leo.
1: Correct.
0: Sa iya panit.
1: Mm-hmm.
0: Which is hindi guro naton ini mauyunan kay bisan ang pinaka dalok nga sapat katulad sang kanding, way gakaon, Dok Leo, sang panit ha sang mangosteen.
1: Kati ma-upload man gid ni Sir Josil eh.
0: Oo. Pero ining panit sa mangosteen, Dok Leo, amo ni sa ang ginproses nga ara sa Santon Plus Gold Capsule.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, amo ni nga may ginatawag itang anti-cancer properties. Now, again ha, makabulig ini para makalikaw kita sa colon cancer. Ang supplementation ni kinanglano naton, for example, ang mangosteen ara sa Santon Plus Gold Capsule. Ano pa ang may ara, Dok Leo? If we speak about the ingredients sabi sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag sa Santon Vitamin C.
1: Ara, Sir Josil, no, tanaw na ni naton pagiting isa ka sangkap sa isang Santon Plus Gold capsule nga ginasiling naton, Sir Josil, nga one of the most studied food for colon cancer prevention. Kadamo sa nagatuon, Sir Josil, para sa pagpalikaw sa nisa cancer tungod si asining allicin, organosulfur compounds and flavonoids nga nagabulig, Sir Josil, para ma-reduce ang carcinogen formation sa aton nga tinai. Gina-enhance ang detox enzyme, may anti-inflammatory effect man. Makabulig, Sir Josil, no, para pagpahinay sa nisang growth of abnormal colon cells. Kaginisuportahan sa ni ang healthy gut bacteria, especially kung ginakaon naton adlaw-adlaw, Sir Josil. Makita lang sa aton sa ni kusina. Amo ni sa ang ahos, Sir Josil.
0: Oo. Oh. Pero kung magkaon ka sa ahos, the same gihapon ang sistema si ni Dok Leo, way gabaylo, no?
1: Mm.
0: Much better nga pinapa mo kag kinaon itilaw.
1: Yes, Sir Josil, no? Kay suppose aton anay na pati ni Ron pagkatapos naton pa o kung crash mga 5 or 10 minutes para ma-activate bala, Sir Josil, ang iya sininga mga bioactive compounds na raka mabenepisyoan ng aton lawas, laki pa nga aton sininga tinae. Pero kabalo ko, Sir Josil, ang sunod nga reklamo naman sina magluwa sa panit sa mangosteen nga ma-upload, mabaho naman niya kag makahang ang ahos.
0: Oo, oh, daw mo ginang masami nga reklamo kay nanotice na ito sina yung ahos bala kung paon ni mo and magtiner sa mga 5 to 10 minutes bala, Dok Leo, kung mahikap ni mo.
1: Mm-hmm.
0: Mabudlay kuhaon ang iya sining scent.
1: Correct.
0: Sa imo sining panit, Dok Leo, kung magtapik.
1: Kag makabatya, Sir Josil, nga medyo nag-init ang imo sining kamot or tudlo nga nakahikap dira.
0: Kaya mo ganin nga iban para lang kuno hila naton, na gasipit na lang sila kuno ganin si Dok Leo sa ano mo, ahos.
1: Para may balibad.
0: Oo, kay grabe kuno. Nga grabe do kumbulsyonon ko, galabot siya 39 sila yung hilanat ko. Gali mo kay gasipit, gali isang isa kalisong ahos. So amo ni kainit sa ahos. So ang ahos magkabulig sa pag sa lawas na to na para makalikaw kita sa ginatawag nato sininga colon cancer. Ini tanan ara sa Santon Plus Gold Capsule. Ang ara sa Premium D3 Soft Gel Capsule, anong ingredientes ni Doc Leo nga makabulig supplement sa lawas ta para makalikaw kita sa delikado sang colon cancer, Doc Leo?
1: Sa aton na bilawa, Sir Josil, ang aton sininga tinai may ara dira nga mga vitamin D receptors. Lakip sa iba naton sininga tissue, Sir Josil, pero dira sa lining sa aton colon may ara man. Nagapati sa niya mga nagatoon, Sir Josil, na makabulig ni reduce ang risk of colorectal cancer through several biological mechanisms. Like for example, isang kinahimo niya sa niya, gina-reduce niya ang inflammation. Kaya gina-prevent niya man bulig ang abnormal cells from becoming cancerous. Ang vitamin D makahimo maka-stimulate sang apoptosis. Amuning natural process, Sir Josil, ano? Nga kung sa niya ang damage of abnormal cells self-destruct before they can develop into cancer. Kasubong sang ginahimo man sang panit sa isang mangustin nga may sunthones. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ang manubo nga vitamin D level sa lawas ginaangot sa higher colon cancer risk.
0: So dako mabuli gali sa Premium D3, no? Kahit ang Premium D3, Dok Leo, may virgin coconut oil, may malunggay oil, may vitamin D3.
1: Correct.
0: Ang isa dali ka napamatudan recently na may ala antibiotic like effect amoning virgin coconut oil mo, especially nga inisya highly recommended gid sang tion niya sang pandemic diri sa aton, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, kati sa tong time, Sir Josel, nagapakig-away kita batok sa kagaw eh. Which is napamatudan ako nakita nga may efekto gid ning VCO nga isa man kasangkap sa aton sa nga Premium D3 o kun upod sila, Sir Josil. Ini nang inefektibo tungod sa yasa nga medium chain fatty acids, ara ang lauric acid, ara ang ginatawag polyphenols nga may anti-inflammatory, nagabulig suporta sa gut barrier naton, integrity o kun kabakod sang hapin sang aton tinai. May antimicrobial property, Sir Josil, nga mahimo nga mabuligan nga mabalanse nga aton sa nga friendly bacteria dira magluwas nga nagabulig, Sir Josil, hatag sa aton sang madasig nga enerhiya nagapapagsik sinisa aton. Kag ginasuportahan niya, Sir Josil, ang Premium D3 o kun ang vitamin D3 nga mas maproseso pagid sa aton sa nga lawas, since nga ang vitamin D or D3 is a fat soluble vitamin.
0: How about yung Santon vitamin C? Anong papel sang vitamin C, Doc Leo, sa prevention sang colon cancer?
1: Tikon may cancer kita, Sir Josel, nagkakaguba ang aton sa nga tissues. Nagkakadamage sila dira. Butang balon, naghina ng aton sa nga immune system. Butang balon, nagkulang kita sa nga antioxidant. Which is, sa prevention, Sir Josel, ma-reverse ina o kung malikawan na ina kay nga man. Ang vitamin C is a powerful antioxidant. Ginasuportahan ng aton sa nga immune cells. Kag tuman ka importante, Sir Josel, for tissue repair. Ang ginahimo niya sa ni mabuligan protect ang aton sa nga DNA from oxidative damage, ginabuligan para ma-reduce ang formation sang harmful nitrosamine sa aton sa nga tinai, kag mahimo niya, Sir Josel, ma-enhance ang aton sa nga immune response. Kagang iban ganin sa ni, Sir Josel, nga may mga cancer na bala nag-mega dose sila sa ni, kung high doses sa ni ang ila sa ni ginagamit tungod nga may cancer cell toxicity sa ni, Sir Josel, nga efekto sunod sa ni sa mga pagtuon nga ang papel, Sir Josel, sang vitamin C kaupod man sang Premium D3 capsule kag Santhone vitamin o kung Santhone Gold capsule, manami gid sila, Sir Josel, pag-abot sa prevention.
0: Okay, for prevention, Doc Leo, mga pila ka kapsula sa Santhone Plus Gold capsule, Premium D3 soft gel capsule kag Santhone vitamin C, and dapat niya i-take sang tawo on a daily basis, Doc Leo.
1: Bisan twice daily lang, Sir Josel. Santhone Plus Gold capsule, ning ultimate trio bla naton nya ginaliwat-liwat dre. Santhone Plus Gold capsule, Premium D3 capsule and Santhone vitamin C sa aga kag sa hapon, Sir Josel, para nga ma-maintain ang nutrients, antioxidants, mga vitamins and minerals, kag mga bioactive compounds halin sa ila sini nga mga sangkap para nga makondisyon ng aton sini nga immune cells, immune system, kag maprotehera ng aton nga tinai.
0: Okay. May isa diri kinagapamangkot sini naga ubra ako part-time sini nga sa call center. Sa lang yung pila ka Santon Plus Gold Capsule ang akon imnon kay ti ang duty ko gabi. Ang tindog namon kag pahuway snacks lang kag break time, Doc Leo.
1: Ara, yeah, siguro nito magdepende siri sa break time kag snacks lang ang pagtindog, ano?
0: Oh.
1: If possible, ha, Sir Josil, sa isa ka oras, may kaduha kita sini magtindog-tindog kag magstretch.
0: Oh.
1: Hindi kita dapat nakababad lang sa sulod sa isa ka oras nga straight-straight yun, Sir Josil. Otherwise, ginapataas na ton ang risk na ton sa pila ka mga balatian, lakip na sini sa paghina man sa aton sa nga kolon.
0: Mm.
1: Pwede makatake, Sir Josil, twice daily or, I don't know, gabi siguro siya nagtrabaho, Sir
0: Josil. Oh, gabi, panggabi siya.
1: Nagapulaw. Pwede gyapon makainom bisan gabi, Sir Josil.
0: Mm.
1: Sa gabi o kung ano oras ikaw sa rin nag-off pagsulod mo before ka magsulod sa gabi, sa rin kag-antes ka sa rin magpuli o kung pag-abot mo sa balayhalin sa duty, pwede makatumar Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Pero, ari Sir Josil, ha, panilagan mo lang, ha, kay basi, karon na magpagsik kabla.
0: Mm-hmm.
1: Kung ginom kasang vitamin C kag Premium D3, nga ang tuyo mo sini makatulog kabala sa adlaw pagpuli mo.
0: Oh.
1: If possible, tiimnon mo lang na siya before ka mag-duty. Ang vitamin C, iya, kag Premium D3. Pero ang Santhon Plus Gold, yes, Sir Josil, pwede makatake twice. Antes maghalin sa balay before mag-duty, kag pag-abot naman sa balay after duty.
0: Okay. So, kabay pa na sabat nato ng palamakotanon si Sanato Seneca, utod man nag-ubra sa call center. May rason gali, Dok Leong, every 30 minutes nag-commercial break kita, no?
1: Mm-hmm.
0: Oh, para nga makainatinat man gali kita. Abi naton just to play commercials lang, kid.
1: For health reason man, Sir Joseph.
0: And for, amo gali ng punto, eh. Amo nang pinakamadalom sininga punto. Initananak to ni mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. Mabakal ninyo ini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa What Watson's Pharmacy, even sa TikTok shop kag sa Shopee, pwede ka mo naka-order. Sa siyudad sa Bacolod, base kung gusto ninyo dira mag-kanto, mag-bakal, may mga ano pa kita exclusive o nga mga supplements available na sa ato sa mga store, kanto lang mo dira sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Ang pangalan sa ato sining store, Yes to Health Store. Ara datanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, ara available ang produkto sa clinic. May libre nga konsultasyon sa clinic. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center. Ara located sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa City Proper. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Sa mga waisang store, waisang clinic, ang Yes to Health, sa available ang ining mga produkto sa suki ninyo sa ining mga butika kag pharmacy. Now, ang isa pagidari, Dok Leo, kapamangkot, sila niya ti okay lang ina, sila niya nga kung kaisa mamiss ko man ang pag-inom sila niya sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule, pero nagainom ako sang kape Premium D3 niya kag Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo.
1: Teko, nagainom kaya sang kape, pero Sir Josila, no? I don't know, ha? Mamangko tabi ako. Malimtano ba lang pag-inom sang kape kung hindi?
0: Daw budlay guro, Dok Leo, kay ginapangita mo gid na.
1: Ginapangita.
0: So, way ka pa kun, way pa magsalapot kun ng espiritu mo ka panultol ka takuri mo.
1: So sa amo man, Sir Josil, nga rason pwede man nga dumdumon ta man galing kapsula na ton.
0: Mm-hmm.
1: Nga imnon man gid na ton. Pero pananglit, malipat magid sa kun ano nga rason ni marikawan. Ibalik mo lang sa normal ni mo nga pag-take, Sir Josil, eh.
0: Oh.
1: Like na-miss ni mong isa, so susunod naman, inom ka naman, kagibalik mo naman sa twice daily.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung anong coffee mo, yeah, hindi mo yan malimtan, di uwaay gid ka problema-problema since nga kung nangin mo sa nagin na inom, may Santhon Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: May ara sa mga sangkap, Sir Josil, nga makabulig man sa ton, sa nga ikaing lawas, kati ara man gani sa ni ang panit sang mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Ara man sa ni ang ginatawag ahos.
0: Oh.
1: nga makabulig man sa aton sa ring digestive system for prevention pati kag ako nang imo sa ring tuyo Sir Josil is pampahuben pagid may ara pagid siya yung glutathione and collagen nga upod dira pampatahom pampagwapo pampagwapa pero ako na rin ba ang imo sa ring ginagamit na coffee is premium D3 coffee mix why man sa problem ka nagabulig man gani na yung pa-improve sa insulin sensitivity Sir Josil nga ang insulin resistance o kung hindi balanse sa ring insulin Sir Josil nagapataas man sa risk sa colon cancer. Kumbaga either sila dira may benepisyo ka Sir Josil sa sering Sunthorn plus gold coffee mix or premium D3 coffee mix. Kagbisan pa ganin Sir Josil, ilabi na gid kung ang ginainom nyo sa bilog na pamilya is Sunthorn plus coffee mix. Kati why iya sing caffeine ini. Ang aridri is protina, puro-puro nga protina, halin sa balunggay, halin sini sa spirulina, halin sini sa soya, especially sa may mga edad-edad Sir Josil, kinahanglanon na nagakaigo nga protein for muscle repair.
0: Oh.
1: Pero ang problem sang iban kay kun magkuha sila sang protein from animal source, sakit ang joints. Tugot niyo mataas ang purine. Nagaresulta sa pagtaas ang uric acid. Kagang iba nakasaho, Sir Josil, dari sa pag-inom sang coffee for protein source nila. Magluwas, nga ti nakalustorya pa sila sa kung anong mayong mga bagay samtang nagapangapi, Sir Josil.
0: Oo. Mayari dari Doc Leo, sila niya pala inom ako sang kape. Pero nanotis ko bala sila niya, kung sigisigihon ko, kagdamuon ko, ang pag-inom ko sang kape, sila niya matyagan ko, sila niya daw permi ako gina anong English siya niman? Permi ako gina constipate, Dok Leo.
1: Ang iban, Sir Josil, kung makainom sang coffee, ang termino sang kilala ko, siya, daw ginatutoy ako magkanto sa CR.
0: Oo.
1: Ito mas stimulate ang yasaring tinaay sa pagpagwa sang hingko. Pero depende man ina, Sir Josil, sa response eh. Tika na riba, kung kafe, why man, Sir Josil, na-mention ano, kung ano nga coffee ay ginainom, no?
0: At laban na ba, hindi ito Sanson na gold coffee mix, kasi kape lang mention na riyan, Dok Leo?
1: Kaya ang punto siya na, basi man bala, Sir Josil, na nagaka-dehydrate man siya bala.
0: Oho.
1: Okay, nagamalaman ang lawas, lakip man ang atong digestive system affectado man tungod sina, nga hindi ma-release ang higko regularly. Pero kung na rin ba, Sunthorn plus gold coffee mix or premium D3 coffee mix, especially ang Sunthorn plus coffee mix, may mga fiber ina sila Sir Josil. Nga makabulig man panami gani sa aton sa ring bowel movement. Hindi man sa tanan-tanan gida, pero kalabanan Sir Josil. Pero ang iban, isalot ko na lang nga nami gid ang ila bowel movement Sir Josil magluwas sa coffee ang mga nagainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: Oh, konti no Dok Leo.
1: Yes.
0: Primarily gabuligid na ya pagwa sang manami nga pagpagwa sang higko Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, specifically tungod siya sa ring kasangkap nga ra sa ring turmeric kag ara sa ni ang cinnamon bark nga nagabulig pa nami sa pagfunction sang digestive system.
0: Oh, may isa man diri Dok Leo do. Inya why sa physical activity di siya dating ala ko siling niya nga kun kay sa tagduwa kadlaw ako kag makapamuhin bala nga doga dogaluya man performance ko haw.
1: Actually, base ya sana andan Sir Josil, kung katatlo ka mabumuhin sini sa isa kadlaw, tingin na kabig pa man nila nga normal.
0: Mm-hmm.
1: I mean, sa dua ka adlaw ka isa ka mamuhin bala or hasta tatlo ka adlaw ka isa ka mamuhin ginakabig pa ina nga normal Sir Josil. Pero kung sa isa ka adlaw ka tatlo ka man mamuhin ginakabig ya po na isa nga normal Sir Josil. Ang hindi normal karon kun diba tag isa ka semana base kay isa na lang bala. Or masiling na ton Sir Josil nga partly may parte man no. Kung partly may parte ah. O kung may bahin man ang hindi normal nga pag-function sang tinae Sir Josil sa imo sa sexual performance overtime na ina Sir Josil. Hindi siling na subong lang na. O kung basi may iban pagid nga diferensya Sir Josil, pinakamanami siguro ko na notice nga daw naglawig na blay na. Like manotice mga daw binulan na nga daw naghina man gid ang imo sa libido or imo sa sexual performance basi makabulig man Sir Josil ang turbo dietary supplement.
0: Oh.
1: Tilawan niya.
0: 30 minutes no before ah.
1: Correct Sir Josil. Actually madam mo nga nagamit sina Sir Josil nga hindi lang for the purpose of sexual activity. Pampapagsik sang lawas pa kondisyon sang una-una panayanaya especially Sir Josil sa mga nagapulaw bala. Pagsik sila pamatyag sini kung nakainom sang turbo dietary supplement.
0: Kag may mga trabaho blang mabugat Dok Leo.
1: Correct.
0: Para nga may resistensya ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Pero sila niya ang laka nga pagpamuhin ko sila niya kalain bra ka akon sila niya panit daw nagakulorinot permi daw ga tinigulang kabala kag daw ka stress akon tanawon sila niya ti pwede ko ini gamitan sang santon herbal soap Dok Leo.
1: Pwede gid Sir Josil pero manami kon mangin ang approach bala naton Sir Josil gwa sulod. Tumaribla sa aton ultimate trio like Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santon Vitamin C for nourishment.
0: Mm-hmm.
1: And then sa sagwa gamitan aton sang Santon Plus herbal soap para nga may antibacterial kita nga protection dira Sir Josil.
0: Mm.
1: Kag para sa panit like sa guya mismo kati ano ti siya bol Sir Josil magluwas sa butkon ng guya gid eh. Ito yung butkon niya kung maka long sleeve kay Sir Josil do ma
0: tabunan.
1: Maka-jacket ka matabun-tabunan eh. Tindi man ta iya sang iban nga rasa, Sir Josil, nga nagatakurong mo. Nga mata lang makita, bla. So, pwede magamitan sang Santhon or sang Clear Skin Beauty or Herbal Soap ang aton sininga guya. Especially kung may mga dark spots na ina, Sir Josil. Especially kung may mga fine lines na dira. Pwede gin magamitan tungod nga ang glutathione kag kojic acid para diri nagabuling Sir Josil para sa pagpanami sang kulor, pagpantay-pantay sang kaputi sang aton sa nga panit magluwas nga may VCO pa para malikawan ng tuman nga pagmalasin ni.
0: Siling niya kung may simptoma na ikaw dok sang colon cancer kay ako siling niya manugpa-check up ako kay daw may nabatsyagan ako kay base siling niya delikado bala ako sa colon cancer sigihon ko pang pag-inom siling niya sang Visionix Plus eh, sige inom ko sang Visionix Plus Dok Leo.
1: Why man problem ya ang Visionix Plus Visionix Plus kati sa imo man na iyang mata. Pero sigurado ko sina hindi lang mata maapektuhan sina kon liba mapabayaan no pagyad ang pila siri ka mga symptoms Sir Josil. So kung ano man ang symptom ayaw man na mention na no. Pero ting iban sa ni Sir Josil nagabatsyag sang pagsakit-sakit sila siring at yan ang iban sa ni kung medyo duga ni Sir Josil may mga may dugo na nga nagaupod sila siring higko. Kung ano man ang symptom sa mabatsyagan mo para sigurado kag para makampante ka mas manami makapacheck kagid. Kag ang pagtumarya sige-sige sang Visionex Plus ti ang siya santhin beta car siya santhin tag lutein ti direkta nga nagapanghikot ti saton sa ring mata dugangan pagit sang beta carotene tag vitamin E para may protection ka sa imo sa ring panulukan kag overall eye health naton. Siguro sa madali mas manami kon makapacheck ka atin sige-sige lang yung pagtumar mo sa Visionex Plus.
0: Okay. Isa dali ti experience yan ni Dok Leo. Sila niya kaagi ako sila niya sa isa kasi mana ka isa lang ko mamuhin bala. Gapala nakita nga akong lawas ya ginaimdan ko lang gani pain reliever. Ti in this case siguro kon pain reliever na pangita mo may sis the pain dira. Pamangkot sini. Kon magpala nakita lawas ya gina-label ya bi Dok Leo nga tungod song kaisa lang sa mamuhin sa saksimana nagpala nakitlawas siya
1: sa iya na yung panilag Sir Josil no kag mahimo husto man. So ang iban nga mga konsiderasyon dapat itanawon man naton Sir Josil basi may mga maintenance medication man sa nga nagresulta man Sir Josil sa constipation. Basi nagiinom ka man karon sang iron supplement nga nagresulta man sa constipation. Basi kulang ka man karon sa paginom sang tubig nga nagresulta man sa constipation kada mo sang konsiderasyon naton Sir Josil. Pero kung sa panilag nimo ang panalagsa nga pagpamuhin sini nagresulta sa pagpananakit sang lawas mo, tingin mo haon mo, makargahan sang dugang nga fiber ang imo sa nga tinay. So, ang isa nga mahimo mo sila, kung dali ba, supplementation nga masadya sa binaton, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, and Santhon Vitamin C para magdami ang pag-function sang digestive system. Tapos, 1 hour before bedtime, pwede ka makainom sinisang Santhon Gold Herbal Tea. isa sang aton sa nga ma-recommend para nga mabuligan, Sir Josil, nga maremedyohan kag masolusyonan ng constipation kay kung namo ng imo sa nga pagpanilag once nga makapamuhin ka, posible, di madula man ang pagpalanagin sa lawas mo.
0: Mm.
1: Kay karon ang problema kung nakadepende ka dira sa imo sa nga ginatawag pagpamuhin para makuha ang pagpalanagin sa lawas, masige ka lang inom sa isang pain reliever.
0: Mm-hmm.
1: Pero ginasulit na ito, Sir Josil, kung ang sakit tumangin, hindi makagwanta or hindi magwanta, kag nagadisturbo na gin, pwede iya makainom sa sesdapain.
0: Okay. Nami pakuntanin ni Padanas, galing hindi walang aalang na tas tiyempo, abi mo. Ginapasalamatan na ito sa nang certified na true path practitioner si Dr. Leo Amos for having us. And for being with us. Sa isa naman kay Dizon Sato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kuantan lang siguro sa iya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: May nag-update sa ato, Sir Josil, nga sinya, antes mag-inom sang para sa palanakit, pwede na ibanyosan sang Santhon Herbal Oil.
0: Oh.
1: Kesa iya kuno kanami, gid sa nga sa nga pamatyag, pero nag-inom man sa kuno sang pain reliever, panalagsan na lang kay may Santhon Plus Herbal Oil siya.
0: Oo, oh, base ito, makuha man lang sang banyos-banyos sa gamay nga hagod-hagod, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya lang kasi kulang mala na sa hulo haplos mo.
0: Oo, haplos ng pagmama.
1: Mula na kinanglan ah. Tungod na nga aton sining lawas, especially nga aton sining ginatawag tinae, kinanglan sa nagkaigo sining pagtatap para nga marikawan sining ang batatian, especially ng colon cancer nga nag-develop sang mahinay kung kaisa hindi nato nabalaan may ara na galit kita sina. Kagang himuon na aton sining efektibo nga mga strategiya kag long-term prevention combined sa aton sining healthy diet upod sining sa mga pili kag proven tested yung mga food supplement like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and the Santhon Vitamin C upod sa physical activity may crucial role ini sila para ma-reduce ang colon cancer risk and improve overall health. Sa kinanda naging yung certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sino pa sa gadasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman niya edisyon sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Na no, XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Na no, XFM kid.
5: Ay, pura ka lang music magtapos mukta ko blamay ara ko sa mga balita. Blamson ari bigit mga DJ sa lakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
7: Timo.
6: FM 103.9.
8: Mga katupa,

0: Pinagaling, pinahusay, Sample Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa karitard ng sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo kapabuti.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali.

walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon, tulog ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang ang exciting.
1: Yahoo! Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Gari sa ka-service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nang kasakit ang akong ikot.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
8: Hala, ka-exciting!
4: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag. Isa kang sudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Pa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
12: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santon Gold Herbal Tea.
11: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Garantisado.
14: Maaasahan.
13: Sa sakit ng katawan.
14: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Nga, XFM, kid, how?
16: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Inami ang music, ah.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, pula ka lang, music magkatapos, bugtaw ko, blah, may harap kayo sa mga balita, blah, so, amin, kaya sa mga DJs nila, kanta, blah,
18: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
15: may how, kita, pag...
18: enjoy lang.
15: Nga, XFM, kid, how?
19: Timo!
18: XFM 103.9. It's always nice to listen to songs that make the moment feel better.
20: Hey, there's a look in your eyes. Must be love.
18: They take you back in time, the good old days.
20: I've loved you only in my mind.
18: It brings us back to times when everything works perfectly fine. All those wonderful days when hearts were young and every single smile made a moment shine. This is the Classic Rewind on XFM. The Classic Rewind on XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya
4: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
9: Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
12: Sister Pain.
13: Ay, ako si Juan, isa ka-professional boxer. Sa adlad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong mga isang Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
1: Mga katupa, exciting!
16: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako gani si Grace ang silay sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix niyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3
0: Coffee Mix.
18: Mapapakwento ka talaga
0: sa dami ng health benefits.
18: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
18: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan.
0: Santon Gold Herbal Tea.
18: Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia.
0: Santon Gold Herbal Tea.
18: Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
19: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
19: Siguradong ginhawa ay hatid.
15: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ang top mind
15: na all-in-one.
19: Sa presyong
15: magaan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Wala ba nakabukas?
21: Kumangka rin sa Sentro.
22: Kamsa Bulls.

0: FM。
1: Exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
15: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
14: Maluwas sa manamit gid,
15: may free collagen,
14: ang guta tayong
9: kapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
16: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagin tilangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kaya ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
17: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
0: Tahid mo lang sa iyong buong katawan.
17: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
0: Salzone Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid
0: na all-in-one sa presyong magkaan.
17: Salzone Plus Herbal Oil.
18: Naa, XFM, kid how?
19: Kayo pagbukta ko, balita dayon mo.
18: Naa, XFM, kid?
20: Ay, nami ang music, ah.
21: Wala sang konkretong sapat.
22: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka X. Simply,
18: may how kita pa.
22: Enjoy lang.
18: Nga, XFM, gid how?
23: Timo!
24: XFM 103.9. Let's pause for a while.
25: And when I hold you in my arms, I promise you.
24: Think of that one beautiful memory.
26: I used to think that love was just a fairy tale.
24: Where these moments once lived.

0: Request on X.
1: Exciting, bro!
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
4: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
7: Oh, yes!
4: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
4: Sister Pain!
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
12: Ako si Franz ang paniklang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani ganun ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala kong kapalpite. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
15: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
16: XFM Bacolod,
15: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
17: XFM, Slow Rock Sunday.

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Wayne. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Santon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Madala sa kumpuyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Corbett.
1: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Do Fermi lang maluya akong lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gig bala kay batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gig ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika. Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Lilo.
3: Sa ako po sa

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
2: XFM 103.9.

tanan nga mga tagpalamati kag Facebook viewers sa 96.7 XFM Bacolod News and Public Service Authority. Welcome sa programa sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Avance Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Ako si Christine, ang inyo ka-Avance. Last Sunday of the month of May, kagpadayon ang pahanumdom sang probinsya sa kahimtangan sang panahon. Sulo sa pinakaulihi nga weather monitoring sa pagsulod sang Bagyo Domeng sa Philippine Area of Responsibility, may katamtaman tubtob mabaskog nga pag-ulan nga may dala nga pagkilat kag mabaskog nga hangin sa nagkalain-lain nga parte sang probinsya. Kag magalabot sa 36 degrees centigrade ang pinakamataas nga forecasted heat index sa buong adlaw. Bangod sini ang opisina ni Governor Bonglacson, gapahanumdom sa publiko nga maghalong batok sa mga peligro nga mahimo dulot sini, lakip na ang gulpi nga pagbaha o kon flash flood, kag paguho sang duta o kon landslide. Sa bantay sang bulkan Canlaon, ginapandaman man ang publiko nga mangin alerto kag maghalong sa posible nga ashfall pagkatapos ang pagbuga sini sang abo kahapon, kung sa diin nagapabilin gihapon sa alert level 2 ang bulkan. Kag magpadayon sa pagbantay kag pagmonitor sang mga weather updates kag advisory sa mga official nga bulletin halin sa DOST FIVOX kag Pag-asa. Kag sa tion sang emerhensya ginatugyanan ang tanan nga magdial sa 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response. Yari ang summary sang priority development program ni Governor Bonglacson para sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ini na sandig sa kada letra sang abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvement and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investment and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural, sports, and ICT development. Negrense, ang brand of good governance and human development anchored on the principles of sustainable development and the attainment of the total human potential of all Negrenses.

Sa idalom sang letra sang A, Agricultural Competitiveness, Improvement and Food Security, yaring hitabo sa MOA signing sa tunga sang Provincial Government of Negros Occidental, IFOM, kag NIZARD para sa 2027 Organic World Congress nga pagahiwaton sa probinsya.

0: Sa ilalim naman sang letra sang B, building of roads, bridges and other vital infrastructure, hiyari ang kitabo sa inauguration sang bagong slaughterhouse facility sa San Carlos City. Governor Bong Lacson ang blessing kag inauguration sa isa na naman ka LGU abattoir o slaughterhouse project nga nahamtang sa City Agriculture Compound Barangay Rizal, San Carlos City. Iniisa sa madamo ang mga abattoir nga strategically ginpatindog sa nagkalain-lain nga LGU sa probinsya agud masiguro ang luwas, limpyo kag kontrolado nga pagproseso sa karne para sa publiko. Paagi sini mas maprotektahan ang public health pinaagi sa nagakaigo nga sanitation kag inspection. Samtang kinasuportahan man ang lokal nga livestock industry kag ekonomiya kag kinabuligan ang responsable nga pagdumala sa basura.
1: Welcome to a milestone event for our beloved city. Today, we witnessed the formal opening and inauguration of our brand new state-of-the-art city abattoir.
2: That's right, sis. This facility represents a massive leap forward in ensuring food safety, modernizing our local agriculture, and boosting our city's economy. We are absolutely thrilled to have you all here with us today.

0: happy that at last the Avengers is already finalized. And the way I look at it, that is a blessing and inspiration of this establishment of San Carlos Avenger. May God bless us all. See you in Chitil. God bless.
1: Honorable Eugenio Jose V. Lacson.
2: Ang atong kahiwatan karon usa sa mga labing mapuslanon nga proyekto nga atong mapatuman. Dako ang akong kalipay o pagpasalamat sa atong nasaksihan karon nga blessing and inauguration sa atong bag-ong slaughterhouse project. Naa kitay proyekto sama niini sa Murcia, Hinubaan, Kawayan, Binalbagan, Toboso o diri karon sa San Carlos. Ngaanong ang Negros Occidental adunay daghang mga slaughterhouse. Ang atong probinsya usa sa pinakadako nga adunay mga backyard hog raisers. Og kini nga proyekto dako gyud ang matabang sa ilaha. Unya gitukod naton ini kini aron suportahan ang atong multi-billion nga industriya sa baboy. Gitukod kini sa mga strategic positions o gitukod na kini sa wala pa ang ASF o kon African Swine Fever. Ang ASF nagaapekto sa daghan mga probinsya ug maog gisiguro nato nga dili kini makasulod sa aton probinsya. Ang aton mga proyekto sa slaughterhouse dako ang tabang sa aton repopulation efforts aron makaproduce kita og healthy na mga baboy o uban pa nga mga kasapatan. Kini nga proyektong dili lamang usa ka pasilidad, kundi usa ka simbolo sa atong padayon nga pagpaningkamot sa pagpalig-on sa atong industriya sa pagpanguma o pagsagod sa mga kasapatan. Paagi usab ini nga proyekto, masiguro naton ang food safety o food security sa aton mga komunidad o kon mga makatabang sa livestock value. Gusto po na akong pasalamatan ang San Carlos City Government and Department of Agriculture Philippine Rural Development Project or PRDP sa kooperasyon o tabang sa pagpatuman ni ini nga proyekto sa tabang usab sang World Bank. I hope that you will take good care of the project to make it sustainable og aron mapuslan pa sa mga musunod nga henerasyon. Gusto ko man i-recognize ang presence ni Congressman Julio Ledesma pagi kay Sir Boy De Lima. Daghan salamat kaninyo tanan. God bless us all. Avance Negrense, vamos San Carlos.
1: Thank you so much, Galvao, for inspiring words and continued commitment to the development of our city.
3: I'm going to invite Attorney Antonio to say something about the Avengers.
4: Through this project, we hope that we'll be able to, as Governor Bong Lacson said earlier, this would be a good project for us, not only to prevent the swine problems but also to increase the quality of our of the services which we offer to not only to the small piggeries but also to everybody here in our city.
5: Napakaswerte ng San Carlos City sa pamamagitan ni Governor dahil nabigyan kayo ng isang World Bank double A type ng slaughterhouse. So kami po ay natutuwa sa ngalan po ng aming executive director dahil meron na naman isang magandang slaughterhouse ang ating probinsya. Ang gusto po lang namin ipaabot, andito po ang NMIS para tumulong. Kung maari, huwag na natin patagalin na maakredito ng double A. Kasi pag sinabi natin double A, hindi lang ang city ng Negros ang matutulungan, kundi pati na rin ang province at ating mga negosyante. Dahil makakapunta po, makakarating ang inyong mga karne hindi lang dito sa siyudad, sa probinsya, pati sa Maynila o sa Mindanao. So kung may concern man kayo, Nagkakanda po kami ng libre na orientation, lalo na po bago ang ating slaughterhouse. At the same time, nag-extend kami ng free technical assistance para mapa-compliant ang ating slaughterhouse. Kung meron man kayo concern, andito lang naman po kami within Negros Occidental or nandito pa rin ako hanggang matapos po ang ating inauguration. So sa inyong lahat, congratulations, maraming salamat at ipagpatuloy po natin ang kaunlaran ng ating probinsya, ating siyudad.
6: Our work enables us to practice charity and to help the less fortunate so that joined to Christ the Redeemer, we grow in His love. Let us bless the Lord then and pray that He will shower His blessings on all who will work in this place.

Ang proyekto, isa sa mga inisyatibo sa Department of Agriculture-led Philippine Rural Development Project o kung DAPRDP sa Negros Occidental, nga ginapunduhan sa World Bank, National Government, kag Provincial Government sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando P. Diaz II, sa tuig 2022, pito ka LGUs kabilang ang Murcia, Hinubaan, Kawayan, San Carlos, Binalbagan, Toboso, kag EB Magalona ang nagsabat sa panawagan para sa slaughterhouse projects. Nag-agi ini sila sa workshop kag simultaneously nga naghanda sang project proposals kag feasibility studies nga nakapasar sa review sang World Bank kag PRDP. Nga nangin kabangdanan sang pagpatuman sang mga proyekto. Yaraman sa aktibidad sanday San Carlos City Mayor Renato Gustilo kag mga opisyal sang syudad, anay First District Representative Gerardo Valmayor Jr., Provincial Engineer Ernie Mapa kag mga bisita halin sa Department of Agriculture. Kadto naman kita sa letra sang E, Enhancement of Access to Quality Education, Cultural, Sports, and ICT Development. Yaring hitabo sa presentation sang 20th ICT Expo 2026.

Congratulations, ICT scholars! Kagpadayon kita sa letrasang E, Enhancement of Access to Quality Education, Cultural Sports, and ICT Development. Yari naman ang hitabo sa send-off ceremony kag distribution of assistance sa mga Negros Occidental athletes nga nagrepresent sang probinsya sa 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur.

0: Today's gathering is a celebration of the hard work, dedication, and excellence of our athletes who will proudly represent our province, Negros Occidental, to the upcoming 2026 Palarong Pambansa at Agusan del Sur.
1: Eugenio Cebong Lacson, palakpakan natin si Gov!
2: Gov, these are our 266 athletes and with them are our strong and very caring coaches. There are 73 of them and our officials. On top of this all, dear athletes, at this very day, we would like to convey our thanks and gratitude to our beloved governor for really giving the support that you need ever since that we started with the division meet, the provincial meet, the regional meet, and soon our Palarong Pambansa. So are you excited? So for DepEd Negros Occidental and for our province, we consider all of you our heroes. Our heroes who will bring home the medals for our beloved province. So good luck and God bless you.
3: Pirmi sa mga athletic competition, pareho sining madinalag o nakamutanan. Ang inyo palang paglabo dire bilang representante sang Negros Occidental, isa na kadako nga kadalagaan. Naglabot kamo diri tungod sang inyo dedikasyon, pagpanginguha kag sakripisyo. Ginapabugal kamo sang inyo pamilya, sang inyo mga maestro kag coaches, sang inyo komunidad kag sang bugos nga probinsya. Kag kabalo gid ako nga sa masunod nga mga inadlaw, mapakita ninyo ang talento, disiplina kag determinasyon sang Negrosanon nga kabataan sa national stage dito sa Agusan del Sur. Makasali gid kamo nga ang probinsya sang Negros Occidental kag si Governor Bong Lacson magapadayon sa pagsuporta sa inyo kaayuhan kag kadalagaan. Hindi lamang ini suporta para sa sports kundi suporta para sa inyo mga handom kag palaabuton. Padayon ninyo nga dalon ang dungog sang Negros Occidental nga may pagpagka mapinuligon, determinasyon kag pagtuo sa kaugalingon. God bless you and keep you all. First time ni na ang Negros Island Region nagakumpete sa Palarong Pambansa. No? First time, 2026 dito sa Agusan del Sur. Kag kung tanawon ninyo ang mga numero na atleta sa NIR Region, kalabanan halinggid sa Negros Occidental. So ara sa aton mga kamot, no, na mapakita man naton sa tibuok Pilipinas na powerful man, powerhouse man ang Negros Occidental. Ang Negros Island Region, ang NIR nagkasalig sa aton mga atleta. So I hope, no, na subungway na ni practice. The moment ng pagsugod sang tournament dito sa Agusan del Sur, halos finals na na, no? Okay, so I hope na eksakto gid ang inyo preparasyon and I hope na nami isang showing naton dikto sa Agusan del Sur. Kapalo ko kaya naton eh, no? Maski masilingta rookie pa lang ta, but sing ganon first time ang NIR nagka-compete, ipakita nato na madamo na mga bakod na atleta halin diri sa aton region. Congratulations in advance sa ato mga delegation. Team Negros Occidental, Avance Negrense.
4: Na magabalik kami ang victory amon maangkon. Magapauli kami sa Negros Occidental na ang kadalagan kang imong alan madayaw sa amon tunga. Ang tanan ginasalig na mo kaya ginapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you and God bless.

Congratulations sa atong mga provincial athletes nga nakakuha sang 5 ka gold medals, 4 ka silver medals kag 1 ka bronze medal. Kag antes magtakop ang abansin ni Grand si program yari ang malipot nga Sunday devotion. Mateo 7 verses 7 to 8. Magpangayo kamo sa Dios kag hatagan niya kamo. Pangitaan ninyo sa iya ang inyong ginapangita kag makita ninyo. Magpanuktok kamo kag pagabuksan ninyo. Kay ang tanan nga nagapangayo, nagabato. Ang mga nagapangita, makakita. Kag ang mga nagapanuktok, pagabuksan.

Amo yato ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas. Kaginaabda ni Governor Bong Lacson ang tanan nga pamalandungan naton ini sa pagsugod sang semana. Sa pagtapos sa aton programa, amon ginapasalamatan ang tanan nga mga suki nga tagpalamati kag Facebook viewers ang Abanse Negranzi program. Madamo nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplaska kag sa Creative Coverage and Documentation Team sang PIO under sa Office of the Governor para sa mga graphics kag videos para sa Abanse Negranzi program. And thank you so much Attorney Refrando Diaz II ng among nga Provincial Administrator kag kay Miss Charina Magallanes Tan, PIO Head. Kag diri nagkatapos ang 30 minuto nga puno sang updates ang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson. Madamo salamat sa pagpamatik at paglantaw sang live via XFM Facebook page. Para sa Abanse Negranzi program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Abanse Negranzi!

0: FM 103.9.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tampis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid all-in-one sa presyo magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
0: XFM 103.9.
10: Nga XFM kid, how?
11: Kay pagbugtaw ko balita din mo.
10: Nga XFM kid,
12: inani ang music ah.
10: Nga XFM kid.
11: Ay,
12: wala ka lang music magtapos bugtaw ka bla may ara kay sa mga balita bla sun ari kita magdiyos nila kan.
13: Wala sang konkreto nga sagot.
14: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
10: may how kita pa
14: enjoy lang
10: nga XFM gid how
15: Timo
0: XFM 103.9
1: XFM Network Philippines
16: mga katropa X

0: disprovincial lines. Kamagahatay singkala batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nupo, katrupo mo, education and information advocacy.
1: Sa tanan nagapamati sa XFM Colored. Sumuman sa galantaw sa Facebook Live sa XFM Colored News and Public Service Authority. Kaya sa Facebook page sa Negros Occidental PNP. Sa ngalan sa aming Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaga sa among Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kaga sa among Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amon nga chief sa Provincial Committee Affairs and Development Unit kay gini naman ginapumulan ni Police Major Binuman. Kag sa amon nga snapping nga chief sa nga Public Information Office sa Police Captain Judicis Catalogo. Mayang hapon mga katropa, kag kaupod ko subong adlaw si Police Staff Sergeant Jane Talatal. Kumusta man?
2: Yes, no, mayong hapon sa... Yes, no, mayong hapon sa ton mga tagpalamati, no? Welcome naman sa isa naman ka edisyon sa ato na programa, Nokpo Katropa Mo. Classmate mo yung hapon, Simo, no? Happy
1: yes.
2: Mother's Day.
1: Happy Mother's Day, man, yes. Classmate. And also sa ato ni Kaduwa, ni Lois, ang ato nga Negros Occidental Police Provincial Office, yes. Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Ma'am, yes. Happy Mother's Day. Kaga, syempre, man, no, sa Chief of Police man sa Himamay, no? Si Ma'am Pico, Ma'am, Happy Mother's Day. Kag sa tanan ng mga officers, no, sa nga Negros Occidental Police Provincial Office, no, Happy Mother's Day man.
2: Yes, no.
1: Ay, naging Iloy man sila, no, sa ilang mga area of responsibility. So,
2: yes,
1: for si Ma'am, si Ma'am Pico, kag si Ma'am Cabuena, ang mga babae ng mga chief of police.
2: Si Ma'am Onyo.
1: Ma'am Onyo, yes.
2: Sa
1: Valladolid. Happy Mother's Day man kay Ma'am Onyo. Ma'am, dala sa Valladolid Municipal Police Station.
2: Yes. Pag siyempre, no, sa tanan nato nga katropa, dala nga nagkapamati, no, mga Iloy, Happy Mother's Day sa inyo, tanan, no.
1: Yes.
2: Especially, siyempre, sa akon nga Iloy, dala, no, gina-repugit, no, si Aria Mendoza, Happy Mother's Day kay sa akon, mga tiyaan. Kay sa akon, Lola, siyempre, si Phoebe, Anduhar, Happy Mother's Day. Enjoy lang ka mo, dala, no, sa inyong celebration.
1: Yes, Happy Mother's Day man sa akong ni Iloy, no, nga ala sa subong sa balay kapamati kag sa akong mga tita, no, send mama ninyet sila ni Tita Tutong, nga kag sa akong mga cousin si Michelle Marpa, kag sa akong tita Tita Binita, kag sa mga kaparintihan da na mo, no, Happy Mother's Day. Kag Happy Mother's Day man sa akong Tita Marites, no, nga naging Iloy man na mo na linsang gadmay kami nga si siya naga support man sa amang gabuli kay mama sa amang nga finances sa especially sa pag-eskwela. Kag syempre man sa tanan nga mga teach teachers, no, mga maestra nga naging Iloy man, no, sa ilang mga estudyante, Happy Mother's Day,
2: yes,
1: sa inyo.
2: So, sa tanan nga Iloy, kag sa tanan nga mother figure, bisan pa sa aton nga mga single mom, kag mga single dad, no, Happy Mother's Day. Ilang yung responsibilidad, ya, classmate, duwag na yan. Iloy, kag amay sang ila pa ni Malay. Basta sa tanan-tanan nga katropa naton dira nga nagapamati, Happy Mother's Day sa inyo, tanan.
1: Yes. Kagapi Mother's Day man gali, no, sa kay Mamolas, no, nagapamati man sa subong hapon. Kaga syempre sa ako ng mga nanay-nanayan man, no, sa PCR community na mo, no, madam ginada sila ni Ma'am Barquilla, sila ni Ma'am Redoblo, man, Happy Mother's Day sa inyo man. Kag hindi ko gid na ya makalimtan ang ilang mga guidance no, sa mga all brown naton sa Pisercle. Syempre manaw ang ako nga mother si Ma'am Biasa. Yes,
2: Ma'am Biasa, happy Mother's Day.
1: Yes, kaga syempre manaw sa aton nga chief clerk manaw sa PCR. Oo, si Ma'am Nancy. Kaga syempre mano ang ako mother man si Ma'am Ma'am Ginalon no, si Ma'am Tilin, kag sa tanan-tanan daw ang mga mothers no, sa akon nga body si Rachel o Kennedy Jose. Syempre mano sa akon man nga body mano si PSSG Vanessa Marie Awakay.
2: Kasi PSSG Gimot.
1: Oo, oh, si Pabalinas. Yes, Ma'am Emmy. Basta sa tanan-tanan, no, kakapoy na isa-isa. Manawagon dalawang sa rooster na to. Pero, happy Mother's Day, gidya sa tanan. This is, amuni ang day nga ginaselebra na to nga bilang isa kita ka-Iloy. Hindi yes. Ang sa ibanda, no, nga naging Iloy man nga. Although, hindi halin sa ila mismo, no. Ang mga kabataan. Paging kabig nila ng mga kabataan na ang ina ng mga bata na mo nagasugod na sila bilang isa ka Iloy.
2: Yes, hindi ginasibira iselebran na ito nung ang sakripisyo pagpalangga kaga pag-amumasang aton mga Iloy mga sa aton nga family.
1: Kaga bilang isa ka Iloy no, dako gid nga isa ka Iloy, isa ka pakapulis no, dako gid nga responsibilidad no, especially sa mga chief of police na ito nung sila ang Iloy no sa nga sekuridad sa ilang mga lugar at the same time no sila man ang Iloy sa pamilya naman ang kinatawag no. Kag Iloy man sila sa mismo sa estasyon no. Yes. Congratulations ma'am no sa inyong mga achievements no, dira sa inyong mga narisari nga police station. Kag syempre no ang nag-iisang provincial director no sa Police General Office Negros Island Region nga the Rose Among Thorns gani ko no mo. Siya ang babaying provincial director sa Sikihor Police Provincial Office. Police Colonel Emily Santos. Ma'am, happy Mother's Day. Yes. Mas may ala kapay dugang ano da na to na classmate Jane, no?
2: Oo, no? Sa okay na ako tanan na nag-greeto naman tanan, no? Ato nag-greeto pasalamatan ang pagbisita ni Sir Okobo sa
1: yes.
2: Friday.
1: Sa Friday.
2: Isa gidya ka maswerte ang Negros Island Region nga ginbisita kita ni Sir, no?

0: po na atong nga regional director sa yes. Police Regional Office Negros Island Region. Kagati syempre ang ini naman nga activity na to no nga aton nga gina-welcome ang aton nga regional director no ang aton nga acting regional director sa Police Regional Office Negros Island Region Police Brigadier General Romano Villano Cardenio. Yes no kaga syempre no gapasalamat gid kami sa service ni Sir Iba. Yes no
1: chapto kini atas bit ang ginhambal the phenomenal general
0: yes the phenomenal general yes.
1: Kay siya gidya ang first nga regional director sa Negros Island Region. Wherein nga ang Negros Island Region is the youngest regional office.
0: Youngest. Kita gidya 1 year yes. old. Imagine, 1 year old pa lang tabat. We are aiming for the top. No? Yes. Yan. So, we are rising. Yeah. Yes. Kay di siya pagating muha gidya ang ato na regional director.
1: Yes. Very competitive si Sir Ibay. Kaga very gidya si Sir Ibay. Sa community kaya once nga mag-conduct yung activity ara ganyan yung presensya kasmate no ang muna isa ka dako kung pasalamatan naton dili sa Negros Island Region no nga at least no bago nga ton nga regional office pero ang serbisyo sa tao is sobra-sobra ginsa
0: yes kag sa aton nga mga katropa dira no hindi ka mo masubuan kaya amo ginaya ang transition sang ang ginatawag namin nga pinalis no may ara ginaya mga assignment, designations nga ang mga officers nato nga pag-assign na nila flexible na sila no sa mga assignment nga kadtuan nila kagati syempre no though memorable gid ang experience ta kay Sir Ibay kay siya ang first na part of the history gid yes. Si Sir Ibay no nga naging provincial director sa nga Negros Island Region though miara kita sa una region 18 ano yes. Na inaman tong history but then this one naman is a history naman sa Police Regional Office Negros Island Region dati sa pagka ano ko kay Sir Ibay is nanian ko kay Sir kay ka-approachable kid kay yes. Sir so, yes.
1: Kada syempre no aton man niya kina-welcome no kabay pa no nga ang aton niya pag original director buligan man na kung ano ang suporta ang ginhatag naton tanan sa kay Sir, Sir Ibay aton inaigahatag kay Sir Cardenio
0: yes ba? Kaya siya ang father naton yes, sa security so, naton diri kagakabaluman kita no ang iyang serbisyo diri sa Negros Island Region magahatag man sa aton sa nga serbisyo nga para gid sa pumuluyong yes, Negrosanon kag syempre sa whole Negros Island Region no ang suporta na naton ang bag-o naton nga regional director sa mga katropa ta dira sa mga kapulisan ta dira kag sa pumuluyong Negrosanon no aton pag-suporta ang bagong at aton nga regional director. Yes.
1: Kaya kabaluman kita kasmit no ang atong magasulod nga provincial leader. Oh, well, magasulod man kay siyempre wala pag git man siya naka-assume sa niya git niya duty no kaya pa siya. Buwas pa ang iya. Kabay pa nung mangyan blissful ang Negros Island Region, mangyan peaceful, kag ang unity ara Japo. Kaya parang ang aton nga regional office is masaka pagyad. Kaya kita man ato, no, bisan bago kita ang pinakayang guest, wala Japon kita yung nagapabilin sa aton nga servisyo publiko sa mga pumuluyo nga nasakop sa Negros Island Region. Kasi syempre ang Negros Island Region, hindi lang na yung kagyari lang sa Negros Occidental, no? Ang aton nga sakop sa aton nga region is ang Siquijor, ang Bacolod City kag ang Negros Oriental. No, amo na saya ang apat ka province nga nasakop sa under sa regional office ang Negros Island Region.
0: Kaga madugang pagid nato no kay ate syempre madamo pagid kita sa mga plans and programs and activities to. Kag ina pagdayon noon man gyapon sa aton regional director. Kaga sa tanan nga mga dira nga gapamati sa sumapon kagalantaw sa aton Facebook Live. Let's continue to support the Police Regional Office in Negros Island Region. Kaga classmate no baligitan no sa aton nga ginisuganang nga Mother's Day celebration naton sa Subungapo no. Bilang isa ka babayi, may ara man ikaw karapatan, di ba? No, hindi lang tungod nga Mother's Day celebration.

0: celebration, subong-subong lang nga mag-stand ikaw, no, bilang isa ka Illinois, every dapat day. Everyday gid na iya, no, hindi ka magpasugot nga maging membro ka sang RA, ano gani, 9 to 6 so hindi, no, bilang isa ka Illinois, ikaw ang ilaw ng tahanan, ikaw gahatag sang kasanag, sa sulod ninyo panimalay, hindi nga ikaw ang guban bumbilya sa nga padre di pamilya o kung sino man dira ang tao. Kaga ang WCPD naton and Women Children Protection Desk naton open sila 24/7 to cater your problems, no, sa bisan diin ka man nga station diri sa Negros Occidental, no, open sila, magabukas sila kag pamatian ang inyong mga sentimento sang kabuhi. So for your classmate Jane, bilang isa sa una ka WCPD, no, sa Morsha, ano ang pinakabudlay so far na madumduman mo lang, ang pinakabudlay mo nga ng eksperyensya dito sa Morsha?
1: Yes, ang pinakabudlay, hindi mo sila nga pinagkabudlay. Ang amol ng dire ang experience is kabalo kita na sa mag-asawa, gainaway, no? Normal na siya sa mag-asawa ang gainaway, pero dapat maging chitihan, eh. May ara dito cases yung ang tsura sa asawa, ano naging siya, as in, bugbog sa rato, naging siya may mga pilas na niya. Pagkanto sa office, mapalgi siya kaso, siya ba na? Istoryahon sila mo, sige, ma-file ka kaso. Istoryahanay ka mo, isang bana mo. Sa kayo mapalit sa kaso. Istoryahon, guys, istoryahanay kami. Pagkaaga, hamba ko balik din sa akin, pagkaaga, kayo tapos ang tingin mo ang papilis. Pagkaaga, pag-abot ko sa station, nakita ko sa ara na sa pisuhan, diha ko sa ako sa yabana.
0: Ngayon, napasensya.
1: Yes. Amo na siya pinakabudlay nga ng obligasyon sa isang WCPD. So, dapat buligan mo ang client nga mo. But then, tungod nga ang kaso is 9 to 6 to, maistoryahan na yung na-Japon ang bana kagang asawa. Gina-gina yan makadto, gina-gira yan. Nga bisan dopatsyo na sa sang iyang bana.
0: Kapatawaray.
1: Pagpalangga ara Japon.
0: Pero dapat, no, no, sa aton nga mga na mga kababaihan dira, no, once naka-decide ka na, pamisaron mo man, diba, ang effort sa aton ng mga kapulisan nga gapulaw inabugta, mag-ubasin mo IR, diba? Kagati, syempre, no, kay hindi taman na siling kay tungod sa kainit naton, makadesisyon kita dayon sang nga hindi manami-nami. Pamisaron tagid, no, kag sa aton ng mga kabataan. Gusto mo ba lang maging ikaw isa ka ehemplo sa imong mga kabataan nga ginasakit ikaw sa imong
1: bana
0: o kuna partner dira, no, hindi, no, dapat makita ikaw sa imong mga kabataan nga ikaw isa ka strong, no, maging inspirasyon sa imong hindi lang dapat basta-basta nga ginasakit ang akong nga Iloy. Yes, kag sa aton man dira nga mga kabataan, no, sa mga ginikana, no, nga sa mga nanay nga ginaabuso ang inyong mga kabataan, kamo ang mas stand sa inyong mga kabataan kay kun vulnerable gini sila, no, weak gini sila when it comes sa inyong mga decision, pero hindi man halos tanan, pero once nga may experience sa hindi mo, dapat ang parents, ang mother, or agid permi nga maghatag guidance, no?
1: Yes,
0: amo na ka-importante, no? Ang rules ng isa ka nanay.
1: Yes.
0: Kita ang mga superheroes sa aton nga mga kabataan.
1: Yes.
0: Siyempre, ang ilaman tatay, ginakabig pa ng heroes, pero kita ang dulungan, no?
1: Yes.
0: Dulungan sa aton nga mga kabataan.
1: Kita gadyan dalampigan sa aton kabataan, especially ng mga babae nga kabataan. Amo na ba lang kis classmate, no? Sa pinagagi ko sa WCPD. May mga cases, kita ba lang 8353 na ang nanay naman naliwat. Then, ang bata, biktima sa 8353, ang nanay hindi magpati siya bata. Isama na siya kadako ng problema bala sa ato na sa WCPD. No? Kaya, imbes nga buligan niya ang iya bata, maging abuso, kinbuligan niya pa ya ang suspect nga nag-abuso sa iya bata. Kaya tungod nga abi niya, ang bata iya gabinutig na. Ang aton kabataan, hindi na magbinutig. Especially nga ang stepfather or ang ano dat. ang iya nga gina-complain. Amo na sa ato, nga ginikanan, na pala nga agapamati subong. Kamu ang number one nga ma-protect sa inyong kabataan, especially ang kababaihan. Especially so, kung may mga stepfather.
0: Yes. Yes. Yung na-shoutout, nagaling naman ang classmate naman nga sa Ireland, subong, no? Si classmate Morden, no? Agapamati. Gid sa subong hapon. Hello, manda kay nang ami, kag sa inyo nga bata nga si Amara, maying hapon lang sa inyo. Amira, Amara. No?
1: Happy Mother's Day.
0: Yes, happy Mother's Day ng ami. Aring isa pag inisa ka strong woman, yeah. Kay nga aman, no? Siya sa abroad, no? Nag-nurse siya ang nag-sacrifice para lang sa future sa niya family. Grabe, ginibilib ako sa tanan nga mga OFW nga mga Iloy, yes. No? Amo ini pinakamasakit nga layo ikaw sa imo nga mga kabataan. Pero ang guidance, no, ara, gijaya, gyapo, no, isa na sa mga example ko, classmate Jay, no, ang mga asawa sa aton nga mga classmate nga gapa-abroad, no, grabe. Video call, 24/7, grabe, gijaya, nami, isa gid ang social media, no, nga gabulig, nga may grabe gid ang ties, no, family ties. Kaya mga Pinoy, grabe, ganyan, when it comes sa family, no, close gid kita ya sa aton nga mga family, amo na nga nami ilang social media nga gatag sa aton nga may family ties gid kita gyapon, yes, so. Nga napadako nila sa nga ano kaga syempre no police imo ba na ikaw isa ka OFW sa Guwala ano bala ka budlay pero napadako ang mga kabataan no nga mga mayo nga mga kabataan, yes. So saludo gid ko sa mga OFW da naton, yes. Kay wala gid da chocolate na nami wala chocolate
1: na amo na dako-dako ang sakripisyo
0: sa oo abi ko gani igaw man ba dako da okay na dako-dako ang Toblerone. Okay, no. So gabi
1: pag nga sakripisyo kasi
0: yes, pamilya, oo. Imagine
1: mo nga pila ka tuig layo ka sa pamilya.
0: Oo.
1: Okay to, nya may social media kita, may contact kita pula indi nga makos mong imo kanan imo nga bana.
0: Kada gabi.
1: Oo, magtuli ka mo nang lain gid sa dako-dako nga sakripisyo mo nang chapter si classmate Jolie, no. Salute gid kami sa mga OFW nga nagsakripisyo para sa pamilya nila.
0: Yes, kagati syempre. Imagine no, pila ka years aga OFW tapos sa puli ka dito 1 month lang bula ka lang ka month ka stay no ang kilala na ito naman liwat ang ito mga kabataan so ano bala ka budlay no bilang isa ka OFW so sa natangan nga mga kabataan tira be appreciate maging appreciate at appreciative ka mo, no, sa inyo nga mga Iloy nga ara sa Gua. Grabe, gijaya ang sakripisyo nila sa inyo. As isa ni sila, no, sa mga tao nga gabulig, no, sa aton nga country. Yes. So, saludo, gid kami sa mga OFW dara naton. Kag syempre, OFW naman subong sinong Morden, no, yeah. Salute, gid, no, ang kagahalong, gid ka mo, da, kag syempre.
1: Sakripisyo, man sa kasmin.
0: Oo.
1: Oh, sa parang mabuong ilaf.
0: Oo, di ba? Nang subong noong party, hindi ka inyat sa Philippines, hindi ka dito na magpuli. Kaya maitom kagid. Pero no, sa tanan nga mga kabataan dira, no? Nami gani kay ti. Pero no, ang mga kabataan hindi madala sa mga materials nga bagay. Pero kanami sa mga efforts sa mga parents nga OFW, no? Kanami gijagang sa mga ginikanan nga take chance gid nga makapuli. Bala, hindi ka puli Christmas in year, basta makapuli during graduation. Di ba? Isa ina sa pinakamanami nga ano, sa isa kabata, mag-ibot na siya ala iyang mama kaga papa sa likod. So, congratulations sa talang yung mga OFW nato, no? Nga napadako sa ninsaktong aton nga mga kabataan. Yes, kagati siyempre no ang Negros Occidental Police Provincial Office ga support gid no sa mga tinog sa aton nga mga kababaihan. Kaga mo gini ang ginatagaan importansya nga mapamatian tagi sila. Kumiyara kamo mga reklamo nga nahuya kamo ikadto sa isuya sa bisan ko sino may ara kami Facebook page no. May Facebook page pwede kamo ka message ko na pwede namon ka mo tuduan, kung diin ka mo makato, pwede ka mo ka-message sa Negros Occidental PNP Facebook page, pwede ka mo ka-message sa amon sa inyong mga problema, nga kung sa diin no, mabuligan ka mo namon, kung sa diin ka mo insakto nga tao ang makapamati, yes, sa inyo. Ito. Actually, damo na nadagareklamo, gina-refer na mo na sa insak... Yes, sa insakto nga tao. Kagati siya pamamba sila, ma'am, hindi lang ko bisa police station, kay nahuya, agad ko. So, may ara kita WCPD, no, nga maka-istorya sa inyo through phone, no? Or pwede man may istorya na sila, kadto ka mo sa opisina. Or kung gusto niyo naman, no, guidance, no, maka-istorya kami, para may medyo mag-anay nga bala, tiyagun, may ara kita Facebook page, no, mga pamatisin. At subong nang gang kanami, gadya, ano yung sa una sa subong no, ga-reply kita sa mga kagang no sa aton nga page kadamo pagigapon sa mga na-scams na bala biktima sa scam no ga-message gapon na ginapapangita sa certain na mo ni no hindi na naman basta sa kadamo-damo sa tao diri no hindi na pagkabuhas sa buwas o kung karon sa hapon makita ang tao nga ginapangita mo kay nga kis hindi ina amo ang tuod nga pangalan nga ginasugid kag sa tanan man da bala nga hindi nga man kilala nga mabakal ka mo si items kilalaan mo nyo dani pa-legit check ka mo diba
1: kaya yung tood ng kasmit na mo kita na receive nga
0: mga complaints
1: kaya sa aton bala nga mga katropa dira nga mag ano ka mo complain ka mo ibutang ninyo ang address kaya municipal ang complete address kaya kis ang ginaang nabato nato nga address is barangay lang o isa kabalo kung ano nga city ano nga municipality example ang barangay naton poblasyon do halos kalabanan nga Banua kag syudad sa Negros Occidental is may barangay poblasyon. Ang nalaki sa ang problema kay wala na banan naton kung ano ang city or municipality. Dapat kung mag-ano ka mahatag ka mo sa address, at least mahatag ka mo namon sa insakto nga tao nga maka mag-guidean ka mo namon sa insakto nga tao nga maka-solve sa sinang problema ninyo.
0: Yes, no. Kagafi Mother's Day man dragali kay Ma'am Faith Deli, ma'am ang isa sa pinaka-idol kung ang senior no na sunsuring sa nga Madog Scout pa lang kita, no, ara na siya, no, kag, siya ginipo may akong ka-story, akong may mga reklamo ko. So, ma'am, happy Mother's Day kay Ma'am Kumpra, ma'am, happy Mother's Day, no, ikaduwa mo na nga, baby, happy Mother's Day. Sa tanan naman yung mga classmate, no, sa mga katropa dira, no, aga pamati sa samo subong hapon, kag, nung morde, no, ano, gijaya, gina, force, kagid na mo ni Jane, iba sa lubong, gid kami, kag, sa mga katropa nato no wala na kita time pero kita ay kita liwat sa madasong nga Domingo gapasalamat kami kay Doc Remilito Oyser sa imo paghatag sa amon sang tsansa nga mabatian kami sa kahanginan i-like kag i-follow ang Facebook page ang XFM Bacolod News and Public Service Authority kag ang Facebook page ang Negros Occidental PNP kita ay kita liwat mga katropa sa dasun naman nga Domingo alas stress tugtob alas 3:30 sang hapon kag inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office magaserbisyo sa inyo sang tampada kag matuod-tuod mayong hapon kag madamo gid nga salamat mga kasimanwa.

0: sa XFM. And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM, 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun, basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalisa. Sister Pain. Para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
1: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, X

0: aktor ang gintutukan ni Mayor Greg Sataya ang Gudma Star sa Matawhay ang plano para sa Bacolod City Plaza. Iniyamuang para sa mga grupo sang hindi magdubo si Sagatos ka mga barkers na dito nag-plastar. Mas Matawhay kag mas disiplinado nga public plaza amo iniyang nagahulat sa mga Bacolod nun tugas ang komprehensibo nga inisyatibo sang administrasyon ni Mayor Greg Sataya. Sang Sabado sang hapon, Mayo 23, gintipon sa sulod sang Bay Center ang hindi magdubo si Sakagatus ka mga barkers sa area sakop sa Bacolod Police Station 1. Ininay kaduha nga semana sang serye sang mga pagsinapol kag profiling sa pagpanguna ni City Administrator Attorney Mark Stephen Mayo kag Police Major Rondil Tapak. Ila kaupod ang pila ka mga local pastors para sa social preparation kag spiritual transformation sa mga barkers. Tuyo sang direktiba ni Mayor Gasataya nga hatagan ang mga barkers sang alternatibo produktibo kag sustainable nga palangbuyan base sa ilay kasarang. Bungod sa ilagin pakita nga kooperasyon, temporaryo nga hindi anay pagdakpo ng mga barkers samtang ginaasikaso ang ila livelihood. Apang may strikto nga kondisyon ang gobyerno lokal. Sa oras nga mabato na nila ang bulig para sa negosyo, kinahanglan na nila magdiya sa palibot sang plaza agud mabalik ang strikto nga disiplina sa lugar. May mga livelihood officers na mag-monitor kung din gamit sa eksakto ang kapital na ihatag sang syudad. Naablad ako ini nga bulig para sa aton kauturan sa Bacolod. Bangod paagi sa sining programa, madula na ang mga unauthorized barkers sa palibot sang City Plaza. Pabuligan man ang hindi magdubo si Sagatos kapamilya sa mga barkers na makatrabaho na sang disente kag legal na paagi. Imbis na magsalig lamang sa tig 350 pesos, top to 500 pesos na kita sa kalsada kada adlaw. Tagumuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
1: Sa padayon nga aksyon, agud masolusyonan kag mapahaganhagan ang baha sa siyudad sa Bacolod, si Mayor Greg Sataya upod si Pamagalon na sang Gawad Kalinga ang nag-launch subong adlaw sa floodway cleanup drive diri sa Purok Paraiso, GK Village sa Barangay sang Banago. Mismo si Mayor Greg Sataya kaupot si Gawad Kalinga Provincial Head Bobby Magalona ang nagpamuno sa Bayanihan Spirit kag mainit nga pagbinuligay sa gobyerno lokal kag komunidad. Sugod subong adlaw tubtob Biyernes, lima ka adlaw nga mag-off na yung mga residente kag personal sang syudad sa paglimpyo sang sapa sa Old Creek agud mapasanyo ang pagdalagat sang tubig kag malikawan ang pagbaha sa lugar. Bangod hindi masudlan sang bako ang iban nga bayan sang sapa diri sa Purok Tinago, personal nga nagabuligay ang mga residente sa pagkuha sa mga basura nga nagabara. Ang syudad naman ang nagdala sang mga gamit, gineploy man ang bako sa mas dakong creek nga amo ang mayor nga alagyan sang tubig. Suno kay City Engineer Loven Ceballos, ang ini nga sapa ang magaserbe nga catch basin sang tubig sa tion nga maghawan na. Dako ini nga bulig sa problema sang baha sa lugar.
2: Ang ubra is so big, no? Hindi man masarangan tanan sa gobyerno kag kilanan bulid diha sa community. Kag kami man, gusto naman ipakita man niya kung magbinuligay, mamadamat ni solve and we are appreciative of the city government. And we want this to continue. Kamay pa nga ini manging example manabe. Sa iba niya mga purok, mga barangay nga. I'm sure ining situation common, ini sa tanan, ang basura, ang baha, and kapangita kita solusyon. A big solution is also ang community, yung makabulig. No?
1: Ang floodway cleanup drive nagapakita sa importansya sa operasyon kag pagbinuligay sa komunidad kag gobyerno. Ang syudad padayon nga nagapanawagan sang disiplina sang publiko sa insakto nga pag-aboy sang basura agud malikawan ang pagbara sa mga drainage system nga isa sa ginatunaan sang pagbaha. Hagamoy atong pinakauli nga balita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Dragon, Servisyo Patrol.
0: Dekada nga kakulba sa mga vendors gintapos ni Mayor Greg, 42 ka mga special permits ginpanagtag agon mangidigal na ang pagbaligya sa North Capitol Road.
3: First time
0: sobra duha ka dekada nga kakulba nga sila ang pangdakpon kada may clearing operations ang natapos na gitman. Kahapon ni adlaw sa City Mayor's Office ginpanagtag ni Mayor Greg Sataya ang 42 sa mga special permits para sa mga ambulance vendors sa North Capitol Road kon palibot sang Lagoon. Pagit sa Business Permits and Licensing Office kon BPLO kag City Administrator's Office, legal na nga makabaligya ang aton mga vendors hindi na pagkumpiskahon ang ilang mga karito. Sunod kay Mayor Greg ang tuyo sa administrasyon ng mga regulation not relocation. Imbis nga pahalinon, mas ginapakamaayos sa alkalde nga plastaron sila pagi sa hugot pamakatao nga pagpatuman sa City Ordinance 1009 o punang Ordinance Regulating Vending in the City of Bacolod. Apang paandam sang syudad, mayara sang istrikto nga pagsulundan. Ang ini nga permit epektibo susulod lamang sang duha ka bulan kag mahimo lamang ma-renew kung nagasunod ang vendor sa kasugtanan. Agud hindi makatugas sang trafiko, gintugutan lang sila magbaligya halin alasay sang gabi, tugtog alas 11 sang gabi. Istrikto man nga ginapatuman ang grab and go setup. Ngabot silingon, bawal ang pagbutang sa mga lamisa, pulungkuan o kon permanente nga estruktura. Wala man ginapabayaan sa administrasyon ang ilang mga request. Sa pagatubang ni Mayor Greg sa mga vendors, gilayon niya ginaprobahan ang weekly flashing operations, agud mapabilin niya matinlo ang palibot. Nagpasalig man ang alkalde nga magtakod sang temporaryo nga solar lights sa madulong nga bahin sang kalsada. Kagbakigangot sa BTTMD, agud masolbar ang problema sa mga nagaparking nga salakyan nga nagabalabag sa ilang pwesto. Para sa publiko kag motorista, malikawan na ang pagginutok sa kalsada subunga ang mga vendors plastado na sa isa kabahin sang dalan. Para sa vendor nga si Ronella Lagahit nga masobra 20 ka tuig na nga nagabaligya sa lugar, ini ang naghatag sang kalinong sa ila kun una nga legal na ang ila pangabuy-an sa idalom sa administrasyon ni Mayor Greg.
3: Salamat kay Mayor Greg kay sa tanan nga mayor nga nagalalagi, siya pa lang ang naghatag sa opportunity na naligal kami dira sa Lagbon sa 20 years na ko nga pa-tinerda, wala kami kagi na tinitagaan kami sa chance nga makabaligya. Subong pa lang kami gindaan kan si Mayor lang ni Greg ang makatag sa musul sa amunang opportunity.
0: Dugang pa, bungod rehistrado na sila, mas mapos na para sa syudad niya i-profile kung may mga assistance programs ang gobyerno lokal pati na ang nasyonal. Kagumuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto,

0: May arasang senior citizen nga nabudya maglakat at usubong sagwa katuan dito sa DSSD para mahatag sa iya nga hindi na kinalan manaw pa sa tricycle sa katong senior citizen.
1: Kaya naman ba mo sa imo na baton?
2: Namubig, salamat. Salamat, Mayor.
1: Nay, hindi po lang ka naman ako. Kaya nung gini mo sa imo sa atong DSSD?
2: Dito lang na yun. Anong lugar ko na matayo.
1: Ikatuan ka na lang. Hindi kayo ginatay para sa imo.
2: Nagulo ko na rin sa masakit.
1: Ano masakit?
2: Sa isang karibulan sa Pagkulitul Binsan. Dahil hindi ko kalakat. Hindi ko kalakat siya. Kasi nakikitama.
1: Okay. Kaya nung imo mambal, subong kikintulong kiti sa imo, hindi ka lang tumagdin niya.
2: So, salamat kay ko sa inyo. Salamat kay Dadabo, ha?
1: Paano naklabot sa inyo nga may ari diri nga hindi
3: lang patuloy? Ang iyang bata, nagsatita ako, ang bali niya kumabay, nang hindi ako naman kalakat, yung ari sa festival. Ang mulang iguan ko lang niya, pero hindi ako kumayawang sila.
1: Sa malong parisita, kung hindi makasulod.
3: Hindi kinaginaguan mo sa namo sa ilang matay si Kolos Lakyan.
1: So kung may mainabot pa din nga budayan ng panahon, kamong magwa.
3: Yes,
2: kamong magwa. Salamat ko siya, may ganda ka patuloy sa tapos.
3: Okay na.
2: Yung batidang. Okay.

0: Masobra 2,300 na ng mga Bacolod STEP Scholars ang TESDA ang naghiwat subong nga adlaw sa ilang mass graduation diri sa Bacolod City College Activity Center.
1: The certificate that you will be receiving is more than just a piece of paper. It is proof that you have made the effort, and for that, I salute you and we congratulate you.
0: 2,362 tanan ka mga scholars ang batch 2025 sa Special Training for Employment Program o kung STEP sa TESDA ang nag-graduate. Ilan na kompleto ang training alin August 2025 to February 2026.
2: Congratulations sa inyo tanan. Ang inyong course naging kuha from TESDA has a very meaningful purpose. Okay, this will allow you to have the skill sets to be able to have a good livelihood program.
0: Ang mga scholars ang nag-agi sa nagkalain-laing technical vocational courses. Parehas ang bread and pastry, cookery, carpentry, welding, electrical installation, agriculture, dressmaking kag driving na magabulig sa ila sa pagpangita obra o kung pagsugod sa negosyo.
3: Dako gani nga bulig bla like meto nan kabla outside bla sa imong mga eskwelahan amo ning skill helpful gani ka tama ya when it comes to livelihood.
0: Sa idalom sa STEP program libre ang training kag assessment pag miara man sang starter toolkits ang mga benepisyaryo. Samtang naga-training ang kada isa sa ila may 160 pesos nga allowance kada adlaw. Nga nagalawig haling 18 tubtub 43 ka adlaw depende sa kurso nga ila gipili. Si Mansilingan Barangay Captain Inday France ang representative ni Mayor Greg. Iyagin pasalik ang padayon nga suporta sa syudad sa mga programa nga nagapalapad sang oportunidad sa trabaho kag pangabuhi sa mga Bacolodnon.
4: I assure you, ang inyong journey, it will not be easy, but your education is something that you will bring with you in the future kag no one can take that away from you. So again, congratulations sa tanan nga mga graduates.
0: Pagamuyad tong pinakauling nga balita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Aragon, Servicio Patrol.

0: taon sang casually Pakistan subong adlaw diri sa SM City Bacolod.
1: Madasig nga aksyon para sa planguyan sang atong mga driver sa kalsada. Amo giniya nga nasiguro subong sang gobyerno lokal sa idalom sang administrasyon ni Mayor Gerges Sataya. Nagsugod gahapon ang tutubos sang pagpanagtag sang 5,000 ka pesos nga cash assistance para sa 3,000 ka mga delivery drivers at Transport Network Vehicle Services o kung TNVS. Kini ang bulig sang gobyerno sa mga drivers na apektado sang pagtaas ng presyo sang langis sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation o kung AIX na programa sang DSWD Negros Island Region. Hindi nga payout ang ginhiwat sa SMX, SM City, Bacolod. Apang tugas ang diferensya sa sistema kung sa ginadistang ilang mga records sa Region 6, imbis nga sa bago nga Negros Island Region, temporaryo nga wala nadala sa unang alistahan ang masobra 2,000 ka mga Grab drivers. Ang gobyerno lokal gilayon ang nakigangot sa DSWD-NIR. Kaginapamunuan Regional Director Arvin Razo agad madasig makayo ang listahan. Tuyo sininga madala na sila sa distribusyon sa sininga Sabado. Kagun hindi gin makaingabot sa ginmandong adlaw, magapatigayan ang DSWD DNIR sa special payout. Agod na siguro nga wala sing may mabilin nga driver nga wala nabuligan.
2: At least nakabuhin-buhin sa ngamon nga mga problema sa gasolina eh.
3: Salamat kami kay Mayor sa iyang gintingwaan niya man nga makabail kami.
4: Ako'y nga pasalamat ano nga. Makabuhin mas ang luad-law nga ka. Madami salamat sa kay Mayor Greg pag sa iba niya mga staff ng pandemya.
1: Si Mayor Greg Sataya ang nagpasalamat sa bulig na nagabot sa mga drivers ng Bacolod pati na sa ilang mga pamilya.
0: Kagumuyat to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
5: Sa pagsaulog sang National Flag Day subong adlaw, nagtipon-tipon ang mga empleyado sa lokal na gobyerno, national agencies kag iban pang mga sektor sa komunidad diri sa Bacolod City Government Center. Agud ipakita ang ilang pagrespeto kag paghigugma sa atong bandera kag sa pagka-Pilipino.
6: National Flag Day o kung pambansang araw ng watawat, ini ang ginasaulog subong sa bilog ng Pilipinas. Kag nagaupod sa sininga kahiwatan ang mga opisyal kag mga empleyado sa gobyerno lokal sa Bacolod. Ang seremonya giniwat sa BCGC grounds. Nagpakigbahin man ang mga national agencies kag nagkalain-lain nga sektor sa komunidad. Subong nga tuig ginasaulog sa Pilipinas ang ika-128 ka tuig sang National Flag Day. Ginahandura ang una nga pagwagayway sang bandera sang Pilipinas sang May 28, 1898. Matapos ang Battle of Alapan sa Imus, Cavite.
7: Ang watawat ay opisyal na ginamit sa proklamasyon ng kalayaan noong 12 ng Hunyo, 1898. Ang 28 ng Mayo ng bawat taon ay ang National Flag Day. Nananawagan sa bawat Pilipino na hayagang iwagayway ang pambansang watawat sa lahat ng mga gusali, establishmento at tahanan simula 28 ng Mayo hanggang 12 ng Hunyo bawat taon upang hikayatin ang bawat Pilipino na pahalagahan ang pambansang watawat bilang simbolo ng ating tinatamasang kalayaan.
8: The Flag Days honors the bravery and sacrifices of the Filipino heroes. It shows patriotism and love for country. We should always remember that as Filipinos, we are one and we have to fight as one.
6: Nagtambong man ang mga opisyales ng DILG, PNP, BFP, kag Boy Scouts of the Philippines. Sa sininga selebrasyon, ginapanumduman sa tanan ang importansya sa pagkabuhi nga may pagkabaganihan. Respeto sa isa kag isa kag pagtinguha para sa pag-uswag sang aton komunidad.
5: Hagamuyan tong pinakauli nga bilita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Aragon, Servisyo Patrol.
0: Chan kay ang Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 magasugod na ihaw buwas nga adlaw.
1: Yari nang makapalaway-laway, makagulutong kag masadya nga balita para sa tanan. Magasugod na buwas nga adlaw Biyernes Mayo 29 ang ginahulat sang tanan nga selebrasyon sang aton paborito nga pagkaon, ang Bacolod Chicken and Asal Festival 2026. Kun luyag niyo sang manamit ni nasal kag wala untat nga kalingawan, tatlo ka adlaw ini nga kapistahan nga gihiwat sa nagkalain-lain nga lugar sa aton ni syudad. Pagasuguran boss nga adlaw ang kapistahan sa Manukan Country kag SM City Bacolod. Pagahiwato ng grand opening ko ng The Taste of Chicken and Asal alas 11 boss sa aga. Pagasundan gilayon ini sang The BCIF Awards 2026 alas 6 ng gabi. Sa Sabado naman, Mayo 30, pwede nyo dalon ang inibilog na pamilya dito sa The Upper East Mega World alas 4 sang hapon para masaksihan ang The Grand Chicken and Asal Parade kung sa din mayara sang float parade, street dance kag arena dance. Pagputak sa alasays hanggat imagasugod naman ang The BCIF Festival Dance 2026. Kag sa Domingo, Mayo 31, magapadulong naman kita sa Ayala Malls, Capital Central. Kay magasugod alas 10 ng aga ang paindis-indis sa pagluto sa inasal paagi sa The BCIF Chicken Inasal Cook-Off. Kag pagkatapuso ng festival sa isa kamanamit nga SMB, Beer Pairing and Food Tasting sa alasays hanggat i. Sigurado ginyo mabusog kag mag-enjoy ang bilog ng pamilya sa aton Bacolod Chicken Inasal Festival 2026.
0: Kagumuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
6: Persona nga nakuhaan sang video nga nagahaboy sang basura sa kilid sang baybay sang barangay Punta Taytay, ginatagan sang leksyon. Bacolod City Legal Office nagpapanaog na sa pinalidad sa natungdan. Matapos mag-viral ang video sang isa ka personnel sang isa ka resort nga nagaboy basura sa baybay sang Domingo, Mayo 24, gilayon nga nagpatigayon sang investigasyon ang City Legal Office kaupod ang iban nga concerned agencies agud matagad sang pagtamod ang natabong nga paglapas sa environmental laws.
9: Nasa tanan king clear ta sa ila nga ang ilag imong obra is illegal. They try to justify it na do may ara sila dumping area dito kuno no basura gina sa dagat gidya ginaboy.
6: Nakilala kag na-locate man dahi ng persona nga involved sa insidente kag matapos ang dialogo sa bunga adlaw, siya ang ginpinahan. Ito ka adlaw nga community service pagi sa adlaw-adlaw nga pagtinlo sa lugar sugod sa Lunes.
9: As for the penalty, no, nag-pliman sila nga kung pwede community service lang ang sa ila provided ipatuba nila ang clean up sa nasdra nga area sa ila. So, ubraw nila sa Monday.
10: Ako na niya sabihin nyo, bawal kami yung mga dump site. Kag ang amon mga sagbot, ipuno namon dira sa mayo. Kag maghimo namin isang compost.
6: Suno pa sa City Legal Office, magapatigayon man sa information dissemination campaign ang Benro sa among resort, agud mapalapnag ang husto nga pagdumala kag pagaboy sang basura, agud malikawan ang kaangay nga insidente sa palaabuton.
9: Ang importante dito, naklaruhan na sila nga what they did is not in accordance with the law. So, ang amon ginagrihan is ang Benro makandak sila sa information dissemination no, na i-educate sila parte sa waste disposal including ang possible nga pag-ubra sa isa ka compost pit kay resort sila mo.
10: Pangayo kami pasensya sa amon nga dinduhan. Eh, wala kami. Wala kami nagabot sa baybay. Sorry lang yung sa tanan nga nagapumin sa amon. So, bunga din doon, kami sa insakto. Kagkabalo naman kami sa sala. Ay, sa takumin sa amon, tani di man kami nila pagbatamaan.
6: Kag-amoyad tong pinakaulingang balita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Aragon, Servisyo Patrol.

0: Sir, anong kinkwa mo sa bong?
1: Ang pinsan ni Mamang.
0: Si Mama mo wala na.
1: Why na?
0: Sang sano?
1: Sang nipo.
0: Ay, ti ano to mo last yan na na?
1: Oo.
0: So, sangga pa nga, tagsa nagdigan siya ginanggakuha?
1: Oo, siya pa nagkakuha.
0: Ti isang araw pa siya kagakuha, ano do kalipay gito?
1: Kalipay, eh, bakla siya doon kamangot ko katnapay, pero si kalipay, ah. Kaya, ang bala ko may araw pa kung ano sa biling, ano ko naman.
0: Ti doka, ano ginisim mo, eh? Doka importante, may value ginisim mo sa bunga kuha?
1: Kaya, amon pa niya, ano, kaya, para mano, eh.
0: Kaya nung gamitan mo, isang last nga kuha ni mama mo?
1: Para sa iya, ano ba lang, ikadwa nga siya. Eh, baka naman pagkaon naman, tipon-tipunan na mga magluto
0: din. Kaya nung imo nga, ano, mambal ni sa government nga ginatatap ka, may ginatagi sa ito ng mga senior citizens?
1: At eh, naku, ginawa, paslamatan ko kay sa gobyerno, nakubuloy ka sa among pinansyal sa Burial. Thank you again kay Mayor Gray, nga kakwa magkukupara sa among Burial, nakabulig-bulig. Sa DSWDA, sa senior citizen pa rin. Naku, muna isang nabulig sa pagpalubong sa kay Mamang.

0: Absolute, sa door. Kantanta sila happy birthday. Wala may maybe, ah. Good morning!
1: Good morning!
0: Ma'am, this is Dikag Barangay.
1: Hi!
0: Mang happy birthday kami kinanay.
1: Oh, thank you for coming. It's a blessing.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Abi blow, blow nice.
0: Uli ganto. Nanay, happy birthday! Alin sa City, Overment of Bacolod.
3: Wow.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Kag, tungod 100 years old ka, si Miss Grace ang DSSD, may aras ang gift sa imo.
4: Ay, tungod na ka kung to, ka 100, may hari ka ka. Cash gift.
0: Ilang yung cash gift?
4: 90,000 na lang, sir.
0: Kaya may tala nga na kuha. Bukas ang ginakuha mo dapat, 100,000 gift. Amo nang imo na ba itong total? Yay!
1: Oh, pakita okay. Na. Sabi na ikaw. Ang isa mo kakamot.
4: Ang isa mo
1: di nalipay ka? Wow! Di anong mahambal mo sa ilang tanan?
0: Sa family mo, pamangkot ko. Anong inyong prayer, God-wish sa kay nanay?
4: Good health, of course. And a few more years. She's a woman of faith. Until now, she still prays. Her devotion to her rosary and Sacred Heart.
0: Okay. Ma'am, ano ginagawa mo nagpapatan kay mama mo?
4: Take care siya sa amon. Eh, siyang gagmay pa kami. Kag-year, nagpa-eskwela sa amon.
0: Sir, way back sa gagmay, pag ano mga memories mo sa kailanay mo?
5: Ano siya? Kalaob lagi bla.
0: Hard work.
5: Hard work. Para sa family.
0: Ano yung mga batasan, values na feeling mo? Para sa inyo?
4: Iyang ang tatipan sa amon, ang pag-struggle niya sa amon kanya sa gagmay niya. Makatapos kami tanyan.
1: Nay, thank you, Gitsam, for all your hard work. We're all here because of you. Thank you, Gitsam.
5: Thank you. Happy birthday, Nay. Salamat din sa tanan-tanan. Palang kangin ako.
4: Thank you, Nay. Salamat din, ha.
0: Mami ka.
4: Nay, thank you again. Salamat.
5: I love you, Nay.

0: FM 103.9.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pasi.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamig kit, kaya wala ko gina-insomnya. Kag manamig man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag Santol Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santol Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
8: Santol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Darin, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo?
14: Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
13: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
14: Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santol Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: Nga, XFM, kid, how?
16: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Inami ang music, ah.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay,
18: wala ka lang music magkatapos bugtaw ka, blam. Mayarap ka sa mga balita, blam. So, nami, pagkita mga DJs, nalang kanya, blam.
19: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
15: may how kita pa.
19: Enjoy lang.
15: Nga, XFM, gid how.
20: Timo!
0: XFM 103.9.
21: Mga katropa, XFM.

0: pilot episode aton gibisita ang isa sa lugar nga aton nga nasugaan. Sa malayo na lugar, sa Purok Tuguran 1, Barangay Bakong, Sudan Sambago. Malapit isa ka oras ang biyahe maghalin sa Bago proper pakadto sa Barangay Bakong. Sa amon pag-abot, amo na kilala si Jody Samoy, 57 years old, kag 57 years mad, nga nag-antos na wala sa kuryente sa ila panimalay.
1: Ako gali, si Judy Sanggoy, 57 years old, pumuloy sa Purok Tuguran 1, Barangay Bakong, Bago City. 57 years man nga wala kami ka nasugan. Madulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namun kengke, iba na sulo. Siyempre budlay, budlay gidya, kay kadulom gidya ya eh.
0: Ginsaysay ni Jody ang kabudlayan sa pagpangabuhi kag paggawi sa sulod sang madulong nga panimalay. Masakit sa iya na makita ang lima ka mga kabataan na nabudlayan sa pagtuon sang mga estudyante pa ang maini bangod gaantos gamit ang kinki.
1: Mga kabataan, mabudlayan sa mga ila mga gadget, kundi indiin pa nagapacharge. Di karon may ari na kami nga kaugalingon. Di, siyempre, nalipay gid kami, nga nasugan kami, kag natuman, nga gin patindugan kami puste, kagada balay, may ara na kami nga kuryente, tagsa-tagsa.
0: Suno kay Jody, nilaman katuigang ilahangyo nga masugaan sila halin pa sang unang nga distribution utility. Sa sumong, si Negros Power mismo ang gilayon na nag-aksyon na mapatigayon ang pagtakot sa kuryente sa ilang barangay.
1: Pasalamat gid sa Negros Power nga natigayon kami nga mamahin.

0: Pasabudares, nadumduman niyo bala ang aton Lepus Power sa Yesa Barangay? Ini ang aton programa nga gahatag sa ngilaw pagpapremyo sa mga konsumidores nga naapektuhan sa scheduled power interruption. Sang Domingo, samtang gaupra ang aton mapisan ng mga linemen, ang maswerte nga barangay nga aton ikantuan, ang Barangay 40. Nagpahampang, nag-edukar, kag naghatag sang mga papremyo sa aton mga konsumidores.
1: Enjoy kami. Salamat sa pag-game sa Negros Power. Thank you sa TASA. Salamat kay nakalabuti sila. Nag-atagsabong sa papremyo. Salamat, Gid.
2: Ako malipayon na nagdaog ko sa programa Subong. Nagpasalamat ko sa Negros Power na nagpahampang sila dari Subong Adlaw.
0: Gani, mga konsumidores. Bantay-bantay. Basta inyo naman barangay ang among bisitahan ang aton Negros Power saya sa barangay. For Negros Power Patrol, Samar Tigala, reporting.

0: nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
1: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: FM 103.9.
1: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 73 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santhol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santhol Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santhol Plus Gold. Santhol Plus Coffee.

0: bibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Nga, XFM kid how?
13: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
12: Nga, XFM kid?
14: Inami ang music ah.
12: Nga, XFM kid?
14: Ay, kung nakalang music, magkatapos bugtaw ko, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sung amin, bigit yung mga DJs, nalakad, blam, blam,
15: blam. Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, gid how?
16: Dimo!
15: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Ba, na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog. Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit, patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Aisel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Samsung Plus Herbal Oil. Sister
10: Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod,
17: sa XFM
14: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng

0: itong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
7: Kumanda ka rin sa Centro. Kamsa Bullseye.
8: Depart

0: 103.9.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
1: Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isa ka pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabibigay sa mga
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Nga, XFM, kid, how?
16: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, nami ang music, ah.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya.
18: Wala isang konkretong asalan. Wala isang katumbas ng rason kung naka-X. Simply,
15: may how kita pa.
18: Oo, enjoy lang.
15: Nga, XFM, gid how?
19: Tiyo!
18: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold,

0: Follow us sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Suma sa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbibili sa mga bukika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain.
6: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upang tubig sa lawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
2: Sister Pain, hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
9: Nga, XFM, gidhaw.
10: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
9: Nga, XFM Kid!
10: Inami ang music, ah!
9: Nga, XFM Kid!
10: Ay...
11: Kula ka lang ang music, magkatapos mugtaw ka, blam, mayarap ka yung mga balita, blam, sung amin, pigit yung mga DJs, nalakad, blam, blam,
12: blam, blam. Wala asang konkreto nga sabat.
13: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
9: May how, kid, dapat...
13: Enjoy lang.
9: Nga, XFM Kid, how?
14: Timo!
13: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline. No.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sini Santhon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments, the decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler

0: na ako mag-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinusupon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
4: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: X F.

0: XXM, kid, how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ka mga balita, blam, sun, amin, bigit mga DJs, sun, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa kinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ko si Hazel Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isa ka pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang.
9: Tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Sa diary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang karamises na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: X

0: 7 opo dasi katropang
1: Alex.
0: Correct.
1: Ay, pa si Alex, siya kay steady.
0: Sa Rojas, samabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Genre
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel
0: Jan Ray. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Charmaine.
0: Ha?
1: Charmaine?
0: Are you sure?
1: Charmaine, ha?
0: Are you sure?
1: Oh,
0: final answer.
1: Final answer.
0: Noel.
1: Isa lang correct ko ba?
0: Isa lang?
1: Isa lang?
0: Oh my God, nakaisa ka pa. Si Rohon Takatane. Sige na, sa mga gusto mag-join, i-save nyo na amon numero para makasulod ka mo sa amon nga mga talawagan or sa amon nga XFM call and text line sa Smart and TNT subscribers.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431 sa Globe na 0915-8311-431. Open man natin nga social media subong nga wala naging swildo-swildo. Troy Tisoy 2.0. Ayun na, pigat. Pigado na sa buong.
1: Oh, pigado na si Meta.
0: Oo, oh, binubuhin na naging yung mga vlogger. Oo, oh, mag-apply na sila sa SM. Maobra na sila. Mag-apply na sila, no? Nga may araw naging sila blessing monthly income.
1: Monthly income.
0: May monthly income sila sang una-una, sang kasagsagan pa sang Facebook. Pero,
1: yes.
0: Subong kay ti, nagpulupigado na.
1: Ti, imagine na bala kung pila ka million ang gina... Ano?
0: Hingin na.
1: Ginasilduhan ni Meta.
0: Agamay lang na. Galing kay si Facebook. Subong yung negosyo yun agad.
1: Amo na gani.
0: Amo na yung balanta ka mo. Nga sang una patani nag-YouTube ka mo.
1: Ayan.
0: Kay siyempre nagpabarato na magsweldo si Meta. Hindi maglayo-layo si YouTube. Magpabarato naman na dumi-dumi.
1: Mangulikta mo na sa commercial mo.
0: Ang phone pala programa ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Amon gin kape kay ina mo na ha. Magluta tayong collagen sa magusto magwapa gwapo, mga kape ka ng LT ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprior sa nari sari nga balatian. Mag Santon Plus Gold na.
0: Ang tanan ng Yes 12 product si Boss Rem sa mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Philippine Standard Time, it is now 28 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: 48 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Balik na sa phone, palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang imo immune system pinaagi sa pagtumala sa Santon Plus Vitamin C.
0: Mahal ka mo sa mga Yesol products sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaga, may nag-message, nag-comment sa FB Live, Troy Tisoy 2.0.
1: Ano ko no?
0: Mayong gabi, Troy, daw pabo mo na si Dolphy.
1: Hindi niya mo na iyang
0: unita. Ano, ano, ano, ano, ano?
2: Jackal ka, jackal, jackal ka,
0: hindi ah, salala yung muna. Sakto na kitong ako na una.
1: Ano?
2: Takul, takul, takul, takul, takul, takul.
1: Siya yun sa bata ganyan, sa babae.
0: Ano?
2: Jackal, jackal, jackal, jackal.
0: Ginsugdan mo, gidari mo ay. May papakot ko sa imo, ha?
1: Ano?
0: Ha, may papakot ko sa imo.
1: Ano gani?
0: Ogsaran ko sa Iloilo, ginlibutan sa ngalayo. Sabat.
1: San termo?
0: Oh, iban pa. Ogsaran ko sa Iloilo, ginlibutan sa ngalayo.
1: Ano na ya ko, Noya?
0: Ogsaran ko sa Iloilo, ginlibutan sa ngalayo.
1: Nang Candelaria?
0: Bibig, dila.
1: Na, ah?
0: Ha?
1: Dila! Dila ang kalayo, da?
0: Ang kalayo, baw! Ang nga, ton bala nga sungad, bala, sobra pa na sa kalayo kung makabuga. Makaguba pa na gano'y pamilya, chismis!
1: Daw pa lang, pataw.
0: Ah, baw! Ah. Daw ikaw pa naka-chat GPT, ba?
1: Amo nang bunga sa mula. Bunga sa mula field do.
0: Guys, pwede na makatawag XFM call and text line, Smart and TNT
1: 0912-0076-793. Sorry, what? 0912-0076-793.
0: Tag, pwede man ka mong katawag sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hi, caller. Good evening. Oh, ngita, ano? Signal.
1: Oh, signal. Signal mo.
0: Mayong gabi.
3: Gabi.
0: Pangalan?
3: Papapela.
0: Ha?
1: Sino?
3: Papapel.
0: Papapel?
1: Papapel?
0: Oh. Hindi kayo mag-try-try magpapapel di, ah.
1: Ang okay.
0: Kayo madunot kayo di salmon. Taga diin ka?
3: Sagay,
0: ah. Din sa Sagay?
3: Proper.
0: Ah, Kalapad sang proper, may poblasyon 1, poblasyon 2. Din ka da?
3: 2.
0: Sa din sa 2?
3: Sa
0: dos na. Ah, sa diin ah. Gaya kami purok ah. Dasig!
3: Wala, nakikitang pa.
0: Ah, Why kuya labot yung kilala, hay taya.
1: Nagali ka ba di intra ko, hindi ka malama pa kilala?
0: Amo man!
3: Ah?
0: Kilala, hay kami gaya ni Marcos. Uy, sa ganit labot sa ako, ikaw pa.
1: Amo kaya yan. Kilala, hay man kami blan ni Donald Trump.
0: Din sa poblasyon dos, dasig!
3: Karado ah.
0: Ah, taga Karado. Tultulan mo, Dol?
1: Diyan ang Karado.
0: Araw ba lang MDM College? Ah, bala malabyan mong kubakulot ka sa ulunan tagamay. Okay. Pila na edad mo, Papa Phil?
3: Gamboy na 50 ah.
0: Ah, ala. Nakabata pa siyong tingog ah. Oh. Nano ka man? Wala ka man ginsumpa sa mga duwinde.
1: Kama-kama.
0: Hindi ka man.
3: Sa firme ka nakaturpo.
0: Amo na iya.
1: Amo na iya.
0: Kapabi ko na doon po ito. Hindi man nakaturbo.
1: Bebe, bebe, palapit. Bebe kay kapon ko, be.
0: Nga ang nga naka, ano, nakadumdum nga mag-join sa program naman ni Dolpo.
3: Hindi na namin. Alam ko kay Way naman ko sawa mo.
0: Uy, subong bala. Kami na lang din nabilin nga tenant sa building.
1: Oo, oh, e bala.
0: Dolom ang sa pihak nga kwarto.
1: Te, ano plano mo?
0: Hara sa mong yabi, Dol.
1: Wala.
0: Hindi ko lang,
3: mano,
0: hindi ko lang pagbutang
3: mano, electric fan, ha? Malong pagtapa po?
0: Hindi ko lang pagbutang electric fan.
1: Nga aman?
0: Ha? Para ma... pamalason gid ka mo?
1: Mainit.
3: Ano sila? Pamalason kayo pala sa tarong
0: sindihan, sindihan ko lang sing ano, sing katol.
1: Ha?
0: Katol lang yan. Wala yas ang electric fan kag wala abri-abring bintana.
1: Bisan makukang pa.
0: Huwag ka na asawa, Papa Phil?
3: Wala.
0: Nga man, di na asawa mo?
3: No, wala may asawa eh. Di.
0: Gani, di na gani. Subong.
3: Ah, ato na to sa ila.
0: Ah, ginuli mo?
1: Umalis nang walang paalam?
3: Nagpuli, taga.
0: Ah, nagpuli, taga din, ah.
3: Maulod.
0: Ah, ginpapuli mo man, wala mo ginpunggan?
3: Hindi, mamputugong.
0: May mga kabataan ka mo?
3: Yara.
0: Pila bilog?
3: Ah, lagko na, may mga pamilya na.
0: Ay, oo. Piso mong ikaw na lang na isabilin sa balay nyo da sa Karado?
3: Oo.
0: Ano tuyo mo mangita ka na sing ikaduha kaya wala naman tong una.
3: Kasi ko may ara.
0: Kilala ko gani bisan may ara pa nangita na.
1: Amo ko dyan.
0: Iambal ko kung sinungalan niya.
3: Pwede ba si kilala ko man
0: ha? Ha?
3: Kilala ko man ha.
0: Buta chismoso ka man gusto mo nung balan. So okay lang, okay lang ayhan sa imo nga asawa nga nauna nga ano nga mangita ka na si bago.
3: Ano sige. Ano lang ng itlog ko? Kumuson?
0: Ate, wala man na iya. Depende sa imo kung ipakumos mo kung ikaw
1: ma-
0: nga masarangan mo kung ikaw makumos matomato sa itlog mo. Aw.
3: Masarangan ko kalaw ay.
0: Yung testing ko gani kung kumos itlog ko na punuran ko mo. Hindi gali pa nami.
1: Si ano gusto mo? Ako na lang?
3: Ano? Basi ko matamaan?
1: Ah. Hindi ah, kabaluman ko naman pa hinay-hinay ah.
0: Daw sa siniguro nga hugada, daw makapon kagiguro kong kumaagyan sa sunga di Dolpe.
1: Te?
0: Wala ka man nahadlukan nga makapon ka?
3: Matakapon pagay ko katatlo kabisis kung may arat.
0: Sige be, ari ay may papakot ko si imo ay. Ano ko nung isda ang nag-i-star sa duta? Sabat?
3: Umot tayo, may kuna
0: yan. Okay, Udol. Ano nga isda ang nag-i-star sa duta?
1: Penguin? Bigo. Eh, ano mang gali?
0: Karon ah, yambal si imo. Sila edad na pangita ang mga babae, Papa Phil.
3: Busim lang, 40 pa 50
0: ah. Describe yan ay mga galingon, basi may mga tagasagay nga mga uyab nga para sa iyong pangidaron. Ganiman. Why not, di ba? Dasig pang kit anay nyo. Oh, describe yourself mo, no? Pila?
3: 5'6 ang height.
0: Taas, okay. Tapos?
3: Medyo dako ang baga.
0: Dayon?
3: Medyo dako man ang buli eh.
0: Ah, di gusto mo ibuli bar? Para magamay man? Dol, gabuli bar? Gabuli bar ka, Dol?
1: Ha?
0: Gabuli bar ka man?
1: Testingan ta!
0: Dako buli, daw pato ba?
1: Ano pagid?
0: Ano pagid?
3: Ah, chinito.
0: Ba? Chinito?
1: Wow.
0: Moreno, puteon?
3: Moreno.
0: Moreon. May work wala?
3: Ara.
0: Ano work mo?
3: Tractor operator.
0: Wow! Nagapang aradong animal.
1: Eh, saan mo ko aradohon?
3: Maya mag-arado ah.
1: Ang muna ganyan pa, mangkot, saan mo ko aradohon?
0: Basi arado lang dapat combination. Ayan, hindi lang kay silinga kabalo ka mag-arado.
1: Correct.
0: Kabalo ka man ganyan mag-ano, Dolph?
1: Ha?
0: Ano ula labot na kabalo ka mag-arado? Kabalo ka pagid mag...
1: Mag-ulol?
0: Mag-brutsa.
1: Ha?
0: Amo na. Hindi kabalo ka man, ayan, mag-brutsa. Kay kung nagambal kang hindi ka pa kabalo, pati singan ta kay Dolpo kay isagid niya sa burangos niya.
1: Amugid.
0: Na-try na nga ginsagid-sagid sa burangos? Gusto mo matry?
3: Damol sa burangos eh.
0: Ba? Ay tait ni balang iya nga burangos mo, nagaputi-puti na ni gani oh.
1: Kung amo na kagi karabo.
3: Kaya kaya ang sabo, wala mo na burangos.
0: Hindi ha, Arabo.
1: Arabo.
0: May edad ka naging mantood. Ano na to na pangita mo si sa kababae? 40? Asa pila tong edad?
3: 50 ah.
0: 40 to 50 years old. Balo, balo basta patay, may, balo buhi.
3: Basta may bulanan.
0: Ba? Bulanan nga, ano, nga bisita?
3: Pwede man may binuran, pwede man may bulanan.
0: Wala na na, guro, kay 50 plus na lang mo, no?
1: Bulanan, guro nga, Swildo. Te?
3: Saan wala bulanan? Kung pag-intaktuan ay, okay lang.
0: Ba? Sige, damo taga-sagay, subong, ano mo? Mga single hello mom naman subong baladol.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, siyempre, wala na sila ga-intra dere. Nagapamati lang na sila kung sino manawag. Perfect. Kaya rin si Papa Pil. Laban-laban siguro. Manugid man si Papa Pil sa ato kung may matigayon siya.
1: Oh, correct.
0: Papa Pil, no? Update mo kami.
3: Oo.
0: Isugid mo sa amon kung sino gabiga-biga, ha?
3: Sige.
0: Sige. Biguay na tasubong ha.
3: Ayos ha.
0: Ah, sige, ano number mo? 09?
3: Ara sa ano?
0: Ah, ako na lang malawag?
3: Oo.
0: Amo ni ang 0909?
3: Hmm.
0: 135-8178. Liwat, 0909-135-8178. 0909-135-8178. Klaro-klaro, signal na munda sa karado ba?
3: Oo.
0: Mayo, mayo.
3: Kalagabong ka dito eh, kadagabong.
0: Very good, kay XFM na yung mugi na pamatian. I-maintain lang agaan ka namon radyo, basta isugid mo sa amon kung sino nga taga-sagay ang nangilala si mo.
3: Wala kong di radyo.
0: Wala radyo, tapos nagpasigabong ka na.
1: Gani.
0: Skartihan mo naman kami. Salamat, Papa Phil. Thank you, Ged. Maying gabi. Sige, bye-bye.
1: Gapasigabong ko, no?
0: Oh, sige na, Dolph.
1: Ano na to?
0: Ano na to? Ano nga isda nga nag-i-star sa duta?
1: Penguin gani.
0: Animal. Hindi penguin, ah.
1: Yan ang manggali.
0: Ha?
1: Ano?
0: Bulan-bulan.
1: Anong bulan-bulan? Hindi ko na kilala.
0: Ah, wala. Ano lang ang kilalaan mga isda?
1: Basta isda, hindi mo ko napapamangkot doon. Kaya nakilala ko lang na yung sap-sap.
0: Oo.
1: Bangros, tilapia.
0: Oo.
1: Dalagang bukid abi.
0: Ang itsura na isang bulan-bulan daw, ano na siya? Daw isda gid siya.
1: Kaya ano itsura?
0: Daw tuloy nga medyo dako-dako lang siya sa tuloy. Oo. Amo na siya ang bulan-bulan. Ano man, mamangkot ka pag ikaw anong iyang English na sa bulan-bulan?
1: Moon.
0: Mayo balano. Oh, isa pa paget.
1: Oh, ano?
0: Grabe daw, lagi kami nasabatan ng mga tsakto ba? Ari, masabtan mo ni. Ako may migo. Ako may isa kamigo. Upod ko, bisan din kami makadto.
1: Landong mo eh.
0: Ha?
1: Landong?
0: Are you sure?
1: Yeah.
0: Sulitan ko ha.
1: Oh.
0: Ako may isa kamigo. Upod ko, bisan din makadto.
1: Si Dolpe? Ate, ako, ako.
0: Dinday mo nga yung tsakto nga sa bat. Ang lando mo kung si Dolpe.
1: Si Dolpe na lang ko.
0: Correct, correct, correct. 3 minutes after 10 o'clock, wali pa ang phone, pal. Opo nyo si Katropang Droid.
1: Kansutol bilang ka.
0: Yung phone, pal, sa XFM, Katropa mo.
1: Exactly.

0: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
1: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Centum Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Centum Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 20 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Aray,
2: ano?
0: Aray, uyati akong ikog kay masalom ko. Uyati ikog ko kay masalom ko.
2: Pantahat.
0: Uyati ikog ko kay masalom ko.
2: Amo?
0: Ikaw na yan. Uyati ikog ko kay masalom ko.
2: Bot, ano na yan?
0: Luwag.
2: Ah, okay.
0: Teka pa rin ang phone palobod niya si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Sandon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar sang Sandon Plus Herbal Capsule.
2: Kag, ginadulong man sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang Yes 12 products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-join, kita Singapore Pal, XFM call and text line, Smart and TNT.
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ano ni siya ang dagat na ginputos ang langit?
2: Yahoo! Pacific Ocean!
0: Ano? Ang dagat na ginputos ang langit?
2: Lumpia?
0: Matagoklo.
2: O ano?
0: Isa inika. Prutas.
2: Kabugaw?
0: Ha?
2: Kabugaw?
0: Nga may tubig.
2: Kwan e ng sandiya? O diba?
0: Dagat na ginaputos ang langit. Sabat!
2: Sandiya gani.
0: Lubi. Diba? Diba ang sulod sang...
2: Dali, langit bala. Ano kahit pa mangkot mo?
0: Dagat yung putos ang langit.
2: Okay.
0: Diba ang sulod niya sina puti tanan?
2: Oo.
0: Di may tubig siya gani. Dagat ng tubig. Di kung ara ka sa sulod magtangla ka puti tanan. Di kung di daw langit, lubi.
2: Okay.
0: Lubi buli. Line number one, good evening.
3: Good evening.
0: Good evening. Pangalan?
3: Sir Raymond Liwak ito, Troy.
0: Ano naman, mangayo ka naman i ano, ipabulong sa imong ano? Balapian.
3: Ano lang ko dad sa mga Troy.
0: Sige, mamati kami. Go ahead.
3: Ka-ubis, nagdangap ko dyan kami, may gusto ko maka-ano, makasita liwat kay ano, may pamilya man ko, pero daw katas nga araw, di nasa Pagpuel.
0: Hindi kami kainchindi, tatlo nga ba magambal, liwat-liwat, from the top. From the top, pinahinaya lang ang maintindihan ka, liwat. Nagdangop ka sa among program kay gusto mo makakita.
3: Troy.
0: Tapos?
3: Ay, may pamilya man ko daad, kaso lang, ora sa ora matanda ka sa pagkod mangyana po na mga ngayon ko nang nakabulit nga si Katoon ano ko mga kapilit ko
0: Dol, pwede tanong
3: ako magdata
0: pwede tanong pa ulam yung mata Dol ako, isa may mamata ng isa ang jade stone mo bala pero ano nga ambal sang doktor sa'yo mo makakita ka pa no kooperahan
3: dana ba ang
0: pila ka percent pamati bala? Pila ka percent nga makakita ka kung maoperahan hambal sa doktor?
3: Ang manatro yung 85%.
0: Ah, pwede no? 85% ako chance sa iyo. So mga pila gastuhon mo para maoperahan?
3: Ano naman, to yung mga 17,000.
0: Gamay lang ano? May Gcash ka?
2: sa 70 sa 70
0: sigurado ka sigurado ka 17,000 lang
2: 17,000 lang
0: ano script lang na script may script lang ang doktor nga pag-upara
3: ano Troy ang lens Troy ano 85 ang lens Troy isang mga ang lens sa
0: ah, lens script,
3: ano,
0: eh, no?
3: Ang katarata
0: ah kay may katarata wa ang so, script lang na script di ba ho ti okay na 17,000 hambal ko gani si imo di ba gin hambalan ta ka nga ma adto ikaw si LGU kay balaan na nila kung ano ang gamay lang na iya kantidad ang 17,000 da ang iban gani libre gani la operasyon sang tagpila ka mil imo 17k lang kaya na oh ang ano
3: nagagusto mo sa LGU Troy kasi ako nagagusto sa LGU biniskaso kasi ano wala ko tumi mo ay istasoon ko man wala ko isa lang may mo ay ano hindi ko kita hindi ko manang kundin ko magto Troy
0: huwag nga kita may masaligan nga relative mo aw
3: hindi daw ko pabaya mo sa Troy
0: di ano man ang gusto mo matabo kami ang maalalay sa imo Dolpe, kabalo ka mag-alalay ni sa iya.
2: Pangita ka dyan sa imo nga masaligan.
0: Ikaw na lang nga, ako ni hatag ah. Ikaw na lang ako ni hatag sa iya.
2: Ha?
0: Paupdan mo sa.
2: Di na, taga di ini siya haw.
0: Taga antiki, pero pagkatuon tao mo sa pututan. May ba si Meto man naturo? Ha?
3: Sa aklan na Troy, ang ano Troy, ang operasyon ko Troy.
0: Nagkakaguba ba lang amon format sa amon program kaya ang imo bala format panawagan.
2: Panawagan?
0: Oo, nambal lang man na namon si imo kung ano imo brahon. Kung sa amon ka magdangop, ano man ang abi amon may bulig si imo kay layo ay man kita. Pero kung hambalano naman niya, kung ano nga mga diskarte imo pagkakaduan, na hambal naman namon si imo sa nagligad. Ti, kung magamon ang plasada ang pamilya mo nga hindi mag-bulig si mo, sino pagit bihin mo palapitan? May ara pa?
2: Hindi gani mag-bulig si mo, ang pamilya mo.
0: Oo. Oh.
3: Sa ano, Troy? Sa San Ramino, Troy, ang sa isa ko, Troy.
0: Oo, oh, manawagan ka na lang. Amo na lang na. Oo. Oh. Nawagan ka na lang kay nag-line up ang nagapangita sing uyab ang imo abi pang ano ni mo pang public service announcement service, announcement so ang imo brahon ang manay panawagan mo tayong pamilya San Remio basi ka pamati sa XFM Antique nga kung pwede ikaw da kadtuan o sige na gamita ang amon nga platform para mabatian kanila go
3: sa kaisa ko lang kung may barangay sundalan sa Ramio kung gapamati ka man kasalanan ko lang sa pang pag-assist mo kanakad para sa operasyon ng mata ko
0: wala man itong pangalan pakaisama lang to iamba lang ngalan na no man isa yaman
3: si Kim nga Basingsio
0: okay Kim Ara na, nanawag na sa sa'yo mo, okay na na. Oh, sabta na ha. Salamat, bye-bye. Oh, siya na na, okay na. Tawag ang iban sa mga gusto mag-join XFM call and text line.
2: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. Dalaga pang luya, makudaya mag-amuni aton caller.
2: Gani man.
0: Gusto naman tani magbulig. Kaya, wala man ta maibulig da kaya hindi man ta tong palapit sa dali lang gina ideyahan pro.
2: Gaston wala man kami blaga sila nga ganda na look kami. Pero ti ang format sang amo niya nga program hindi niya public service.
0: Program gid ba?
2: Program. Program lang ba? Program.
0: Silent R.
2: Kabalo ka tigil lang ang British, kuya.
0: May R syndrome ng RAR.
2: Ang mga British, bilang gina-drop na nila ang mga R.
0: Hari, ayaw pa pa ko to siya, mapaktan mo ni siya.
2: Ano?
0: Kay daan-daan na ni. May liog, pero wala sing ulo. May lawas, pero wala tiyan.
2: Stick bread?
0: Stick bread? May liog pero wala sing ulo. May lawas pero wala sing tiyan.
2: Ano na ako niya?
0: Liwata?
2: Liwata? Clue anay ah.
0: May liog siya pero wala sing ulo. Oh, may lawas naman siya pero wala sing tiyan. Clue?
2: Oo.
0: Yung nakaptan mo na siya perm eh.
2: Ballpen?
0: No.
2: Nakaptan ko pirmi.
0: Yes! Big yes! Hindi ba lang magtulog sa ako? Malisyoso ko na. Pag magbalik ka, tingali sa akin, kabalong ko ba binastos sa manisa mo?
2: Na madulaan ang kalimanin mo ba?
0: May liog pero wala sing ulo. May lawas pero wala tiyan. Ini ang ginakaptan mo per me. Kung magnaog ka.
2: Basto.
0: Wala ka man ka baston.
2: Hagdan eh. Yan manggali.
0: Ini isa ka butang. Additional clue, isa ka butang.
2: Nga ginakaptan ko kumanaog?
0: Oo, isa ka butang ginakaptan mo kumanaog. Ilabi na kitong suguon ka. Para na damo daw na clue ha?
2: Ginakaptan ko.
0: Oo. Kung suguon ka pag magpanaog, eh, nakaptan mo na siya.
2: May li...
0: Oh, piktanay ta!
2: Hindi na ako.
0: Piktanay ah!
2: Kwarta?
0: Ah, hindi ah! Wrong! Oh, last! Kay ambal ko ang sabat.
2: May... Ginakaptan ko.
0: Ginakaptan mo magpanaog, labi na gitong suguon ka.
2: Ano na ako, Noya?
0: Siret?
2: Oo, ah.
0: Butin liya.
2: Layo.
0: Layo man! May liog ang butilya. May tiyan ang butilya. Ah, may liog ang butilya pero may ulo.
2: Wala.
0: Okay. May tiyan.
2: Oo eh.
0: Ha? Di man dapit ang tiyan sa butilya.
2: Konservisan ni grabe.
0: Palusot ka pagid, ha? Ari pagid ay. Sige pa?
2: Sige ah.
0: Okay. Dahil lang. Dahil lang ah. Oo, oh, matawag. Tawag lang ka mo ha. Kaya ginapagitaan ko pa si Dolphy. Are, kahoy ni siya pero wala gamot. Pero nagkasaka, bababaw.
2: Kahoy?
0: Kahoy pero wala gamot. Pero nagkasaka, paibabaw.
2: Ang kalot?
0: Kahoy ni siya, pero wala sing gamot, nagasaka, mababaw.
2: Ano na ako niya yung klase kahoy?
0: O, oh, si Red?
2: Oo, ah.
0: Ha?
2: Oo, ah.
0: Ginahambal ko lang ginapermi, eh. Eh, nagamit mo na siya kung mag-brutsa.
2: Brush?
0: Ginagamit mo siya kung may brutsahon ka.
2: Bigote?
0: Correct, correct. Correct. Ginanglan mo po yung damo-damo, kluya na. Ano ni siya? Dapat sabton mo dahil niya. Dapat tag-isan lang tayong kaklo ako ni yata.
2: Ito kalayo, malasagi mo nga mga...
0: Tsakto man na, kagatubo man ang bungot. Wala gatubo, aw. Gapasaka.
2: Gapasaka.
0: Ang bungot, wala gatubo. Nga gapasaka, di ba la, paano na karoon magwa ng bungot kung wala nga saka?
2: Di nga bungot. Pwede ka pa, gapaan mo muna ayaw. Te?
0: Ari o, abuhon ang color kung buhi. Orange naman kung patay. Patay pero manamit. Abuhon ang color kung buhi. Orange naman ang kolor niya kung mapatay. Mapatay siya pero namit.
2: Sudan?
0: Oh, okay na lapit na. Sudan na siya.
2: Sudan gani.
0: Sudan gani. Ano nga sudan?
2: Nga prito?
0: Ha, pwede. Ginabutangan sing ano soft drinks para magnamit pagit. Para mag gumamo na magkaon.
2: Hamburger.
0: Hamburger. Nasudan mo hamburger?
2: Ha?
0: Nasudan mo?
2: Nasudan kaya hamburger yan?
0: Hipon. Sakto, sala.
2: Or Pasayan?
0: Oo, oh, pwede. Te, okay na?
2: Okay na.
0: Dugang pa?
2: Hindi na.
0: Karoon naman ah.
2: Oo.
0: 34 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palaupo niya si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo!
2: Exciting!

0: umaga kag likod sa pagbiyahe. Ano kita nga mga driver, mag-inom isang Cystepain.
1: Cystepain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cystepain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Foodie Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanthol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhol Plus Gold at Santhol Vitamin C, the alkaline vitamin C, at samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santhol Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.

0: 53 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Nakibot.
0: Ari ay. Balay ni Troy, isa lang ang haligi. Sabat. Balay ni Dolpo, isa lang ang haligi. Ang balay ni Dolpo, isa lang haligi.
1: Klo, abe?
0: Ha?
1: Klo?
0: Makaon siya kung makita mo sa mga lasang-lasang ilabinagid kong tuwing umuulan.
1: Uhong?
0: Ay! English?
1: Mushroom.
0: Correct. Aray ay! Sing-sing sa kulumag ko sang gabi naghahatag sing kasanag sa hindi makita ang adalan.
1: King-king?
0: Lapit na lang. Lapit na lang.
1: Flashlight?
0: Lapit na. Pit na again. Sabat?
1: Flashlight gani.
0: Wala na iban?
1: Flashlight ah.
0: Ha?
1: Flashlight.
0: Bulan. Ayong gabi, line number 2.
2: Ganjan niya, Troy. Ako na lang ito answer sa uhong bulang, ano bala, Troy? Ang balay nga isa lang haligi.
0: Oh, aray, may pamangkot kami sa iyo mo, aray. Ay, plane track again, ha? Tagatiin ka dyan?
2: Tagas, kapila.
0: Ha, Isabela. O sige, plane track again, ha? Te, wala.
2: Isa sa bilog, haligi, Troy. Ang sirang ko to, Troy.
0: Hindi na, nasabat na to. Nakatag na kumiyari ko di iban, ah. Ready ka na?
2: Oo,
0: gani na. Sabat na gani, Ari ay. May pamangot ko si Imo. Oo. Oh, tubig sa banga, hindi masaluman sang isda. Sabat? Tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda. Sabat?
2: Ang lahat naman tubig, Troy mo. Hindi naging talaga yung isda, Troy. Kinaubas, Troy, ang tubig.
0: Ano gani sabat mo? Tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda. Dolpo, nahambal mo na ni Kaina.
1: Kasilyas?
0: Hindi, nahambal mo na ni Kaina.
1: Sige naman.
0: Oo, oh, nahambal mo na ni Kaina. Pero ginlain ko lang, tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda.
1: Klo, abi?
0: Ha?
1: Klo?
0: Color green siya.
1: Green. Lube?
0: Tagalog?
1: Coconut.
0: Tagalog coconut. Correct. Oh, ang sabat, lube. Boko, coconut. Ha, amo na siya ang tubig sa banga, hindi malanguyan sang isda. Te, isa pa? Isa pa?
1: Oh, ako naman papapakot, ah.
0: Oh, ikaw, anay. Oh, sino yung mamakoton? Ako, kung si, ano?
1: Dua ka mo,
0: Jan-jan.
1: Ah. Oh, sige, si Jan-jan ah. Una, sabat.
0: Oh, sige, ah.
1: Oh, anong ara sa akon nga ara man sa imo?
0: Kadamo. Ha oh, si Janjan ikaw ano yung una diyan sabat.
1: Sana na yang sabat sina.
2: Ang ara sa imo ara man sa akon?
1: Oo.
2: Tubo.
1: Ha?
0: Tubo.
1: Tubo.
2: Oh.
1: Sala. Sala gani.
2: Ara man sa akon.
0: Tinga kadamo, kadamo na ya para reuse man lang ta kay ti lalaki, kalalaki makami damo kami nung sabat da.
1: Uy, sabat lang bala, ah.
0: Ha?
1: Sabat lang bala?
0: Liwat, anong ara sa imo nga ara man sa amon?
1: Oh, anong ara sa akon nga ara man sa imo?
0: Kadamo, gani sing sabat.
1: Ano gani?
0: Budlay-budlay man, hindi man na... Okay, kami klo.
1: Klo?
0: Oo, ah.
1: Ara na dasa sa tinaga nga na, ah.
0: Mm, sis, kabudlay sang klo mo. Akon gani, may color gid gani. Ginambal ko pa gani nga nasabat mo na. Oh. Iban ba, duga ka.
1: Ara na na gani sa tinaga nga na. Anong ara sa akon nga ara man sa imo?
0: Pag hindi ko mga kadlaw na sang sabat mo, makatilaw kagid sa akon, ha?
1: Hindi nga makadlaw kagid, be.
0: Isa ka kasimana, hindi ka mag-duty, ha?
1: Oo, ha?
0: Okay. Oh, sirit.
1: Letter O, E? Be?
0: Anong...
1: Ano nga ra sa akon, nga man sa imo.
0: Oy, letter O. Oy, ang sa ano bala? Ang sa hiligay nun bala, wala ginadaya bala proper nga ano, A-I-E-O-O. Kay okay, ang gani. Imo pwede na obrahon sing yo. Ang oo pwede na obrahon sang o nga wala sing yo. Ang mo
1: ganyan spelling mo.
0: Hindi ah. Wala iya perfect spelling sa ligay nun basta
1: hindi,
0: when it comes sa o kag yo ah. Hindi na iya.
1: Okay, hindi ang di mamaperde iya.
0: Ang imo tani pamangkot.
1: Ano?
0: Ano ang may ara, anong parehos nga ara sa tawo ara iya o ginaiya kay tawo tawo
1: amo na gani ang pamangko
0: te ang imo ya hindi tawo mo anong ara sa akon nga ara man sa imo
1: te
0: te
1: te
0: ang o bala sa amo na iya pwede na iya may islan bala yo oh patas patas ay hindi chakto ya sa bat
1: hindi na so perdi te insakto nga ako nga pagula si mo kagina ngayon agad mo ba perde
0: hari hapos lang ni para sa inyo nga doha ha Migo dyan dyan kabayo ni San Juan hindi mga kaon kung hindi sakyan sabat
2: balingan
0: ha
2: balingan
0: ha
2: balingan
0: lapit na
1: eh kudkuran galingan, galingan mo galingan. Kudkuran. Ang galingan niya, ang galingan niya wala man lagi nasakyan.
0: Tanda sila, kabalugin sila ba? Nakaano ka mo ha? Naka-score ka mo ha? Ariyo ah, isa pa gito, apos-apos pa gini ha. Ariyo, kung hampangon mo, naga-tiklop ni siya. Kung pabayan mo, mabukadkad. Oh, eh dyan-dyan, sabat.
2: Sayong.
0: Ha?
2: Payong.
0: Ano, ano, ano?
2: Payong, Troy.
0: Payong. Okay, payong ko ni Adolf, imo.
1: Kung hampangan.
0: Kung hampangan mo, nagatiklop. Kung pabayaan mo, gabuka siya. Yung matumato lang siya buka, liwat.
1: Uya-uya?
0: Correct! Dyan-dyan, wala ka huya. Wrong ka. Goodbye. ano na tong update sa mga love lives ang pag-plug mo nagligad?
2: Why good?
0: Oh, sige, plug na sa iyo number. Go.
2: 09-09-055-11-85
0: Isa pa.
2: 09-09-055-11-85
0: Okay, salamat. Bye-bye. Ari pag-idolpay. Tanda si Mugali Adolpia. Kung nagalakat ang iloy, nagakamang ang mga anak, sabat. Kung nagalakat ang iloy, nagakinamang ang kabataan.
1: Ang nayon kag ang iya bata.
0: gusto mo klo?
1: Ano?
0: Basta ginakaon mo ni siya.
1: Ginakaon.
0: Kung gusto mo maging healthy. Kung gusto mo maging healthy, kakaon ka ni. Sabat.
1: Ano nga pagkauna iya ko nuya?
0: Nagalakat ang nanay samtang nagakinamang ang mga bata.
1: Sandiya?
0: Ay, lapit na! Lapit na!
1: Ate?
0: Liyo na siya dito sa sandiya.
1: Sandiya?
0: Dalian na 1.
1: Melon?
0: 2.
1: Sandiya eh
0: 4 5 6 7 8 9 kalabasa
1: nga naman explicar ah
0: sige explicar ko ha para fair sa ako sa imo ha nagalakat ang nanay syempre nanay siya galakat samtang galakat ang nanay, anong gakatabo sang kalabasa, di ba naga nagabilin sa mga bunga niya sa iya nga ano? Sa iya nga sanga-sanga? Correct, wrong.
1: Tiya mo man ang sandiya.
0: Kalabasa bi ako niya.
1: Tiyang botibla. Wala kita di dangitan.
0: Four minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phoneball. Opo nyo si Katropang Troy dito.
1: Mga palagpan. Akala ako naman si Dolby lang.
0: Nagmamati ko sa phoneball. Drinkin lamang sa inyo paboritong istasyon ka na gabi. XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako'y sa call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na

0: mag-supplement from it.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Zero ka, Gi.
1: Oo, ah.
0: Zero ka, Gi. Okay, bugtong-bugtong again. Masige ka pa?
1: Depende sa imo.
0: Pero sa mga gusto maging tapoy, dila ka mo kadaya, lalingawon ka mo, anay namon, while gaulat kami sa inyong atawag. XFM call and text line, Smart and TNT.
2: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. This is brought to you by Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Kag syempre pinaka the best ining soft gel capsule para sa aton nga ikaayong lawas.
2: Mag Vision X Plus na kamo kun nagakarap-karap ng inyo pananawan.
0: Sarama Bakal, ang YesWell products sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ang ano ya, ang naga sinalambit ang dila, anong ipatumar?
2: Motomaka. Pwede man sa motomamoy.
0: Inaula, asa mo umaa. Okay, bugtong-bugtong, while waiting sa caller. Layo sa masakit, lapit sa igit. Sabat!
2: Iambot ano na
0: yun. Ginpost ko na nga sa akong page, bro. Na mo nakita?
2: Na daw na basahan
0: ko na. Nung sabat?
2: Lo, ah.
0: Ha?
2: Lo.
0: Yun na inom, eh.
2: Yun na inom.
0: Layo sa masakit, lapit sa igit.
2: Sabot!
0: Nainom gani?
2: Soft drinks?
0: No. Isa, ano, isa, ano, isa ka ano, herbal ano, nga ilim nun ah. Dali!
2: Daya tabs?
0: Daya tabs? Ha, kay patigahon niya gali. Sabat! Sabat na? Masabat na ko?
2: Oo, sige ah.
0: Tuba. Tsakto, di ba? Nasimpunan mo na nalain nga pagkaon. Gakutoy na yung mutsyan.
2: Labi na gitong talaba?
0: Ha? Tinga nga may isugpon ka na si Ambal ko. Wala mo napaktan nga tuba gali.
2: Ambal mo tuwi kang ginaya, herbal?
0: Pindili herbal, ha?
2: Tuwain.
0: Oh, halina ya bala sa ano? Halina ya bala sa ano?
2: Sa lubi.
0: Sa lubi. Na. Oh, are ay. Mera ka wala.
2: Ito wala ko sa bong ah.
0: Wala ka sa bong? Oh, are pagid. Are. Tubig nga gintipon sa sulod sang kawayan. Kung imo tilawan. Tamis-tamis ang iya nga duga.
2: Duga man Japon eh. Bala.
0: Tanda gijay lang agi gijay. Ari ay.
2: No,
0: nagalakat. Dala niya ang iyang balay. Inay-hinay.
2: Bao ah.
0: Inay-hinay ka tama iyang lakat. Bao man.
2: Ano
0: man
2: gali?
0: Ha?
2: Bao gani.
0: Ambot ah. Babi mo, bao lang pinakahinay haw.
2: Di kung kwan naman eh. Taklong.
0: Anong English ang taklong ako?
2: Snail.
0: Correct. Tagalog?
2: Taklong.
0: Hindi ako sa Tagalog, ano?
2: Ambot?
0: Suso.
2: Tuod bala?
0: Suso.
2: Ah, suso, ginma.
0: Suso.
2: Nakauna yung suso yan.
0: Ari pagiday. Oh, kung galupad gani, daw kasanag nga sulo sa ano, sa kagabiyo nag-aatag sing kalingawan. Kung nagalupad,
2: ipot-ipot.
0: Final answer.
2: Ipot-ipot.
0: Correct. Grabe ba sa may sana? Ganyan, balaan niya dahil ba? Balaan niya ba? Ari ay. Oh, gamay pa si Nene. Kabalo na manahe. Sabat! Kagamay pa kay Nene. Kabalo na siya manahe.
2: Gansilyo?
0: Sapat din, sapat!
2: Dikwan niya eh! Ano, damang?
0: Ah, correct! Sabtan mo ba na? Damo ka mo may sabtan, no? Sige, oh, mapapakot pa ako. Tabala, perwin lang. Karoon naman, dugay-dugay. Mangita pa ako. Ito na yawan ko sa iyo, sumungaw. 29 after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone pa. Lupod niyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Golfi lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Excited!

0: 22 minutes after 11 o'clock. And magatakop na ang programa ng phone. Palamadamo nga salamat. Subong nga Domingo nga ginpadayon nyo kami sa inyo tagsa ka mga puluyan kaginapamatian sa inyo nga mga telebisyon.
1: Yes, katapusan.
0: Yes, man sa uno.
1: Siyempre, eh, may telebisyon, tapalayam.
0: Ah, may aragali. Okay, okay. Telebisyon kag radyo.
1: Yes. Ay, diba? Kag subong Domingo, amon yung katapusan man nga Domingo.
0: Ay, oo.
1: Mayon.
0: Ilan na lang ka minutes, it's already month of June.
1: Oo. Oh, amon yung sila nga, pila na lang ka minuto, buwas na.
0: Na-June na ka, no?
1: Oo.
0: July, August, September.
1: September, anniversary.
0: We've got 3 months na lang para mag-birman sa naman.
1: Yes.
0: September, October, oh, grabe ba, sigdasig lang, no?
1: Pila na nakatulog man.
0: Ha?
1: Pila na nakatulog.
0: Tama-tama lang na, makatulog ka. Makatulog gali. Sorry, sorry.
1: Wawag na mga.
0: Thank you so much sa mga take on duty nga naka-standby sa itong program. Sa tanan nga mga kapone station managers ng XFM Negros kag Panay Island. Sa ngalan sa ngamon nga CEO President Dr. Emilito Oyen, Madam Olivay Noy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Don Filangka.
0: Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Hala, ka-exciting!

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Coffee.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay
5: wala ka lang music magkatapos mukta ko mamaya ako sa mga balita blabs ng amin bigit mga DJs nila kanila.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X.
6: Simply
2: may how kita pa
6: enjoy lang
2: nga XFM gid how
8: TMO
7: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia ng Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Namamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
11: sa XFM
7: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee.

0: ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah, sa akin kutipan ni Lilo.
3: Sa akin

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Nga, XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM kid?
5: Inami ang music ah.
3: Nga, XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music magkatapos magbukta ko. May arapin sa mga balita. Wala sa nari, bigit sa mga DJs na lakad.
6: Wala sa konkretong asapan.
7: Wala sa katumbas ng rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo ba ka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: the pain. Galang pain. Fast and safe. Yay! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
2: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One

0: More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: pura ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanya, bla,
4: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X, simply,
1: may how, kita, pag,
4: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Southon Gold. Coffee

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
6: Like yun. Basta nakaturbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba stress?

0: strong pain, fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo ga pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko ga pangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas

0: Gold sa suso ko.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
1: Pinahusay.
2: Sanfon Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan.

0: Line na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Samson Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Samson Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo magkaan.
4: Samson Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDAC FRR permit number 0098 series of 2026.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon,
9: Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
14: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
9: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubil pasang na warm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
3: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
3: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
4: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adult long training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM.
1: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
6: Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santhone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan na ginapangin.

0: down pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, bla, may harap yung mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kid, apat.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.
8: Mga katropa, X.

0: exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
7: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
8: Wala wala gid ka pre, oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang Picto.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Ciudad de Macalat! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa Trias sa Exciting Pilipinas, mga katropa, sa mangyang adlaw sang Lunes, June 1, 2026. Grabe, Hunyo 1 na kita itong 2026. Dasig lang, no? And of course, speaking of June 1, 2026, subong adlaw mga katropa ang Brigada Eskwela. Oy. Sa mga kabataan dyan, sa mga mother and father, kag sa mga guardians, no? Para sa Brigada Eskwela, subong gaaga. Basta karo sa hapon. Are you ready? Mga katropa, tayo subong na muna ang aton nga ginabantayan. Especially, eti, marusugod na ang klase, kinanglan, gintinluan ng mga tagsa-tagsa ka classrooms, mga hulot klasihan. For us, eti, makasure ta nga, makatuon sa insakto ang mga kabataan. Sila'y tagsa ka mga eskulahan tungod limpyo, safe, kagti manami. Wow! Diba? Pero I'm right, diba? Ang ati dapat tinlo, kagmanami, ang mga eskulahan para ti makatuon sa maayong mga kabataan. Kasi kung hindi na siya nami, matakaan ng mga kabataan, hindi sila mag-eskwela. Kasi sila, laway man to, baho man to eskulahan namun, higko man to, so hindi na ako mag-eskwela. Diba? Kumbaga, sa una, ginapabutsa teacher nga, i-reiterate ko subong, ang aton mga eskulahan is our second home. Kaya kung gaskwila kay tagani, almost, ara na kita dira, dara ang aton nga pinakadugay nga tion. Sa balay naton, matulog lang kita, and in the morning, mabutwa naman kita sa aton yung mga pertahan bintana, akag paskwilahan na naman. No, pero ti mga katropa, may arasang manami ni nga effect. And of course, may negative man para nga sa side sa mga ginikanan, di ba la? Kasi although nga ti kabalo kita, nga most of the parents kay gabayanihan gid para yung magpanglimpyo, magprepare sang eskulahan at siya ang opening sang klase. Ito yung opening mga katropa sa June 8. Oo. Pero may arang iban nga mga parents nga to ka-burden ini para sa ila. Especially sa mga ginikanan nga busy kaayo. Sa mga ginikanan abing layo, no? Kag sa mga ginikanan nga wala gid sang ikasarang, di ba? Pero to be honest mga katropa, ang Brigada Eskwela sang DepEd, Department of Education sa Pilipinas, kung mga ituring mo ni siya nga scam. Diba? Although we have that bayanihan spirit before pa na may aragad na kita sa Pilipinas, ano, sang spirit, sang bayanihan. Pero, you know, ang nagkakatabo kay ti, dako-dako mo ng budget sang DepEd. Pero ang mga estudyante, teachers, and parents pang nag-provide sa mga needs sa school, which in fact, dako-dako ang ginalaan ng pondo para sa education. Pero di nagkakanto, di ba? Muna siya nga ginatawag siya sa buong Brigada Eskwela sa DepEd sa Pilipinas, isa ka scam. Mula noon hanggang ngayon. Kasi hindi ta na yung madula sa aton nga, we are... Ano ba lang ng mga bayan? That's why may bayanihan kita nga ginatawag. At buligay, ah! Pero sa tod-tod lang, ganiyan muna siya. Scam. Hindi din na to ang dapat pondo para dira. Iti dapat. Hindi na magpagpakwarta. Ang teachers and ang parents or the non-government organization, kay may pondo na sa DepEd. Pero wala na. Gakadula lang. Diba? Sige na lang yan eh. Padayunon tayo karoon ng ating istorya. But before that, syempre, gusto ko lang ipapalusay niyo live na kita. Sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara kita tira, live na kita sa ating Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, ara naman kita mabatian sa inyong mga tags sa karadyo. Ara kita sa 103.9
and 96.7. Ara, kita dara, batio na taho. And of course, mga wala pa na kawag tao, subong yang adlaw sang Lunes, June 1, 2026. Good morning! Yon, gising na gising. And syempre, mo tagani hambo ko ginawa nga kapas. Speaking of Brigada Eskwela today, so nga itong mga katropa, kita din no, sa XFM Bacolod, we're going to help also later sa isa ka elementary school sa may bahay nila sang Alihis, somewhere in Alihis, kay di ko kablo sa ngalan sang school. Somewhere in Alias, mga katropa na elementary school. Ngayon, mag-bulig kita sila Brigada Eskwela. See you there! Kaupod ka rin, no, mga katropa, manatong diri sa XFM Bacolod. Sige lang, biskan nga maturing, big scam ni ang mga Brigada Eskwela ni. Ngayon, nag-ambon pa kita, no, sang, something for our institution, a learning institution that supposedly it's free, no, and may budget na. Sige lang nga, bulig lang ta sa giyapon, and hopefully nga in the next time, next generation, next election, we will going to have or use, no, the budget nga ti gin prepare gid kon gin laan gid gin pain gid para gid yas sa DepEd, mga katrapa. The thing that of course we need to reconsider in the next election is nga dapat ang magakapiyot sa mga pareho sa ning mga ahensya and ang mga pungko there, no, sa ato niyang Senate and of course sa presidential and vice presidential and everything, biskan sa barangay, dira, no, masaliga naton. Ay, kabalo, sa totoo nilang responsibilidad. Parang ning, ato nga mga eskwelahan, nami, hindi kulang sa mga classrooms, kay tungod nga, wala, kunos yung budget. Pero, nadula, nagaling budget. Anyways, oras naton, oras! 4:55 na, mga kadrapa. Alas 4:55 sang aga! And syempre, kakatapos lang man sang celebration sang Bacolod Chicken and Asal Festival 2026. Uy! And speaking of, mga katropati, though, medyo naging busy man ng 3-day celebration sang Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 from opening sa my SM City Mall na grand opening up to sa Mega World ang second day kasi din gitna pati ganung street and arena dance competition. Kasi din nga nakita naton digto na nakibot man ko pag-abot ko nga ay ang mga saot nila, it's not nga usual naton nga makita. Kumbaga, ang ila theme today kay this year, ila theme this year kay about ASEAN. So nag ang mga participating barangay, mga katropa, kay nagsaot sila sang nagkalain-lain nga mga countries, ano? Kumbaga, lain-lain niya countries ang ilang costume kagin saot in relation sa giyapon sa Bacolod Chicken and Asal, you know? Kaga, amo digto na kibot kita nga ti, amo na, nabating ako gito Myanmar, Thailand, Timor-Leste, ano pag itong mga countries ang gin, ano no, ang gin, kumbaga, sunod nila sa ilang mga performances. Kagti mga katropa, ang rason ko nga amo na ganyan naging theme subong kay team may ASEAN Summit, no, last time at sa Cebu. Kagti na consider nga masapakan ang Bacolod sa inayang theme. Nga next time ba, si invite pa lang kita, no, nga mag-perform sa ASEAN o kung sa iban pa nga mga ano yan, nga mga countries kahit kaya man nato nag-perform hindi lamang sang festival sang Pilipinas o kung sa syudad kundi pati man sa festival sang iban nga pungsod o kung ilang ano bala ilang galaw kumbaga pero ti aton gidyagyapon ni ang concept. And of course, the ang naging result sa arena, mga katropa, nagdaugig to ang tangob, no? Second, ang Barangay 12 sa arena. Kag first naman, ang Barangay Granada. Sa street dance naman, third ang Estefania.
Second in Granada. Kag first ang Barangay 12. Kagkahapon naman yan, no? Cook-off naman, lutuay naman yan kahapon. Nakaambit pa kita dito sa Panyapon kahapon nga doon nag-busong pausok. Kahapon ang culmination activity and ang cook-off mga katropa kag beer pairing and food tasting dito naman sa Ayala Capital Central naman mga katropa. Saniin, nati, nakita mo natin dito ang nanarisari ng mga pagkaon. No, mga manamit ng pagkaon. Agtigin pair no, sa beer. At the same time, mga ano to, different hotels sa Bacolod ang nagpadala sa ilang mga pinakasagad, pinakamaayong chef parang mag-prepare sa food. Dito ay patilaw no, sa mga nagtambong. Grabe, kahapon, wala ka pa bala tapos inkit sa isa ka food. May nakabutan naman yung isa ka food from other naman niya, ano, na hotel. Okay, grabe ka namin. Susugid kami kagabi man dito. Kag dito ta nagtilawan nga ay pang world glass ang sabor sang atong yang chicken and asal kag mga pagkaon nga ti hindi chicken and asal pero may touch of chicken and asal na diri sa Bacolod. Atong natilawan kahapon ng burger yang may chicken and asal siya. Tapos may din matilawan dito kahapon nga sinabawan nga chicken and asal. Diba? Ay, bongga, namit kahapon. And damo pag ito kahapon, nga, hindi ako kabalo kung ano itong pangalan nila. Kay basta kakaon lang ko. Sige mga katropa, oras natin, 4:59 na. And of course, at this point, don't forget ka mag-comment lang ka mo dira sa ito niya hanggang Facebook Live. Comment down lang sa inyong mga pa-shoutout and greetings. Kaya ito rin na iya, i-shoutout kag balikan. Nasa ila yan ni Nina sa Gamalian. Good morning. Kay Andres Vincent Jugo. Good morning. Kung Bion Hugo, mayong aga sa inyo. Isa lang yung mga nagatutok sa itong subong aga. Good morning, good morning, good morning! Arewa, samtang nag-muklat pa lang daang mata sa yung iban. Samtang nag-ano pa sila na nag-hiwad, hiwad! Sa ilang pag-bugtaw, subong yaw. Alas 5 na, manag alas 5 yung punto na. Mga katrapari ang aton nga mga musika nga magkapabugtaw sa inyo. So po nga aga, dari lang sa programa nato na Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Pareha, for sure, ano nyo gini, matandaan nyo mga iningang mga musika nga sa una, sa baylihan. Ako sa mga disco, mabalihan. Let's go, go, go mga katrapa! Good morning!

0: FM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: Kapeko Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa akong kututan ni Lilo.
8: Sa akong kapaw, sa

0: And nagbabalik sa inyo mga Rajol. Good morning. Good morning, good morning mga katropa. Welcome sa Liwatre sa program natin. This morning is Exciting Pilipinas. Of course, kaupon si katropang Wendell Balinario. Aras natin, 5:14 in the morning. Kamusta dirang inyong mga bugtaw? Siyempre mga katropa, this Monday, June 1, 2026, ang mga loved ones, dira, special someone, and friends, classmates, ang nag-celebrate sa ilayang kaadlawan na kong birthday, tamyawan nyo na sang happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you. Sana'y pagpalain ka ng buong paikapal. Ate, aga ko pa sila ginpukaw. Anyways, mga katrama, good morning. Good morning sa liwat kag. Welcome sa atong yung second gap sa atong program diri sa Exciting Pilipinas. And sa mga katropa natong nga nagatutok na sa atong programa, good morning, good morning, good morning. Good morning sa ilang ni Ma'am Elvira Galugo, sa ilang ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Nagatutok lang sila na sa programa natong subong sa atong yung live sa atong official Facebook page, mga katropa, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Good morning! And syempre this morning, sa mga kabataan dyan, no, aga pa man sila nagatutok na sa aton, sa mga tag-iasang mga karinderya, bakery, no, nga nakabukas na, nagahamot, pananghamot na ang ilang mga niluto this morning. Good morning man sa inyo. And sa mga katropa naton nga, nagabiyahe na, pakanto sa ilang mga padulungan, nalagawan, o kon sa ulubrahan ng mga katropa, o kon sa brigada na eskwela this morning. Grabe, excited! Anyway, sa mga wala pa tayo nakaluto, ay gaman, gutom na kita. Tigang na, no? Pagdigamo na. Tigang na kita mga katropa. Make sure, ha? Hindi malabutan ang inyong mga makan on. At the same time, magkihad, tada. Imuklaton, gidang mata. Basta kay tuyo pa bala, ha? Kagpating kamot, tada. Madalahig ka, ha? Stay safe while nga nagabiyahe ka mo or nagaluto man ka mo dira subong sa inyong mga tagsa kagina tindugan. Kung ikaw nagalakat sa dalan, ti medyo pahigad-higad lang. So, sa mga bago pa lang puli bala sa ilang mga tagsa kapanimalay, bago pa lang iban man na halin sa lalagawan. And of course, sa mga katropa natin, yung mga security guards no, nga nagatutok gid, alin pa yung kagabi no, sa ilang mga ulubrahan, dira, nagamuklat gid, bantay, no? Ibang yung tulog-tulog mo na ito. Tulog gamay. Sa mga katropa natin, yung mga employee, bala sa BPO, mga katropa, no? Mga call center agents, mabago pa lang man puli. Good morning! And at this point naman mga katropa, oras natin 5:18, alas 5:18 na. At naman padulungan na nga itong yung tick-tick and video. Okay mga katropa, subong, na-shock man ko na yung first ko nakita. I thought, yung sa mga anime lang or sa mga pelikula lang siya. Pero in real life, gajagali, digto bala ko, tapad balay, tabala. Sa Japan! Sa Japan, mga katropa, like, may hara sila lang ginatawag nga na boyfriend for rent or girlfriend for rent or husband for rent. May mga amusin na. And I was shocked nga may amugid na galiya. I thought, ano una, nga, ang video nga nakita ko sa scroll, while scrolling on TikTok is doka, ano lang bala, doka boyfriend, girlfriend, or couples vlog lang bala nga. Kunwari, ginrenta ka, doka muna. But it's not. Real gid nga, you can rent a boyfriend there sa Japan. So, mga biskan, may Pilipina man ko nga isa, ang vlogger man nga si For the First One. Ang vlogger man nga isa ka Filipina, nag-try man siya digto nga mag-rent a boyfriend. Pero ari ang ako nga ginpiling nga video. Isa ni ka white and a white girl. Mga sa to black kana black. Sa kakana ang nagrenta a boyfriend for a day. Sige, wala na tawon-tawon lang mga katropa kung ano ang sakop sa pagiging boyfriend kung ikaw rentahan there sa Japan. Arawa, live na live sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, ari na! Ari na, tiktok ka na!
1: Guys, I'm in Japan and I rented a fake boyfriend for a day.
2: Now I'm gonna take you to the best ever.
1: So, do you see any other girl besides me?
2: Not today.
1: What do you mean not today?
2: Enjoy, babe.
1: Are you sure that the best sushi ever? Can you teach me how to use chopsticks?
2: You.
1: Who are you texting? You're texting other bitches?
2: No, I'm just texting my mom.
1: I don't believe you. Show me.
2: You're crazy.
1: Are you gonna pay for this?
2: No, you're gonna pay for this. You're pretty.
1: Thank you. Now post it to your Instagram. Look at that girl's boobs.
2: No, I didn't.
1: Are they better than mine?
2: This is why no one wants to date you.
1: Did you tell your mom about us?
2: No, I didn't.
1: Why? You don't care about me?
2: I know you for one day. I'm done.
1: Even a fake boyfriend broke up with me. What the fuck is wrong with me?
0: So that's it. You can rent a boyfriend there at Japan. How interesting for single ladies out there. But if you're a boy, you can also rent a girlfriend. Diba, ganun may rent a husband pagito. Like, I don't know, maybe the intensity of the activity you're going to pay, no? Sa inyong mga persons. You know, they have, ano, it's illegal, it's a legal job there. I mean, it's a profession. Yeah. There in Japan. And you know, you can choose. They have something na parang website or something na parang application where you can scroll and if you think siya ning cute para sa imo, then you can book him. Tapos, mahirap mo siya price. Siyempre, the more the cuter and the more the guapo, mas mahal. Given, you know, mga katropa. So, amo na. For example, nabal nila ko, no, hambal pa sa isa ka-girl nga, nakita ko man sa video nga ako na mas better mag-rent a boyfriend na lang ko, no, kay. Una ko, no, wala ka nila ginaaway. Ginano ka lang, malagi na pasakayan ka and all the things you do. Also, they are the most charming, the most respectful. They are respectful because hindi sa pwede ka pinastos kaya may sila company nga mag-sue sa ila. Kung mag, you know, magbinasto sila or they will act inappropriate in front of their, they call that customer? Yeah? Sila customer, o diba? That's why. Tiyan mga katrapa muna sa karon na tiga trending na. Naputokan isa ka Filipina, nag-rent man siya dito. Also, ang iba, nag-rent, it's not lang for boyfriend, girlfriend, or husband. Ang iba, nag-rent sila, father, garant sila, uncle. Oo, pwede lang siya. Grabe, no? Philippines ka never. Nalaya kayo yung mga amunin sa ato. Hindi masaligan yung mga dariya sa ato. Mag-amuni. Ibot ka lang, wala na wallet mo. Yung kung magpati-pati ka lang yung mga scamon kayo nila sa dalan. Ano yung mga katrapaya, for example, be, you long for your beloved grandpa and sad ka kay ti, you know, be, nagtaliwa na yung grandpa, tapos na mismo, you can rent a grandpa. Oo, ganun doon. And, you know, nga, hambal ko gani, basement sa ila, gani nga, ano nung nga, i-offer sa imo. What sa video, nakita na to, na ti, amo na, mag-date sila, but, you know, syempre, yung babae, mabaya. Ako masin ang nag-book ang magbayad. Syempre, ang, ano niya, worker niya, worker daw sa ila, eh, ano lang sila ya? We'll go with you. O kung kaon, tiupod baka mo kaon. So, they're sweet ha. They have flowers mag-in-offer si mo. Tapos usually, doga serve na sila bala as a tour guide. Yeah, if you're alone, and then you're gonna book a boyfriend for a day or pwede pa ganding a boyfriend for until next day. Depende. Oh, yes. For example, nag-stay mo to 4 days, gusto mo yung may upod ka for 4 days, kay siya nag-tour si mo. Yes, pwede man. Di ba, as you hear, you know, sa video kampanya gani, we're gonna go to the best sushi in town, something like that. So, they will serve also as your tour guide. Kiti kabalo sila dali sa place, and then talong ka nila sa mga places nga you wanna go. Di ka na daw mag, ano, magtalang-talang. Mm. Iba naman yan, nakita ko man, nag-grant sila sa boyfriend for a photo shoot. Kita mo na ang photo shoot nga, like, do our own sa Korean drama. You are my everything. Yes, like rent na siya boyfriend for that photo shoot. Tapos na the amazing young mga friends. Tapos sabi niya, ano, dahil nakakita ka na ka-Koreano, dahil nga maka-fulfill sa mga K-drama, ano, ha? Mga dilulu. Gali, hindi, gali. For rent lang. Pero, di ba, when you post it, hey. Oras natin, 5:25 na, mga katropa. Kamay na lang dito sa Japan, te. Gusto niyo man, ha? But you know, for me, hindi siya bad man. Okay, if you consider that may upod ka and masarigan mo man siya. So, and at the same time, makakakilala ka, friend. Di kayo, syempre, after that friendship, makamukilala na yun, nakamumukha yun. Kung baga, mayara ka pa sa ang company, mga company. So, di ka rin ka magkanto. Pero, di ka magtalang-talang. Sa mga katropa natin nga nagtutok sa atin sila, yan ni Dailene Alfonso, Jerome Isedro, kay Rante Medalia, good morning. Kay Sir Miss Arnel Espanyo, good morning. Kay Sir Ray Saiko, galing, good morning. Mandira kita, naging kami ligat. Ibalikan niya gid ko, nagamotor siya. Nakita ako, no? Layo na siya, binalikan niya gid ko. Kilala ako sa akong red hair. Sir Ray Saiko na, good morning. Samtang nagbalik din siya sa Philippines. Eh, magbalik naman siya sa New Zealand sa 24. So, enjoy the day, sir. Samtang ay ka pa rin sa Philippines. Kaya graduation, kaya nga bata. Congratulations, gali ah! Yun. And oras natin, 5:26 na. Arewa, mga musika, mga katrapa. Para sa inyatanan. Sa mga nagatutok sa itong dira nga ti, ari, bagong bugtaw na. Sa gwa, ha, mama, aninag ko na. Maaninag. Nagamatamat na si Laxie Hadling, aring adlaw. So, himos na da, ah. Ari, mga musika, wang kamakabulig si Modra pa bugtaw. Mga muklat-muklat kag baka kaya ikaw. Mga katrapari ang happy.

0: You fail. Baka na pa 5:31 na. Oo, sa mga wala pa nakabugtaw. Bugtaw na. And of course, mga katropa natin rin kinagawpod sa programa natin sa ilayan ni Albert Norbing Loreno. Good morning! Ang balniya, good morning. God has set eternity in our hearts. So, hey, good morning. Kuno. And reminding us to make a priority of things that are external, that can bring us face to face with something of the greatest importance. God's eternal perspective from beginning to end. Enjoy and God bless. Kuno, mga katropa. Enjoy life! Keep safe and God bless. Yeah, good morning din sa imo, Sir Alberto Norbing Loreno. Ganyan pa, shoutout niya. Ganyan ka pa, mati sila kuno subong. Kaya nagalantaw at the same time sa itong Facebook Live sa Talisay City Zone 15 at Negros Occidental. Good morning! Si kay Ma'am Elvira Gilugoman, dira, good morning. Kay Ma'am Shirley Arevalo. Si kay Marlon Campid Villalva, good morning. Si kay Sir Randy Medalia, good morning. Habaliya, ganyan pa, shoutout niya. Ang yung bata kag misis, no? Nga si Shekinah Bless Medalia. Happy 20th birthday ko na. Oy, happy, happy birthday! Happy birthday! Shekinah Bless Medalia. Mayong aga, happy birthday sa anak ni Sir Randy Medalia. Sa kay Sir Miss Arnel Espanyo, good morning man. Galantaw siya kung subong sa Camarines sa Nabua, Camarines Sur. Good morning sa inyo. Sa kay Jason De Villaro, good morning man. Ano kay... Jerome Isidro. Kay Dailene Alfonso Day, good morning. Mga katropa, wala na kita oras. 5:32 na sa buong aga. Kaya siyempre karoon ha, kita-kits na mga nga eskulahan, dira ah. Parang sa Brigata Eskwela. Siyempre, ready lang yung mga silhig, floor wax, dustpan, pinta, para sa Brigata Eskwela. Mga katropa, thank you so much again sa pag-upo din sa programa natin sa buong aga. Kay Sense Ryan Olea, good morning, Mandira. Oh, my aga, good. Kag ti mga katropa, ninyo paglisong inyong mga tag sa karadyo kay Maga. Bulos ang The Secret of Health. Kag after that, balitaan na naman. Kapot sa katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Thank you so much. Kita ay naman kita buwas. Dari lang sa programa natin ng pampuga kon aga sa exciting Pilipinas. Hindi nyo kapod katropang Wendell Balinayo. Thank you so much. Happy, happy Genuine. Happy, happy Monday. And good morning.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drug stores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa lawad na kapag biyahe ang Sister Pain. Hindi
5: pinadaan malikawan nga magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ani kita nga mga driver, mag-inom usang Cystopain.
8: Cystopain, tanggal ang pain, fast and safe. Cystopain. Symptoms persist, call your doctor.
9: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako gali si GC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Di rin ako ya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: XFM.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Hala! Ka-exciting!

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ding alawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA o kung Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pirmi sa aton talakayan, gaupod di dani ang mga suwestiyon na ton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abalakin ang lanon gid naton. Nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon aton nga ang aton sa nga digestive system. Ang aton sa nga tiyan, aton sa nga tinae, kasubong sa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa, binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila ya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Ang balsang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga otanon naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga, kadakuon kun sa salakyan. So, gasunod inisila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kung mga trailer trucks. Mga dalagko, kag mga hinay ni sila iya, magdalalagan o kung maghulag. So dapat amuning pasunod na to na, ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies, kung ang mga utanon, among isunod na to sa, ginatawagin, una na to, ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amon ang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ng fats, unahon naton sini karon na ang protein. Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay nagresulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga maging beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sa Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat tapa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulo balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton balan sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar. Kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag mansang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ilang sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas, dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton dinhi nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. Pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid, pwede lang ka mo maka-order online, pwede ka mo naka-shopping online na, no? Dira sila sa ring TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa ring official store, yes, to health, Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Then, pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Ako si John, problema ko

0: Travel Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat, may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero, ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sini nga kaunon. Gaman, kahit kung kauno na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme niya, no? Nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi karon, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila ma-mix kang mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka. Kun gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada kun benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sini nga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sini nga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglanon aton magdugang sang fiber sa aton sini nga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sini nga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sini nga tiyan hindi ma maguhan ha sa sunod naton sini nga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa ka dira nga utan, may petsay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amo ning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan, ukon aton sininga linapuhan. Sample.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ito na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no, mga mamagaan lang nga protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon na ton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man aton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer na ton o kung gina-suggest na ton nga kamo sining magamit sang brown rice o kung black rice o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no, sa aton sining pagkaon, may ara pag kita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrates sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon, kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb o kung ma-proseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, gakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sini no, pagkatapos mo sini kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga masettle nga aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthorn Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amuning Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya mabuligyan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthorn Gold Capsule. May fiber na siya. Kaya may mga utanon siya, balunggay, may ara sa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation. And then Premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sa ila sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung gainom makita sa Premium D3 capsule. Ining Sunthorn Gold capsule, Premium D3 3 capsule kag Sunthone of Vitamin C. Sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa sa syudad sa Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A. Yang Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gani sila sa Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sa Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sa Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa ato na no, siya doon kinanglanggin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waising dessert. Ang sabat siya ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganyan sang ibang siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sa dessert tapos naton kaon. In fact, kung kakaon ta ganyan sang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chansa sini, nga, mag-aslo, mangimo sini nga, dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini, nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini, nga mga ginakaon. Kung hindi naton nini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kun masebo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni mag resulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba?

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man indi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na ganyan sa iban din nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa.

0: Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nagakalmasa ka naganami yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavon siya gani, isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally sa mga kababihan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health na ton, para sa heart health na ton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man nga ton sa niyang kolesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina na ton sa niyang memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sini nga lawas, magpagsik man ang aton sini nga lawas, mabuild ang aton sini kaunuran. May ara man siya sang plant protein. Ang ining Santhon Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Environment D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diya sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb naton sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotice nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na to na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may Sunshine Vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halibawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ila sini nga blood sugar, pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang ginagamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa aton, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sa ring alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag why man ka mo sin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasidra nga consultation. Pinagi sa lasini nga alternative medicine consultant. Kag ang bintaha pagidira, kay kung kinanglano yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon nyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabayan, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagiging sa aton sining pagpangalaga, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan,

0: Ini ang inyong certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Hala, ka exciting.

0: Center. Mga balita nga una mo babaldiri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa gintig ug kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM time, alas 6, this is 6 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka ba sa mga bahayin sa kalibutan? Welcome na dirin sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Ano kita sa mga katropas ng Lunes? Unang adlaw sa bulan sang Hunyo. Hunyo 1, tuig 2026. Tunga-tunga na kita sa tuig 2026. Kagsubong nga mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulong na mo sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga nagamonitor, drasubong sa aton ang XFM Bacolod. Pabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequencies na 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman na 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman na 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Nga sa karon, babatian man ninyo sa 101.7.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayaras ang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Mayara na kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre, mga katropa. Dira sa inyong mga Android phones ang XFM Radio Network. Madownload ninyo mga katropa nga libre sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Kagin nyo dira mabatian ang kapingin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita man na mayaras ang tax line. Dari sa itong istasyon XFM Bacolod, ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na, mga katropa, aton padulungan ang mga headlines. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Duha ka mga suspect sa pag-hold up sa isa ka doktor sa nga halin sa duty ang nadakpan na armas kaging gamit sa suspect, hampanganan.
2: 19 anyos nga nakuhaan sa masobra 2 ka milyon nga balor sang shabu.
1: Brigada Eskwela buksan subong aga sa mga nakalain-lain nga mga public schools. Kag para sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
1: China may ginapatukan naman ng infrastructure sa Baho di Masinloc.
2: Pag-asa nagdeklarar na sang tig-ululan.
1: Kag para sa ating mga headlines sa international news.
0: Express Balita, international news.
1: Amerika, UK, kag Australia nagugyon sa teknolohiya sa pag-imos ng drone sa italom sa tubig.
2: Bandibugyo virus outbreak sa Congo kag Uganda nagalala naman suno sa World Health Organization.
1: Kag para sa atong balita sa sports, New York Knicks kag San Antonio Spurs among magasambuwa sa NBA National Finals.
2: Samtang sa balita naman natin sa showbiz, Anthony Jennings liwat ka nagabangon sa iyang showbiz career.
1: Inyo na batian ng mga pagulong din lalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginig na dulong sa inyo mga katropas ng Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas sa Ace 21 na. Kagatong padulungan ng mga kaundan sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Nahadakpa na ang duha ka mga suspek nga sa likod sang pag-hold up sa isa ka doktora sa Barangay 19. Siya sa Bacolod gabi sa Mayo 28. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Badumia, ang City Director sa Bacolod City Police Office o kon BCPO. Unang nadakpa na isa sa mga suspek nga ginkilala sa kay alias Ren sa Barangay 40. Siya sa Bacolod gabi sa Sabado Mayo 30. Samtang natigayan man nga madakpan si Alexander. Kagaon sa Domingo Mayo 31 sa Purok Fatima Barangay Sumag, siyudad sa nga Bacolod. Dugang pa na rin madumiya, natigay nga makuha sa mga sospek ang duha ka mga cellphones, kaging kuha sa biktima, kagang motor, kaging gamit sa mga sospek sa krimen. Apang ginamistigahan pa ko ng nasambit nga salakyan ang ginapanagian sa isa sa mga sospek. Ngipaig man sa City Director, nga may aran na sa mga kaso mga sospek angot sa pagpangawat, kag sa karoon nakaunong na sa kustudiya sa kapulisan ang mga nadakpan kagpasakaan sa kaso ng robbery. Kumadumduman, naglapta sa social media ang kuha sa isa ka CCTV footage angot sa paglagas sa isa ka sa duha ka mga persona nga nagasakay sa motor sa isa ka doktora sa ginipasulod na sa iyang boarding house sa Barangay 19 kag nakuhaan sa duha ka mga cellphones.
2: Napasaka na ang kaso nga rape with homicide. Batok sa duha ka mga persona nga ara sa likod sang kamatayon ni Freya Maygo nga nasa puwan ng bangkay sa reclamation area Barangay 12, siyudad sa Bacolod sa itong tinalikdan nga October 22, 2025. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia sang City Director sa Bacolod City Police Office sa iyang pagpungko bilang bagong tagpamuno sa BCPO, iyang ginpatigayon ng backtracking sa kaso ni Go kag natumod gamay anong ka mga person of interest na nasambit nga kaso kagapang sa padayon nga investigasyon na tigayon nga ipasaka ang kaso batok sa duha ka persona. Dugang pa ni Ribadumia na pasaka ang kaso sang tinalikdan nga Mayo 29 matapos ang desisyon sang himata sang biktima kaging payagman sang City Director nga lunsay mga kilala sang biktima apang hindi ang o kun hindi himata ni Go. Kung madumduman nagtanyag ang syudad sang Bacolod nga magahatag sang padyak sa makatudlo sa mga suspect nga ara sa likod sa kamatayon ni Go kag sandig man sa mando ni Mayor Greg Gasataya nga tutukan ang kaso sang biktima kag mahatagan sang hustisya ang kamatayon sini.
1: Dako pang isa kalalaki sa gipatigay nga drug bypass operation sa kapulisan sa Purok Taong Barangay 2 siya dahil sa Bacolod kagawan sa Mayo 31. Ang nadakpanging kilala sa kay alias Nash 19 anyos isa ka high value individual o kung HVI karesinente sa nasabit ng lugar. Sa next investigation sa City Drug Enforcement Unit o kung CDEU o nakuha sa sospek ang anum ka mga sachet kagapat ka mga bultos ng shabu kayong nagabugat sa 320 grams nga nagabalor sa 2,176,000 pesos. Nakaunong sa kustodiya sa kapulisan ng sospek kaginipasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginpaigman ni Police Colonel Eugene Badumia ang City Director sa Bacolod City Police Office nga bago lang nagwa ang pangalan sa sospek kag ila sa karon ginimbestigahan kun ang nasabit nga siya buong na ang may kang tanan sa nagdigad man nga mga drug bypass operation sa lugar nga nagabalor sa minilyon man ka pesos.
2: Patay ang isang kapersona matapos nga ginbuno sang iya kaupod inom sa Sitio Palayan, Barangay Kabadyangan, siyudad sa Gimamaylan, hapon sa Mayo 30. Ang biktima ginkilala sa kay alias Archie, 41 anyos, samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Rico, tigalang idada, kang isa ka truck driver, kang lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Gimamaylan City PNP, nagainom ang biktima upod ang tatlo ka iban pa sa walay ni alias Kikoy, kag samtang ang biktima nagapanit sang engine main. Ginaligar nga ang suspect nagpahayag nga gintayaan kutsilyo ang biktima. Nagluntad ang komusyon sa tunga sang biktima kag suspect apang naglikaw ang biktima tubtob nga ini ang ginbuno sang suspect kag naigo ini sa likod kag liwat nga ginbuno sang suspect kag naigo naman sa natuo nga bakin sang iyang nga liog. Giningagaw pa ang biktima dala sa ospital apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor samtang ang suspect nagpalagyo naman matapos ang natabong krimen kag sa karon padayo ng hot pursuit operations sang kapulisan.
1: Nasa puan nga wala na sa kabuing isa ka persona kag may ara ini sang ginaligar pilas tugas sa pagtiro sa sitio Hayangon Barangay Magtikol banwas sa Toboso aga sa Mayo 30. ang biktima, aging kilala sa kay Alice Ruel, 35 anyos, kag-resident sa sitio Binaswasan, Barangay Bandila, Banwasang, Tuboso. Sa next investigation sa Tuboso PNP, nakita ang biktima sa Gansang Dalan, kamera ini sa pila sa nawala kabayan sa iyang ulo. Sa karon, nagapadayang pang investigasyon sa kapulisan ngawat sa motibo sa krimen, kagpagkilala sa mga sospek.
2: Nagpahanumdom ang Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD sa mga tricycle drivers nga wala pa sa nagkaigo nga permit nga magproseso na sa ilang mga kinahanglanon agud makaluntad sang legal nga operasyon sa syudad. Inikasunod sang pagbalik sang BTTMD sa mas mahugot nga kampanya kontra Colorum Tricycles sugod sang tinalikdan nga semana. Sunod kay BTTMD Head Attorney Reuben Sabig, naglabot na sa malapit isa kagatos ka mga Colorum nga tricycles sang ilan na impound sa nagapadayon nga operasyon. Kalabanan sa mga nadakpan ng tricycle nag-operate sa mga lugar sa Libertad, downtown area, 888 Chinatown Square, Barangay 1, Kago, Misaita. Ginpahayag man ni Sabi nga nagkabantay sila sa madamo ng mga Colorum drivers ang nagalikaw man sa mga enforcers. Kaga sa layo pa lamang nga makita sa operasyon, kung makita ang operasyon sa BTTMD, nagpadali man ang mga ini sa pagpalagyo. Samtang ginpabutsyag naman sa BTTMD nga padayon man ang ilang pagpatuman sa regulasyon na batok sa mga e-bike na nag-aagi o kung nag-operate sa mga panguna o kung sa mga major roads sa national roads pa, sa syudad sang Bacolod.
1: Ginpahayag ni Bacolod City Councilor M. Ang nga may dako nga papel ang festival tourism sa pagpauswag sa ekonomiya sa isang kalugar bangon nagadala ini sa dugang ang mga bisita kag oportunidad para sa lokal nga negosyo. Ginsiling ini sa konsehal sa tunga sa pagsaulog sa Bacolod Chicken and Asal Festival ang gipatigayan sa syudad halin Mayo 29 tubtob 31 kahapon. Sino kay ang nga amuman ang nagsulat sa ordinansa nga nagtukod sa BCIF sa tuong tuig 2018. Nalipay siya nga nagapadayon kag wala untat ang pagsaulog sa nasabit nga kapistahan sa kada tuig. Sa idalam sa City Ordinance number 847 series of 2018. Opisyal nga gin bagong ngalan sa Manokan Country in Asal Festival kagininga dan ini nga Bacolod Chicken in Asal Festival. Agod nga mas mapalapan ang pagkilala sa produkto nga ginabantugan sang syudad. Ginpunto man sang konsehal nga isa kadako nga pagkilala para sa Bacolod ang pag-aprobar sang National Commission for Culture and Arts sa tuong 2024 sa status ng Chicken in Asal bilang isa ka cultural property sang syudad. Dugang pa niya, nagalapad pagid ang impluwensya sa Bacolod Chicken in Asal sa bugos nga pungsod bangod madamo na sa mga kalanaan sa nakilalaing nga mga lugar sa Pilipinas na nagagamit sa Bacolod Chicken in Asal bilang ila branding kag identity sa negosyo.
2: Matapos naman ang palarong pangbansa, hampang naman nga basketball ang tutukan sa mga Negrosanon sa sining semana. Magabukas sa buwas sa mga katropa nga adlaw ang FIBA Women's Under 18 Southeast Asian Qualifiers nga hiwaton ang hinampang sa STI West Negros Gym sa Bacolod. Yari na sa Bacolod ang mga host team nga ang Pilipinas kag ang mga pangayoman nga basketball teams ang Vietnam, Thailand, Singapore kag Indonesia. May raman sa tagduha ka schedule sang hampag sa kada adlaw halin sang Hunyo 2 tob-tob Hunyo 6 nga magasugod man ang hinampang kada alas 4 sang hapon.
1: Lima ka mga kilala nga nagabaligya sang lechon sa Bacolod City ang nagpakigbahin sa labing una nga Bacolod Chicken in Asal Festival. Rotisserie show kabilang kabahin sa celebration sa ikalimang edisyon sa piyesta. Sunod kay BCIF organizer Ryan Saiz, hindi lang Chicken in Asal ang ginapabugal sa syudad, kundi pati man ang manamit kag talagsahon nga templa sa lechon baboy nga ginalinan sa nakalilain nga mga lechon vendors sa Bacolod. Alima ka mga lechon establishments nga ginimbitar sa nasambit nga aktibidad among Giselle's Lechon, Donald's Lechon, Pisyong's Lechon, Javier's Lechon, Kagwan's Lechon. Ipahag ni Saiz nga isa ini kapaagi agud mapakita sa publiko ang kalidad kag kalain-lain sa mga pagkaon nga ginapasidunggan sa Bacolod. Dugang pa niya, plano sa organisasyon nga madugangan pa ang mga lechon vendors nga magapartisipar sa masunod nga mga edisyon sa Bacolod Chicken and Asal Festival agud nga mas mapalapad ang promosyon sang lokal nga industriya sang lechon sa Bacolod.
2: Nangin madin nalag-on naman natapos kagabi ang selebrasyon sa Bacolod Chicken and Azal Festival 2026 sa sulod sang tatlo ka adlaw nga selebrasyon nga nagbida sang bantog at chicken and azal sang syudad kag sang naglain-lain nga mga aktibidad nga nagpakita sang kultura kag talento sang Bacolodnon. Ginkilala bilang kampyon ang Barangay 12 sa street dance competition samtang Barangay Granada naman ang nag-angkon sang titulo sa arena dance competition. Sa resulta naman sa street dance competition nakuha ang first place ang Barangay Granada samtang second place naman ang Barangay Estefania. Sa arena dance competition naman first place ang Barangay 12 kag second place ang Barangay Tangob. Ang festival naman gipatingayon sa nagkalain-lain ng mga lugar sa Bacolod City agud mapabida ang natuhay nga timplada sang chicken and asal kag pakigbakin sa publiko sa manggaranon nga kultura sa pagkaon sang syudad. Una naman gipahayag ni Mayor Greg Gasataya nga si ang syudad nag-apply na for Creative City for Gastronomy under sa UNESCO. Kabahin man sa selebrasyon ang beer pairing kag food tasting bilang culmination activity kagabi nga ginpatigayon sa Ayala Malls Capital Central. Sa nasambit man nga kahiwatan, ginpakita ang nagkalain-lain nga mga ilimnon kag special nga potahe sa ginpreparara nga mga kakilala nga mga chef sa nagkalain-lain nga mga hotel kag establishmento sa Bacolod City. Sunod naman sa mga organizers, padayon nga ginapalig-on sa Bacolod ang Bacolod Chicken and Azal Festival kag ang reputasyon sa syudad bilang home sa pinakasikat kag pinakamanamit nga chicken and asal sa pungsod.
1: Alas 6:32 na mga katropa, inyo na batian ang kaunan sa mga balita diri sa lokal. Kagin ang ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Alas sa 6:32 na mga katropa. Aton padulungan ang mga kaunda naman sa mga balita diri sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Sa karoon, ugot nga ginabantayan sa gobyerno ang gina-report nga posible pagtukod sa bagong nga istruktura sang China sa Baho de Masinloc nga kilalaman sa ngalan nga Scarborough Shoal sa nig sa payag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Suno kay Teodoro, apisar nga pila lang ka-developments ang nakitaan nga ginasuspitsuhan nga istruktura nga ginapatindog sa China. Kinanglan nga ipaidalom ini sa ugot nga monitoring. Ang Baho de Masinloc ang hamtang sa 124 nautical miles nagikan sa Masinloc sa Zambales nga mas malapit sa teritoryo sa Pilipinas ngayon sa jurisdiction sang 200 nautical miles sa Exclusive Economic Zone o kon EZZ o kon EEZ samtang 472 nautical miles ang kalayuan sinigikan naman sa Hainan, China.
2: Gindeklarar na sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang Southwest Monsoon Season o Kunabagat suno sa anunsyo sang Sabado 30. Kagang habagat na nagapatuhoy sa mainit kag mahumok nga hangin nga nagahalin sa nabagat na nakatundan nga nagadala sang ulan sa nakatundan nga bahin sang Pilipinas. Pati maan ini nga maeksperyensyahan na ang panalag sa tubtub masami nga pag-ulan kag pagpanaguob kag pagpangilawat ilabi na sa nakatundan nga bahin sang pungsod. Mahimo man nga may monsoon o kon rain break nga magalawig sang pila ka adlaw o kon sinimana. Panugyan man sang publiko nga maghalong sa posible epekto sang climate change.
1: Kinsuwestiyon ni Senator Panfiloping Lacson nga may arasang alternatibo nga paagi para sa mga senador nga nagapangatubang sa posible nga pag-aresto kon pagkapriso. Agad makapartisipar sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga hindi na kinanglan nga magdangop sa online participation. Sino kay Lacson? May mo magpangayo sang panugot o kod leave of court ang impeachment court sa Sandigan Bayan o kod sa iban pang mga korte considering pending ang kaso sa mga apektado nga senador. Kung nining mahataga sila nga dal-on sa Senado pagi sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP agad personal nga makatambong sa trial. Kinatagan niya pagtamod nga ang subong nga pagsulundan sa Senado, wala nagapanugot sang online participation kapag buto magluwas sa mga kaso sang tuman nga kalamidad, force majeure o kon national emergency.
2: Pabaskog naman nga ginpanginwala ni anay anak kalusugan representative Mike Defensora nga nagapangayo ini o kon nagkabaton sa pabora kabaylo sa donasyon nga iya ginhatag sa kampanya ni Senator Rodante Marcoleta sa 2025 midterm elections. Suno sa kay Defensor hindi makabig nga plunder ang nasambit nga campaign donation bangod ginaligara nga wala ini sang kaantanan sa pagpangagaw sang pondo sang gobyerno o kon anuman nga pagbayluhan ay sang pabora. Suno kay Marcoleta Defensor kag duha pa ka iban nga nagapangatubang sang reklamo nga plunder kag direct bribery nga gitpasak ka sang mga piskal sang Office of the Ombudsman ang may kaantanan sa ginpahayag nga pagbaton sang 75 million pesos nga donasyon sa kampanya.
1: Alas 6:36 na. Mga katropa inyo na batian ang mga kaundahan sa balita sa National. Lagi nang inadulong sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Alas 6:36 na. Padulungan na ito mga katropang kaunda naman sa Balita International.
0: Express Balita, International News.
1: Ang US, United Kingdom, kaga Australia nag-ugyon sa pag-imo sa teknolohiya sang drone sa idalom sang tubig. Katuyuan sini nga amligan ng mga kable sa idalom sang dagat kag mapabakod ang ila depensa sa ila alyansa militar nga kilala bilang AUKUS. Suno kay UK Defense Secretary John Healey, ang uncrewed undersea vehicle o kon UUV technology ang ginalauman nga manginhanda sa masunod nga tuig. Wala iningin pabalo kung pila ang gasto. Apang ginpahig nga ang UK mag-aamot sang $201 million. Ang pahibalo ginhimo sa isa ka Defense Minister Security Summit nga ginhiwat sa Singapore. Ang AUKUS Defense Pact ang nagsugod sa tong 2021 kag nagapatod nga ang tatlo ka pungsod maghimo sa mga nuklear nga submarino kag magapambit sang kinadman sa militar.
2: Ang outbreak sang Bundibugyo virus disease kon BVD padayon nga galala sa Democratic Republic of Congo kag Uganda. Suno sa ang Mayo 27 nga datos mayara sang 906 ka mga suspected nga kaso kag 223 naman ang nagkalamatay sa Congo kag base naman sa record sang Mayo 29 mayara naman sang 134 ka mga kumpirmado nga kaso lagi pang siyam sa Uganda kag 18 naman ang kumpirmado nga napatay. Sa Congo, ang epidemya ang lapnagon sa Ituri, North Kivu, kag South Kivu. Apang may kabudlayan ang mga otoridad sa contact tracing, isolation, kag referral systems. Ang mga otoridad sa mga pungsod, kag ang World Health Organizations ang nagapatuman subong sa mga tikang pareho sa rapid response team, mga supply sa medical, kag pagbantay, kag pag-intra sa komunidad.
1: Alas 6:38 na, mga katropa, yun nabatay ng mga balita sa International.

0: Kag mga katropang balitas international, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balitas, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Alas 6:39 na, mga katropa. Ato na padulungan ng balita sa sports.
1: Express Balita Sports. Sports.
0: Te, ano gid ba lang imong team? Di siling sing iwan, why chance? Oh, finals na. Bawi next year. Damo na gi-expect nga kahapon ang Oklahoma City Thunders ang mangin madinalag-on. Pero mga katropa, ari, grabe gini ang gina-look forward sa nga tondaan ng mga katropa, mga Filipino fans, angot sa sining NBA Finals. Matapos mga katropa ginapatihan nga may sadra ka Phil-am. Nga first time, no? Nga nangin baliduan na ka Phil-am sa New York Knicks si Clarkson, no? Kag si Harper sa Spurs. Pero ari mga katropa, pagkatapos ang masobra isa kadekada ang San Antonio Spurs nakabalik na sa NBA Finals pagkatapos nga ginlutos ang Oklahoma City Thunder sa Game 7 sa Western Conference Finals. Si Victor Wembanyama ang nagpanguna sa madinalagon ngampang sa Spurs kag nagdulong sa score nga 111-103. Uli nga nakalabot ang Spurs sa NBA Finals sa tung 2014. Kung sanin, nagdaog sila sa kampiyonato sa dalom sang pagpanguna ng day Tim Duncan, Tony Parker, kag Manu Ginobili. Karon, ang bagong generasyon sa Spurs may tsansa nga madalang liwata ang kampiyonato samtang ilan natala na nga tubangon ng New York Knicks sa NBA Finals. Pati kayo noon, ang Game 1 sa Finals sa Best of 7 sa June 4, alas 8:30 sa aga, oras sa Pilipinas. Ang balita sa sports. Ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: May paamo ka bate kung pilang plus? Sino ding underdog? Oh, history man ni sa New York Knicks, history man ni sa San Antonio, no? Pila ka dekada dan. Ibang tayan tani sa Webes. Webes, game 1 mga katropa. Patayin diri ninyo diri lang sa XFM Bacolod 103.9 kay base may mga coverage kita dira para sa Best of 7, no? NBA Finals. Ito nga sang San Antonio Spurs kag New York Knicks. Mga katropa, itong padulungan naman ang mga balita sa showbiz.
1: Express Balita Showbiz.
2: Kag mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, si Anthony Jennings mga katropa ang sa karon nag-enjoy sa pagbalik niya sa iyang career o kon sa pagbangon sa iyang career sa showbiz. Madumduman mga katropa nga nagka-issue ni no sang cheating sa tunga nila yan ni Mariz Racal kasi iyang girlfriend before o kon ex-girlfriend niya sa karon. Mga katropa, tungod sa ti atong issue nga nag-cheat sila nga duwa ni Cherise ako ni Mariz sa iyang girlfriend. Pero subong mga katropa, nagabalik na siya no sa iyang exposure sa television kag sa mga palagwaon. Nagbalik na siya kumbaga ang iyang career excuse me sa showbiz. Kag mga katropa, ti madumduman to nga mayara sa mga press con tong natabo between them ni Mariz kag ti daw damo sang bashing gid nga natabo that time. Pero subong nga ti nagaamat-amat na no damo na iya project sa liwa taga hosting ni siya sa mga television shows. Kag suno pa sa iya daan, we be a good person and everything will follow. Amo nga bali nga mga katropa, ti suno sa iya nga padayon lang kuno sa pagiging maayo nga tao kay ang tanan magasunod lang no, kung magasunod lang sa flow ang tanan. Ngit kumbaga ang blessings maabot lang kung ubra ka sang maayo kung nagsunod sa iya. Kagti, sa karon, gina-enjoy niya ang iyang mga project, tapings, kag mga ads, no? Nga ti, nagakuha sa iya yan, mga advertisements sa iya. So, subong makita man, nga at the same time, on the other hand, si Mariz mga katropa, ang madamo man sa mga, ano man, event, kag sa mga advertisement man, and of course ginakuha man siya sa mga big events or mga brand, mga katrapa. That's why isa karon doon na nagabangon na sila, may angot ya sa tinalik na lang nga issue nga tiga matamat naman tabunan kag sa karon nagabalik na ilang normal lives, mga katrapa, no? Sa ilang obra kag sa ilang personal life. Ang aton nga balita sa showbiz, ang ginadulongin mga katrapa sa ang aton nga mga habon, no, nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri mga katrapa ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, mga katrapa, maka-prevent kids or early sign of skin aging. Hindi man naman namin gamiton sa ang aton nga bugos nga pamilya adlaw-adlaw. Magkapadula gid sang germs tungod antibacterial sa inyong alawas. At the same time, makapadula man sang baho, mga katrapa. Hindi nga aton nga Santon Plus Herbal Soap nga para sa bugos nga pamilya. And of course, may isa pa man kita kahabon para naman sa mga mahilig sa gluta and Gojek. Glutathione and Gojek, mga katropa, ginimpon sa isa kahabon plus gindugangan pagid sa virgin coconut oil, ginimpon sa aton habon nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:44 na, mga katropa. Inyo na batian ang mga balita sa sports kag sa showbiz. Katropang Wendell, before kita bala magtakop, kay oras na dugi na pang butong lang. Magabulos naman dugi-dugay ang bulos ay kaupod si Katropang Erwin Salinas. Pero, atin siya ng mga katropa, ipakilala anay namon sa inyo ni Katropang Wendell ang mga produkto sa Yes to Health kag sa diin ini mabakal.
2: Yes, mga katropa, ang itong mga produkto sa Yes to Health ang mabakal gid sa itong mga Yes to Health stores. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman, mga katropa, ang ma-order gid online. I-search lang nyo sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Siyempre, mabakal man sa mga butika, mga katropa, no, katuin nyo lang sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, and TGP. Siyempre, sa mga lokal na nga butika, malapit sa inyong nga lugar, ari manining ato produkto. Ipamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health o kung ang atong mga Santone products.
0: Alas 6:46 na, katropang Wendell, sa mga katropa naton nga nag-monitor dira sa Siningaaga.
2: Yes, good morning. Oh, good morning sa mga katropa naton nga nagaupod gid sa aton nga programa subong sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning. Good morning man sa ila ni Sir Lloyd Navales, sa ila ni Sir Epe Helye nga naga patamyaw man subong aga nagalantaw nga monitor sa aton. Sa ila ni Jovi Sarge Armodente, good morning. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Rina Gestro, good morning. Ambal niya happy first Monday of June. Yes. Kay Sir Lloyd Navales, ambal niya rainy season ako na this month. Good morning man. Kay Ma'am Lia Lombrado, sa kay Johnny Ordonio, good morning. Ang gatutok sila sa aton. Good morning.
0: Oh, sa mga katropa naton, dra, good morning. Sa mga nag-monitor, may aga sa inyo. Kag sa mga nag-celebrate, kalis ng birthday today. Happy birthday.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, June 1. Sino birthday subong June 1?
2: Good morning sa mga birthday ng bata kali ni Sir Randy Medalia kanina.
0: Ay,
2: birthday
0: naman to, no?
2: Good
0: happy
2: morning
0: birthday
2: sa iya anak ka, no?
0: Oh.
2: Mayong aga and yes, happy birthday. Happy birthday. So, birthday. Ito nga lang sa mga bata, si Shekinah Bless Medalia. Happy 20th
0: Biblical
2: birthday.
0: Biblical ang pangalan. Blessed kid siya.
2: Birthday!
0: Yes, sa mga tropa natin dira, good morning. Di, the strongest man na may klase na.
2: June 8,
0: Brigada Eskwela kita.
2: Magasugod na ang Brigada Eskwela.
0: Subong adlaw.
2: And sa June 8, oh, first day of school.
0: Na. Wow, ti back to school na ni Isla. Excited na Isla.
4: Wow, ka-perfect!
2: So, baka nakapupayong. Kaya diba, may ano na eh, mayara na sang school supplies from the city. So, baklo na lang nila kaputik ang payong na lang ginagatrapang press. Kaya may bag naman to.
0: May bag na. Oo.
2: Uniform na lang
0: ka. Uniform kag. Ano pa
2: yan? Kapote, payong, botas.
0: Amo na, importante. Amo na, importante.
2: Inulan na, nag-inulan na.
0: Okay.
2: Kung mga pispisagwa ko, kaya...
0: Ganon. Slati, lunes, basta lunes, amo gina mo. Sa lunes. Muna, dis lagi sa
2: dogay na.
0: Sa tubang, tadi ginampang na daas lang. Kaya ang silak sa adlaw, rin mo dis tubang ta. Kagapo ng ulan. Subong batayin tanong ako ron kasi mag-ula naman.
2: O gani. Tama, tatabak kalpayan, what
0: mga payo. Mga butas, sakto na, raincoat. Kaya titigulula na mo, no? Gin-declare na sa pag-asa?
2: Yes.
0: Rainy season, ha? Gasiling na, nagligay ng tigilinit, gabing init. Subong, okay. Na, numaling ulan man, kasama. Basa naman, taba. Pero naton, sa tiyo sa tigululan, damo, gigi kita reklamo. Natugang ang pag-inang inyo nga problema, kayang flood control, why pag-iapon?
2: Ang baha. Ulit naman na ako magbaha.
0: Ang baha na. Sumulit naman na. Hindi pa na nato mabalaan kay ti, ano pa, duay pa. Pero magtigululan naman niyo, magtigbalagyo. Tidra naman ito na magunian. Ang literal kay naging ghost na kita sa issue sa flood control, why na? Dapat tandaan tagi na hindi tagi na pagkalipatan, no? Kung sino ng mga tao to sa likod sa mga kinawatay, sino hindi tagi pagkalipatan. Saan mo ay naging natalaka yung issue? Pero kung magpadalagan liwat sa madasong eleksyon, ay paliog din yung pagbutuhan. Kahit sila lang yung mismo yung kabinipisyo sa ilang mga muna, no? Tagi-taga pangabudlays, liga pangawat lang. Tapos ang dapat sa aton, waay na nakalabot sa aton. Titigululan, permite ayawan, di ba? Yes. Wala toong binaha. Pagka tumuloy, hindi ka ba? Sumunga ba? Kaya nga, ginbalabagan nang to sang gintukod nila nga pika-pika kung no, flood control, nga duway mo na dagan isuba da.
2: Ang iba, may flood control ka pang France, pero manod, sako, balas, ginpang butangan lang siminto sa kilid na muna.
0: Sa mga PVC pipe, nablang nga doon pang dasok-dasok.
2: Oo, gintapalan lang doon yung siminto, nga wala lang man bala kable, kagbala. Siminto lang yung
0: gagawin. Ang purpose sa tanik, ito pang Wendell, for example, lalinto bi sa ano, sa mga balay, da bala. May ilagyan sa tubig, malusot ang tubig mo. Malusot, as ladritso sa suba. Ladritso sa suba. I don't know kung may amuna. Tigalin ko may buho man, masulod man ng tubig dito sa pato naman sa balay, pero mas mahal nalang ginakawala na sa buho na. Sulit bilang pag-ubra. Pagalinti ka, pag inulan, takibot ka na lang nga, uy, giphang. Kilala ka sa giphang?
2: Rice, ang rice.
0: Oo, rice, ano na bla? Pap-rice?
2: Pap-rice.
0: Oo, giphang. Kahit pagkagat mo na, hagpok sa gwa, galit sulod, wala, kalong. Halo siya. Giphang ng tawag. Kung kanamit, abla ka nuno, giphang, no? Namit lang yan, giphang, pero hindi lang tanim ang project, yung mundo, giphang. Sige, alas 6:51 na, no? Bedas na. Kurante, pangabuhit sa patas, di ba? Bada sila. Bawi lang ka mong seleksyon, ha? what lagi ko nabla sa ina mo. Sige, ha? Mga katropa, batay ninyo magabulos ang bulusay. Kapag si Katropang Erwin Salinas. Lunes na Lunes. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinario.
0: At si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take na Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties. para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
11: One, Turbo! Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa!
10: Sister Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawa. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: The Secrets of Health.
0: Naabalag yun ang lanon ginaton. Nga, kabalo kita sang pasunod, sang pagsulod, sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Southern Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
6: Gusto mo ba?

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduced ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Santhon Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting!
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
5: XFM 103.9. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Gary, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangang salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang nasakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman natabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na po kay nagainom ako sa Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani kamo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
4: Santone Gold Coffee Mix.
18: Nakakapi ka na.
4: Nagagwapo ka pa.
18: Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katrupa, exciting!
19: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas, batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
20: XFM 103.9.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilwak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa mga suki natin nga tamparamati. Welcome sa Bullseye. Ano, panibag ko naman nga si mga, mga katropa, subungo. Ang aton nga si Haring Araw nagabutlak na naman. Si Haring nga Araw naghatag naman sa aton sa panibag ko nga adlaw. Pag-asa sa mga kabudlayan. Bugat ng mga sitwasyon nga ginapakatubang naton katropa sa aton nga pagpangabuhi mga abyan. Naglibot-libot kita kapon sa pila ka mga lugar dito sa barangay wa, no? Wait a plano plan kami. Apolo pa bangkot mga katropa sa pila ka mga kuturan ta sa mga gusanti ta. Ambal nila ko no, grabe giguro. Terrible ang panahon subong ining chimpos puertos na batsagang gid nila ko no. Na naagyan ang sitwasyon nga wala pa nila magyan subong by 2026 mga katropa. Hindi ta ni malimtan de yun, hindi ta ma kambal nga okay lang ang 2026 kay grabe gid ang igo sini, grabe gid ang epekto sa tagsa ka mga sa kabuhi sa tao katropa. Nagtinaas sa mga balaklon, nagtinaas sa mga presyo sa mga basic commodities pagkinanglan na ako dari sa bakulot. Pero ang Pilipinas man guro, no? Ginatulutansya-tansya na ito ng sitwasyon. Budlay gidili. Kung ikaw nag-negosyo, kinanglan mag-negosyo ka, tsaktugid ka, tutukan mo gidya. Kaya may ara gidya panahon kay tropa nga testingan ka bla. May arang ganyan panahon nga i-challenge sa imong ikasangkol sa pag padayon sa pagpakabuhi mo. Do, muna abla, kamay pa nga, okay lang ha. Ang mga kautura naton sa bilog nga Pilipinas, may arang kita sa mga eksperyensya dari sa sudad sang bakulod kag bilog nga Pilipinas katropa plus ang mga politiko tao dasig Japon sila no naga was Japon na no sa ilang mga tilimanan sa ilang mga trabaho para sa pagdepensa sa mga pinolitika nila sa ilang posisyon mga katropa. Ga adlaw lang ta kung kisa gayom yung home lang kita pero pag tan-out tas lang mag mikos-mikos sila magara pagid sang linabutaw lang kung kisa nga mga disposition sa ila posisyon o issues ang korupsyon tanan sila gatinuluan na eh ang tanan mga katropa wala sang sala. Amor ang dis Pilipinas siya. Kung mag kung may mga issue si Mobe,
1: hindi matagaan sansa.
0: May ara sa mga tawag sini, may ara sa mga issue dapat mong sabton. Sabton mo lang aring abalo mo lang wala pagkatapos nga gamiton mo lang makaako ta, no? Damo din mo simpatiya si mo daw. Ah, sige lang. Damo din mapati si mo ya. Amo na ang mga bagay nga daw na anad na lang ta permi. Daw na namian na lang ta permi mga katropa. Ang aton nga panerbisyo sa gobyerno daw na butang na sa istorya na lang. Kung kisa sa drama. Kung kisa na butang sa istorya pinamolitika. Isyos gobyerno. Isyos sa flood control. No, mga katropa. Ang isyo sa mga kinawatay sa gobyerno, mo rin ginapanawagan sa tao nga kabay patani at makonsensya mo rin mga politiko na magtapos mapinanaog siya sa posisyon nila. Welcome mga katropa sa pagpakalagad naton sa aton pala tuntunan rin sa Bullseye. Update kita tugtog alas 10 naman sa pagdala sa mga balita, mga impormasyon ka dapat nyo mabatian, dapat nyo mabalaan mga katropa. Diretso Naupod natin sa technical side katropang Judery Villaganio, ang birthday boy, ang kahapon ang birthday glini. Galing di, tingin dyan mga punggan. Saan gadugang nagkindi, Dante ya?
1: Huwag
0: yun na. At all the birthday celebrators, mga katropa, today is June 1, 2026. Lapit na mag-abri ang klase. Lapit na mag-abri ang magsugo naman klase natin sa mga eskulahan. Kabay pang preparado na snow night sa mga pagkinanglan sa iya kabataan. Ang iyang mga school supplies, ready naman mentally, physically. Wala nag-sinakit, wala nag-inubo. Wala sang mga kunano pang ginabatsyag mga katropa. Ang gabatsyag lang sa ato si Bulsa. Sige lang, mugin na. Importante mga katropa, hambal nila. Bisan ano pang nag-aklatabo na. Importante, buhi lang Japon. Pira ka mga balita at tututukan this morning mga katropa. Aryo, pag-asa, nag-anunsyar habagat south or kung southwest monsoon. Pasunod na sa Pilipinas, no? Lauman ang pag-ulan-ulan. Siyempre, pagbinaha man eh. Expect na rin natin na mga katropa sa sining panahon nga nag-ulan-ulan na naman matapos kagin bunda kita sang init terrible. Subong balik naman kita sa mga problema tas baha. Balik-balik lang problema to, no? Balik-balik lang mga concerns na to, no? At sige lang, anong tara karon kayo muna? Huwag naman tayo himo da. Una ton tining mga politiko ta maaway po ni Slaneng. Antes matagaan justisya ang sentimiento sang aton pumuruyo mga katropa diris pungsod. Ay nako. Aray pa wa. Isa ka high value individual na kuhaan sang masubra 2 milyones pesos nga suspected shabu. Diri sa Bacolod mga katropa, bantayan dira. Ang pira ka mga latest development kahapon gin break niya na ito mga katropa kag paibaro sa inyo ang ining mga sitwasyon the response sa Pilipinas mga katropa daw kasadya man lang no. May pa ni si Sir Epe ho nagpulo pang api ho daw namin ni brewed coffee aga pa. May aga, Sir Pe, morning. Salamat sa pagpamati, mga katropa. Samtang mga katropa, pinapa ka mga pagtutok naton sa development, mga katropa, sa issue sa pagpatay sa 17 anyos nga si Freya May Go sa itong Oktobre 22 at 2025. Kagkaroon nagkahulat kita sa mga latest development. Ang pila ka mga update sa aton PNP, may duwan na kaginfilan nga kaso. As to the details kung sino ni sila, katropa, wala pa nagwa. Pero we hope nga ma-filan na o kung na mapagwa na na yung pila ka mga kanan. Naintindihan taman kay ang filing nagligad May 29 to 2030 mo, no? 31 ang filing ko, no? Wala pa sang certain gigirate, no? Pero katropa, may duwan na ka mga suspetsado ang nakita dali kay pag-filan sa kaso. Angot sa pagkapatay. Manubduman nyo to ang makilidless kaga brutal nga pagpatay sa minor di edad nga dalaga katropa kagintampok kaginhaboy dito sa recreation area. Amuni ang isa sa mga gintandaan kag isa sa mamabugat yung mga kaso nga ginalantaw karon sa aton nga sudad, no? Pagsulbar sa mga kaso katropa diri sa sudad sa Bacolod mga diyan, no? Aray pa ho, mga katropa, pila ka mga latest update. Duwa man ka kaso, duwa man katao ang na-filean kaso naman na robbery hold up sa atublang 30 anyos nga doktor nga gin hold up dito sa Barangay 19 at tinalaikdan nga adlaw. Napasakaan naman kaso mga katropa. Pero naninduga ng suspect nga laing kunubatasan to ang doktor. Ambot lang ko makwalify na kamargumento mga katropa para maghimo ka krimen. I hope tani mga rason mo na para dipensahan ka guringon mo angot sa ginhimo mong krimen sa isa ka tao. Kahit kung namo ni, nagpadala kayo sa imo iya emosyon. For example, kung wakid man plano, kag tinlo, konsensya mo kung abi, no? Ha? Why mo ito ginimo, tani? Nagkanto ka sa turidad pagkatapos ginkumprontar mo ito eh. Ha? Ang doktor po na muna yung sabat-sabat niya sa imo. Diba? Hindi nga naghimo ka sa kalakasan. Pero sa ulihi, nulsuran mo na. Marang? Depensa ya kuno sige kay kalain batasan kuno tapos kin abuyan sa mga tinaga nga lain kuno to that's why ibo niya to bow to do na Bacolod City mga katropa headlines. Bacolod City ma ka problema sa supply sa tubig sa 2030 kuno amo na yung pila ka mga latest update mga byan matapos nga ginkumpirma man sa DNR ang pagnubo sa water level naton sa diri sa siyudad sa Bacolod that might lead sa shortage sa tubig sa Pilipinas kun sa siyudad matapos nyo nga naubsan na to ang Filisa sa una ginbotangan to sa mga water wheels para gamiton sa basiwa nag-ilinawa ito kay hambal yan ako na sa pagtuon dito sa Filisa. Damo sa supply sa tubig. Isa sa mga alternative after sa Alangilan kag Granada. Oo. Oh. Pero subong ang problema, daw hindi na siya amuna ka kondisyon para mag ano ta mag supply sa tubig diri sa siyudad sa Bacolod kuno tanaw ta na pila ka latest no sa dugay-dugay sa kaya naton mga katropa no kay delikado ni abali na kuno water is life mo importante ang kabuhi ay importante tubig kay kabuhi na siya ang problema ang kabuhi ang tubig diri sa Bacolod ginanegosyuhan pa ang problema diri sa Bacolod kay tubig na gidlang ibalik niya pa. Tubig na gidlang. Nga dapat libre, dapat barato na siya para sa pumuruyo na ito. Kaya ginatag sa ito, libre lang na. Na. Pagkatapos, kin proseso, kin tinluan ko no. Ego, murahan pagkantos, mga parimaray, hindi man Japon ma-inom. Headlines. Latest development mga katropa sa isa ka hotel yung nag-narumpag dito sa Angeles, Pampanga mga abyan. Ang na-recover to, naglabot na sa 11 no? Sa mga individual. And then matapos mga katropa, nga ginpahayag to nga ang isa sa nga makabig naton ano, ng problema is ang structural integrity na sa ginaconstruct nga tawag siya ni nga building onse na ang ginapahayag nga mga na-retrieve nga mga bangkay sa nasambit nga nag-collapse nga building sa Angeles sa Pampanga. Samtang katropa subong adlaw ga istorya naman kita sa mga posible pagnubo sa presyo sa petrolyo. Nagalabdaw kita tag 9 pesos kag 5 ka pesos sa presyo sa gasolina ang ipapanaog buo epektibo buwas. Kaya tari ko mabalik man sa sungkunta 50 ba? No? Para maka maibsan-ibsan ang problema sa aton nga mga motorista, mga katropa. Ang pamangkot ba na sa mga kalabanan sa mga kauturan ta? Ari malang kwentong barbero nga ang hambal nila, kundi subsidy. Nag-gasto kita milyon, if not billions of pesos to sustain sang subsidy naton diri sa Pungson, Pilipinas. Why not i-augment na lang naton abi sa ano, subsidy sang petrolyo? Sang gatong diri sa Pungsod ta para ma-stabilize siya mga katropa ang ining ayuda. Pero ma-stabilize siya ang presyo sang gatong, no? Kaya hindi ta mapunggan mo na masaka ginis ang masaka mga byan, no? Masaka ginis ang masaka tungod wala pa man sang formal nga untat lupok o kun peace accord sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran Nga tubtub subong daw mapinunda ka na ipaslo kapon southern portion sa Iran mga katuro pagin confirmed to sa US nga may ara sila gin patigayon nga military operations naman ang ano naman ang Iran nagpanindugan naman to siya ready sila nga maghimo sang second round second batch sang gira kontra sa US kung wala sang ano man wala sang kun magpadayon insister ang Estados Unidos nga maghimo sa mga termino nga pabor lang sa ila amo man ginagrihan to sang Estados Unidos hambal sang US ligati ready man kami no kung gusto nila second round way problema ay grabe ba daw sila lang istorya no ang kalibutan wala gadugo ya ang sitwasyon wala ay nagkabudayan tao no daw sila lang niya. Anyway mga katropa, 727, opdi kita sa aton pagpangalaga dari sa Bullseye. Pira ka mga kuturanta sa syudad sa Bacolod mga katropa, may aga. Ang aton nga mga kaabyanan sa Kamangkalan, Imamaylan, sa Kawayan, Ilog, southern portion sa Negros Occidental. Nagaupod naman sa pabakaragad naton mga katropa. No, madadakpan nyo kami. Atong live broadcast sa 103.9 XFM Bacolod. Babatian man kita sa 106.1 XFM Kabangkalan. At babatian man kita mga katropa. Magkitaan man live broadcast naton paragi sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Dari sa aton nga pagpanglagad subunggit nga adlaw katropa. Opdi kita. Pagdala sa mga latest development update sa aton nga palatuntunan dari sa Bullseye. Katropa, ang aton nga mga produkto, amo na bisan istorya, bisan ano nga istorya, importante ang aton nga pagpangabuhi ya steady lang. Ang term nga gi-istoryahan sa pira ka mga kuturan ta, sinya gusto naton steady lang, consistent lang ta. Kung may ara sang mga dugang nga grasya pasalamatan ta. Pero kung wala sang ining dugang-dugang nga makadugang sa panginadlaw ta, sustain anay. Kay para makalabot lang kita sa mga panahon nga medyo magdawa-dawa na ang kita naton. Survival. Ang problema kung magminasakit ta. Kay bisan ano ka istorya, bisan ano pa kahambal, once nga may ara na sa mga medical intervention, kag hospital confinement, ang aton kwarta, ubos gina, sigurado na. Ubos gina, no, I tell you. So mas mayo, katropa, nga ananta, depensahan talawas ta kontra sa mga masakit. Amo ni ang aton ultimate trio nga gina-endorsar naton sa barangadlong at tunan antes ka mo kadto sa opisina bla inom kita tatlo ginisa ka tatlo ni kibilog kinahanglan ta para magtaas ang aton immunity level maybe hindi nyo napabatsagan subong adlaw kung nag-maintain ka mo pero katropa kung nag-tumarka sang premium D3 Santon Plus Gold kag sang Santon Vitamin C after a month nga supplementation katropa dito mo na mabatsagan kag makitaan ang epekto sini nagtaas ang resistensya mo wala ka nagmasakit bisan ano pa ka bag-o sa panahon diri sa aton nga na hamtangan ang premium D3 kinahanglan sa lawas naton to process sang mga energies no ang kinahanglan sa aton nga body cells para maghimo kita sa tagsa naton ka obligasyon sa matag adlaw nga tanan mga katropa no premium D3 naga-support man sa bone health naton ang premium D3 kinahanglan taman para sa insaktong function sang brain functions naton gataas man aton nga immunity level nagataas man ang aton nga defense resistance kontra sa mga infections ang aton lawas may arat na sa mga vitamin D receptors tanan mo no kung hindi sa ma-fill inan, hindi sa ma-sudlan, hindi sa ma-buta, bla, no? Nagaresulta man sa pagnubo sa aton nga immune system. So kinahanglan mga katropa, ambal naton, may arak kita sa insakto nga supplementation sa nga premium D3. Mas protektado ka pa, kami arak sa virgin coconut oil, kag malunggay oil, no? Nga sarang maka-supplement sa aton. Ang kinahanglan naton nga mga nutrients sa lawas naton. Ang Santon Plus Gold Gatropa available man sa mga butika malapit sa inyo ka mga lugar. May-ari ni sang mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, nga mga suplemento para magpabakod sa aton nga sistema. Ginabatuan niya ang mga viral infections, no, diri sa aton nga lawas. Magwa tabi no damo mga virus kay bacteria da. Gagagwa katropa, koy tak balo may infection ga kana tabo ta galing kaya sa lawas ta. So amo na gusto naton matabo mga katropa nga bisan ano pa nga pagbag-o, bisan ano pa nga panahon, bisan ano pa nga mga masakit nga nagalapnag sa palibota, ang aton lawas siya, bakod lang. Why kita nagamasakit? Amo nang ginambal nila, complete nga strong immune system. At nga hindi kita dali-dali masakit maigo. Amang gusto yung mga katropa, ginakabig niya siyang isa ka nami nga antioxidant. Ang palaya, nagapanubo sa aton nga blood sugar. Ang manunggay mga katropa, gina-supplement kita niya sa mga insakto nga mga suplemento o kung bulong o kung ang mga nutrients nga kinanglan sa lawas naton. Alright? Ang garlic naman, dako ning bulig katropa para sa pagpabakod sa aton nga lawas. Depensa sa mga infections sa aton nga adlaw-adlaw nga pagginawi mga katropa. Okay? Ang spirulina naman, anti-inflammatory. No? Dako man bulig sini mga katropa sa pagpabakod. Kung sa lawas ta, no? Ari pa, ang last but not the least, katropa, ang ining Santon Vitamin C. Ang iabulig naman niya, total absorption sa mga vitamins, kaga nutrients, nga ara sa aton, nga may ara kita, no? Sa aton nga lawas, no? Ang problema lang, kung ang lawas ta, hindi na magproseso gidla sa mga nutrients kini. Hindi yan na pag gamiton, hindi ma convert into energy ang ini nga mga vitamins, that's the time nga nagresulta sa mga masakit, no? Kung magsugod ka solo, sip-on, way naman na problema. Kung mag-ubo-ubo ka, way naman na problema. Pero samtang nagdugay ini mga katropang risgo sa komplikasyon, dako ang posibilidad. That's why importante nga may ara kita sa depensa, nay. Haboy nyo na naman sa grill nyo bla? Haboy nyo na bla mga bisyon nyo bla, nay? No? Unahon ta, nay, itong lawas, o. Mareklamo ta kung kisa kay mahal, mga gasto kita, pero mga katropa, may kakabalo. Ang sitwasyon, subong taas, ga, inom ka, panigarilyo, barkada, pulao. Tin okay man na sa imo? Ang sigarilyo, kag inom gasto man na? Pero kung inom kita sa mga suplemento nga magpabakod sa lawas naton, daw ka mahal, daw ka budlay, ay. Amo na yung aton nga mga gina-endorsar sa inyo, ang aton Santon Plus Gold, aton Premium D3, aton Santon Vitamin C. Baklaan nyo na sa mga Mercury Drug Stores Outlets, Southstar Drug, sa TGP, sa Generic Drug Stores Nationwide. Hindi gani kadto kita mga katropa sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. No, para sa pag-check, pagbakal sa mga produkto nga kinanglano naton sa pagpabakod sa naton sa aton nga depensa immune system. Pagpataas ang aton immune system katropa, okay? Oras naton, it's 7:35 na mga katropa. Katuang tapila ka mga latest update karon sa aton patrol angot sa mga nagakalatabo sa aton palibot, ha, kay para mabalanta kung ano ang pila ka mga sitwasyon, no? Suspect sa pagpang-hold up sa doktora to mga katropa, pasakaan na kaso na amo ning latest nga update nga mahatag naton karon sa inyo mga katropa sa aton nga pagpangalaga diri sa bulsa. Mag-commercial ako pagkatapos, balik kay ta. Standby mga katropa.
1: XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hanap ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mission Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult a doctor.
1: Ibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: Pwede,
4: yung nag-atras ang public opinion.
6: Objective.
4: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang bullseye.
8: Direk dire mga katropa sa pagpakaraganda sa aton nga palatuntunan sa bullseye, no? Balikan ta pira ka mga latest update naton, no? Morning sa mga katropa peps naton nga nakatutok na sa aton palatuntunan may aga sa kay Ma'am Rianna Destro. Good morning. Salamat gid sa pagpamati. We have Sir Lloyd Davales nga rain or shine. Rain go away. Come again another day. Namin ni kaya ginapa light up niya ang adlaw ta ni katropang Lloyd Morales. Mayaga, welcome to rainy season month. Angot si ni Sir Lloyd ilauman taman ang nagakalatabo bla nga binaha sa mga lugar ta. We're getting used to it and we are expecting it to happen during the rainy season. Diri sa itong lugar. Ayok na ni katropa nga sa mga amunang yung mga panahon. Red data, no? Ang aton nga pag sinalayo. Jessica Gonzalez, morning. Salamat again all the members of class. And Cheryl Charisma. Isa-isa ako, taka mo karun, dugay-dugaya. No? Pero kung aon to blanay, ang mga update naton sa aton nga ato ba ng doktor to nga na hold upan dira sa barangay 19 kay ginapasakaan na kaso ang suspekto. Tapos duwa sila kabilog, no? May mga nag-circulate kay mga video katropa ang CCTV footage nga nakita kung nagpugusay mo ang doktor. Grabe man nga stamina sa doktor. Bato siya mo. Not necessarily nga maaway sa bato siya. Pero mano siya, huwag ginhatag ang iyang bag. Ang pinaka impormasyon na nakuha naton katropa nga ang doktor nakuha siya cellphone, no? Cellphone lang. The rest of that why naman siguro, no? Ari ka ron pinaka detalye tag ni katropang Franz Andrew Burgos mga katropa.
9: XFM Live Reports.
8: Katropang Andrew, good morning.
10: Yes, katropang Irving sa ato ni nga development sa kaso ni ang gawa ni Black ang mga persona na nang hold up sa isa ka-doktora.
8: Oo.
10: Sa tinalikdan ng ining Webes, Mayo 28.
8: Oo.
10: Dari sa may barangay 19, Katropang Irving.
8: Mm-hmm.
10: So, yung confirm sa ato, sinilang yung aga, kaya ginasi kaso, nagkaroon ng mga dokumento.
8: Oo.
10: Para mapasakan na yung kasong robbery, Katropang Irving.
8: Mm-hmm.
10: Matos sa duwanin ka mga suspect na involved ni sa incident kayo nga niyo, no?
8: Mm-hmm.
10: I-confirm sa ito ni Sir Tapang, ni Police Major Rondel Tapang,
8: mm-hmm.
10: ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 1,
8: mm-hmm.
10: nga i-file na ang kaso subong sa duwangan ng mga persona nga nadakpa ni Katropang Irving, no?
8: Mm-hmm.
10: Sang Sabado sang gabi, kagagaon sang Domingo.
8: Mm-hmm.
10: Bali, Katropang Irving, ang si Rem nadakpa ni sa Barangay 40, gabi sang Sabado.
8: Mm-hmm.
10: Si Sander, yung Katropang Irving, ang nadakpa niya sa may isa ka subdivision dira sa may barangay Kabug, no?
8: Uh-huh.
10: Sa ang kagahon, sa Domingo, Mayo 31.
8: Uh-huh.
10: So, sa karong Katropang Irving, ginapreparar na kay subong ni nga Lunes, paila na nisla sa kaso, no?
8: Uh-huh.
10: Pero Katropang Irving, ari, no? Gindugan ko na lang ginig na background
8: uh-huh.
10: sa investigation, dala sa kapulisan, Katropang Irving ang wot sa sining hitabo. Pero at least na Katropang Irving, tumatiyan, tatablanin nga pag-confirm sa ato ni Police Major Tapang.
8: Oo.
10: ang pagpasaka sa kaso sa Buning Adlaw, Batas sa Duwa.
1: Aha. Aha.
5: Yeah, ginahingagaw gid namon kay Will, ano na, buto natin ang yung inquest proceeding natin early this morning.
6: Okay. So, Sining Adlaw Lunes, gid no?
5: Yes, yes.
6: Bali, sir, tapang ng may mga confession pagit sila, sir. May gin pagtuad pagit lang any information. Kung may iba tayong pangupod.
5: Hindi naman. Kay evidence-based na lang kami at saka testimony ng ano, yung natawag na affidavit of complaints ng witness.
6: Okay.
5: At yung ano, ng victim, yun ang ginabasihan na namon.
6: Mm-hmm.
5: Hindi naman yung sa part ng kasi denial stage man talaga lahat ng mga madakpan.
6: Okay. Gina-deny nila, no?
5: And beside that, kahit nila admitin nila yan, hindi man admissible sa court kung walang ano, walang presensya ng kanilang counsel.
6: Okay.
1: Mm-hmm. Uh-huh.
10: Mm, katropang Irvin, no? So, we confirm sa ato, namutong no, pag-confirm sa ato, sinilagid nga aga ni Police Major Tapang.
1: Uh-huh.
10: Ang mga sining pag-file sa kaso sa duwan ni mga persona no, nga involved sa sining incident kay katropang Irvin.
8: Katropang France, lain-lain nga mga lugar na dakpan sila.
10: Katropang Irvin?
8: Lain-lain nga mga lugar niya siya nga nadakpan sila.
10: Oo, yan ang isa sa barangay 14, isa sa barangay Kabog ni, no?
1: Oo.
10: Kay ang sa barangay Kabog, yan daw gin-coordinate isang kapulisan.
1: Oo.
10: Ang pamilya.
1: Oo.
10: Para mapasungka lang ning ang suspect, no?
1: Uh-huh.
10: Uh-huh. Oo, so tigilay na ning gin-dakop sa kapulisan.
1: Uh-huh.
10: Upod ang Station 9.
1: Uh-huh.
10: And City, Infor- City Intelligence Unit or CIU, Katropa Irene.
8: Oo, at least dakpa na. Na...
10: So, oo. Ay, pala na yung kaso today. Pero, dari kita nakaibalo, dugang pagiging mga information ni Sir Tapang, na ang mga suspect ni Katropa Irvin, ang, ano, no, ang, nag, ano, nag-likaw, nag-alig isang pila ka mga checkpoints. At is this na makatupa dra sa barangay 19, kaya nito, hindi nga naging doktora,
1: uh-huh.
10: Kaya doon may mga checkpoints ang pila ka mga police stations dira sa may area sa downtown. Kaya doon ginlikawan ni nila na doon.
1: Oho.
10: May libot ni sila. Tapos nila ka kita pag isla sa another checkpoint, ginlikawan pag nila ka Tropa Irvin. So doon duwar ka mga checkpoints sa mga police stations yung panglikawan sa sinigang mga persona na dito sila nakalabot sa barangay 19 ka Tropang Irvin.
1: Oho.
10: So dito nila gin ano gin lulutaraan ng krimen kagatay nga nila ang doktora na muto no papauli na at tila gin grabang opportunity nga huldapon inay programate nakita gis lang may CCTV may nakita sila sa CCTV katropang Irvin no kaga nakita gin ang tanan ang ina ang ginimo ni nila katropang Irvin sa biktima. So gin confirm sa atin ni Sir Tapang nga ang ubra ni gali nila doon no katropang Irvin katiyog ni sila.
1: Oo.
10: Kung di lang sila makakita sa oportunidad, dito na sila gatira, gali.
1: Aba.
10: Kung may islam lang, ay man bila nila, sila nga binaplano.
1: Oo.
10: Kung sino lang gining matsambahan nila.
1: Hit and run.
10: Kaya mula nang ina, dala nga tirahon, Katropa Irvin, no?
8: Oo. Grabe ba? Katropa Franz, why ni background? Anong nakita sa pulista?
10: Katropa Irvin, ginano pa ni isang police station 1. Ang background siyang duwa, kahit ito di confirm pa man mo, no? Ano pa rin nila, i-check pa gini nila, gina... abukay naman sa karong Katropa Irvin kung ano ginang kabugusan bilang detalye sa ang sining mga persona, ilang identity information sa likod sining. Kung sila mismo, ano gid, no? May pilapagig ka mga kaso. Kahit ang plus para, three times pa kulod, ang ibang involved sa sining ng mga bagay, galing Katropa Irvin, ang ibang huwag nag-file isang formal nga reklamo.
8: Amo na budlay na. Amo na yung delikado.
10: Oo. Di ako na siguro na way na balaan sa kapulisan.
1: Uh-huh.
10: Na basi damo na nisla to na si Diting na ginhimo ka nga ising eh. Pero galing ang iban guro ti way na file isang formal black.
8: Oo. Tamara na.
10: Na biktima.
8: Kagnadlukan.
10: Ang iban doon ay nagidbala na ganyan sister nga magfile isang kaso batok sa ila. Amo na black at fire wind. Di kung hindi nisla mapailan isang reklamo, hindi man nisla madakpan mo. No?
8: Mugid.
10: Tis na mahunong, and then Katropa Irvin, ano sila, no, ng release ni sila. Siguro, tiwai pa man sila kaagi, dako, pero may mga reklamo na sila Katropa Irvin nga na ano na, na record sa kapulisan.
8: Oo.
10: Pero wala kitang formal nga reklamo, batok grade, kabagdanan.
8: Mm.
10: At Islamist mo do nagapadayon sa ilaning operation.
8: Oo.
10: At tika tropa Irwin, narigid, no, na, ano, git sila na timingan, git kanti, na ano sila, no, na resto.
8: Mm-hmm.
10: Pakagiman sa, ano, sa kapulisan.
8: Mm-hmm.
10: Sa ilaning presensya nga ni,
8: mm-hmm.
10: at igayon nga madakpan ang ining mga suspect.
8: Mm-hmm.
10: Nga si Abby Nilagro makaluwas na katropa Irwin sa ginibo ni Nila.
8: Wait, just wanna check if notorious ginman sa katropang France or kay ti ang testimony ato, istorya ato sa police kuno parte Diyos, Diyos man to holy man sa kuno pagtapos ng ginulsul sa may harap sa isang mga patutsada nga nag-subtanize la kuno sa doktor daso naglingin ulo ya kay kalaig kuno sa sabat tapos ginamuto eh ginhimo yan ang krimen. Pero muna, gina-check pa sa polista ang background siya. Ang armas to katropang France, may confirmation kung armas ito or ba si mga ano lang to? Nang mga halampangan to?
10: Yes, katropang Irwin, ito mga kota ginilina, no? Kaya ginagagawin sa sensor
8: method. Oh.
10: Ang armas nga ginakapitan sa isa sa mga suspect atong nakaputi.
8: Oo. Oh.
10: So, gintayaan niya ni Doktora.
8: Oo.
10: Pero ito mga kota sa Sir Tapang kung to o kung hindi. Gin-confirm sa to yung Sir Tapang, replikato. Ang panganan, do plastic model ba lang?
8: Bow, grabe ka gasi
10: nga ba? Mas namigigin ang panganan sa una ba lang, no? Short, mas nakilala yung nakatapang Irwin Rizaton bilang pilit gun mo, no?
8: Ah, may pilit gun sila?
10: Oo, tingin pa mangkot na ito. Yun, klaro, tagid ba lang sa air to kay sa tapang kuntuyo, yun ba binila nga mamatay?
8: Hmm.
10: No. Sila ni sa tapang, hindi na sila makumpiyansaan niya basta may resistance.
8: Mm-hmm.
10: Na kung totoong armas nga ginggamit nila,
8: mm-hmm.
10: posible nga na teruan ginang biktima.
8: Ah. So replika ng tubuli?
10: Pero magpahinan lang ginig at Irwin nga nataptan ni sila yung dakpan.
8: Gani.
10: Mm. Ay, kasi sa maabot nga diyon, kasi sila mismo makapakalab na sang totoong armas, kasi may mapatay pa ni sila, no?
8: Mm-hmm. Katunto? Ay sus, kadamo sa mga pabagi para mabuhi ta, mugid na.
10: So, tiya mo gina atro Parwin, ti siguro para sila ya, ti Draslea nga pusan mo.
8: Oo.
10: Muna guro ang para sila nga si Manny, hapos ang pagpangitan sa kwarta, pagi sa sinang bagay.
8: Mm-hmm.
10: Pero galing tiya rin ka atro Parwin, no, imbis nga mapapangita pa sila sa husko nga trabaho,
8: mm-hmm.
10: di na lang kahit sila mismo mapriso katropang Irwin.
8: Oo. Sa pilit gan, nagpanago so, sa ano ba? Sa checkpoints?
10: Oo. Panago sa checkpoint.
8: Oo.
10: Kailangan mga checkpoints yung panglikawanin nila katropang Irwin.
8: May plano ah.
10: Sa kahit sa tapang, no? Dahil magiging panglikulikuan man eh.
8: Oo. May plano silang mag-imo sa mga hindi amo ah.
10: So, muna gani. Tingkon, why kaya plano nga nga hindi maayo, i-tritso ka pa yan eh, agay ka sa checkpoint.
8: Oo. Oh.
10: Okay, sila yung likaw.
8: Mm-hmm.
10: And ito, obvious kid, nakita. Ito pala na natulog, pangdanas na gali.
8: Oo. Oh.
10: Nga do may di amo giling tinutuyo sa sining mga persona nga, at masiling mo gid nga naglilikaw sila yan sa, ano no, sa kapulisan, or din sa checkpoint sa mga kapulisan.
8: Mm.
10: Sa lugar ka tropang Irwin. Pati yan, tanong ato nga yung kaduwang interview.
8: Sige, oo.
10: With the police captain Rondel Tapang,
8: mm-hmm.
10: I mean police major Rondel Tapang, ang station commander ka tropang Irwin sa Bacolod City Police Station 1.
11: Ang operations ang duwan, sir, ano yung background nila sa base inyo nga mga records, sir?
12: The background, no, it's not really accurate pa ngayon kasi wala pa kami, hindi ko ma-checkin ko lang yung mga crime register na kasi today is Sunday, no? Pero may mga, allegedly may mga previous case sa illegal drugs, robbery, so sabi ko pa pa yan. No? The good thing lang ay it is na aresto natin,
8: mm-hmm.
12: and this is an intelligence driven operation, collaboration no? sa CIDG, RIU, CID, CIU din namin sa Bacolod, dun sa Regional Intelligence, mm-hmm. no? dun sa amin mas Police Station 1, Police Station 9 din, at saka Police Station 6. Namunin na budis sa collaborative efforts
8: mm-hmm.
12: na tunto natin at na-aristo natin ang mga suspensado.
11: Sir Tapang, bali ang duwan ng may analyst na dancer, may previous record sa same case man.
12: Yeah, it's subject to be confirmed. Okay. Although may ara nga muna, no? Pero ito, hindi natin makita sa record, hindi tayo makaano pa. Confirm din.
11: Against Lesser Man, may exist another group or kilala niya, tripping niya? Preparation na ganyan?
12: Para ano lang, sige, magkuha para pang suyok, okay. Pang gasto-gasto. To, oh. So far, di magis na organized kid, no? By chance. Actually, yung kay Doc, according sa na ito bilang nakita tanga nagsagid nag ano aggressively yes, nag-attack kay Doc ay ano lang by chance sabi ko permi ka na gina-target mo gid sabi hindi ka timing lang no? Timing lang sa muna nga kabal ko mag sa wala mag cellphone ito tago di ma, wala ba makita na mga valuable items then kung gabi as much as possible upod ka gid.
11: Okay sir Tapang ang duwan ni sir ano man ang ginamonitor ni nila ang lakat nito or mag-ulang gito sila na timing lang gito sila.
12: Daga timing na sila actually. Kung sino maagyan na lang nilang ano. Actually, ang iyakong station, naga-checkpoint ang station 2. Liwas sila, ang station 3, Dreaman, ang station 1. So, ikaw-likaw sila. Mm-hmm. Kaya ang ginagawa ko, dapat kung may patrol ko magalibot maliban sa checkpoint, kaya nakita ko nung ilang timing mm-hmm. nila na may checkpoint. So, kailangan ano, may arap ang patrol galibot.
11: May duwa ka checkpoint sa galing nilikawan.
12: Nilikawan. Ang ito yung hambal kayo nagbalik sila di. Kay dito sin sa makasunod.
11: May natalupang dan lang kami sa video kay nag-struggle to si Doc and then may armas ang nakaputi. Totoo itong armas?
12: Ang confession, anong ginsabi ni Chandler, plastic.
11: Pilit gun?
12: Pilit gun. Pero
11: kung lang tao mo, Sir Tapang, sa CCTV, ito, sa personal, itom siya tanan?
12: Ito. Kasi mayari mo ni siya nga, pilit gan niya ito man.
11: Okay.
12: So, mo ni ang admission, kaya wala man niya may nakuha sa iya position during the arrest.
11: Kay, nang kung ano ginot sa Sir Tapang, ito, hindi ba nila mamatay?
13: Pero mo istorya.
11: Posible na, pero hanggit si Doc.
12: Posible, kaya daw nakita natin mo, nga medyo nag-resist pagit si
11: Doc. No? Nagbato ko.
12: Kaya kung nga muna medyo delikado yun nga muna ang part kay hindi na lang gin mag-resist.
11: Sir Tapang, nang wala labot sa robbery nga kaso, sa pag-upot niya sa isang mga replika ng armas niya,
12: pag once nga mahulihan namin, magiging classify niya siyang Republic Act 591, no?
11: Okay.
12: Basta ginagamit mo sa crime, ining plastic ni replika, it constitute as a crime na illegal possession pa rin.
11: Kagintutok?
13: Ah?
11: Yes. Kagintutok kagit?
12: Yeah, use in the commission of crime, kaya naging robbery hold up, no? With intimidation, with force, violence. Parang elements na nan.
11: Okay.
12: Kung nahulihan siya doon ng ano, classify as a, this is, or ano yung genuine parties.
11: Sir, sa imo nga jurisdiction, hindi lang manisla isang nagwa, pero may so far, may pila kabilo, kung siya nga ginamonitor siya, may amuning ilang mga tinutuyo, pero may damo din mga...
12: So far sa ngayon, kay base din sa mga ibang mga, ano na, winning motor ni, may nakita naman doon nga masosolve na di sa somewhere in Tangog, no? Okay, may nahahagip man na sa CCTV ng ammonia color.
11: Same man.
12: That's why, ate, ilang investigator ko magkanto ng di para ipa-verify.
11: So, umbot sa ligon, si Sir Tapang, posibleng nga ginahulam-hulam ang inaamotor, kinawatan na si Sir, o ginapanagyan si isa?
12: Iko-confirm pa na naman sa Lunes, tomorrow sa LTO.
11: Kay base, ginabulos-bulos nila, nahulam-hulam sa iban man nila ang mga tropa?
12: Posible. Pero, kaya nga, yung mga CCTV footage na makita natin, makita itsura nila, naabalan natin na sila mangyayon.
11: Sila mag-iakon. Pero same motor na siya, no?
12: Naano
11: sa... Sa kaysa ng posisyon, ganit siya na po, sir?
12: Kay Sander.
11: Sa Sumat?
12: Sa Rodica Homes.
11: Ah, sa Rodica Homes.
13: No, dito sa Nago.
11: Sir Tapang, nang may kinag-decide man si Doc mag-file kaso.
12: Yes.
11: Oh, sir, kaya kinapush man ni Siding, not only just posting sa social media, pero kinanglang gidi-blatter. Sir Tapang, basi may gusto ka nalang eh. Ano, sir?
12: Ayan, the freedom of expression. Si Ara may natanan. No? Kasi lang minsan, kung under investigation, parang nagkaroon ng alarming.
11: No.
12: So, I'm not saying naman hindi pwede, kasi ano, freedom of the, no? Pero, whereas kasi, before we can obtain CCTV footage, we need to write a letter to the owner na gamitin naman for investigation. Na sometimes, ma-regulate din ba? Maybe some, may magkaroon din tayo ng, ano, parang hindi naman ma-hamper ng investigation. Kasi, ongoing investigation naman. No? So, pag makita na ng suspect aralitsura, mag-ano na siya. din siya.
11: Okay.
12: Malamihan siya. So, I need also your confession.
11: Malagyan.
12: I'm not saying naman na hindi, no? Kaya siyempre may araw ako mga. So, I mean, parang win-win solution na lang.
11: Okay. Six.
8: Mapriso sa Japan, illegal possession of firearms Japan, katropong France. Why ito ni, hindi ta awareness niya na pwede gali? O, katropong France?
10: Correct na katropong Irwin, kay isang unad na dumdubang ko gina, dahil gina pang embargo na mo.
8: Oo.
10: Na pang embargo na. Kahit doon na saad, na katropong Irwin sa 10591 ng mga any replica nga sang armas. Nagkabig na Japon nga ano ka to parwin mo.
8: Mm-hmm.
10: Nagkabig sa bilang Japon do threat bala.
8: Oo.
10: Oo. Oo. Kahit isa pa na magamit mo man pang pamahog bala.
8: Oo. Pero klaro hong tarang ang ginfile nga kaso is rubber hold up kag illegal possession.
10: Kata parwin do rubber hold up lang ginfile so far.
8: Mm-hmm.
10: Kaya daw mo dito bigat Tropa Irwin, basta sa armas to, do ginpayag sa panis ang papang, do kung di ko magsanat, do ay bala na kuha sa ilaw, or basta gintago, ginaboy, gilabla ka Tropa Irwin now?
8: Wa is?
10: Kahit the first day, after some incident, Webes pa to,
8: mm-hmm.
10: Nataw mong pilakadlaw, naglipas, isang Webes,